0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: One Radio.
0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
9: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
8: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
10: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
11: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
10: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
12: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
14: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
14: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
13: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
14: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
12: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
12: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
15: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
16: Indugo na!

0: Tubo kauswaga hayan asin pag-asensi dangan kabuhayan.
1: Hatun sa ido kan Paul for Crafty 1 Radio 0.3 News.

0: Thursday morning, obrerong tabaka tune in and congrats sa newly appointed Board Sec na Senator Francio sa kanyang pag at ano ang Trade Unions of the Philippines or ang TU na pagtutin ang pagtutol ng hinaing ng mga manggagawa sa hod of tenure at respeto patana ng statement paabot nga nati ang grupo ni House Speaker Ray Rosa kay Tolentino kasabay nagkakaroon ng tunay na may kaakibat na umaasi na magiging senyal ng panibagong simula. Itong komitungo sa sahod, regular na trabalang sa karapatan ng mga manggagaw. Punto pa ng CP ngayong dalawang taon nalalabi sa termong Ferdinand Marcos Jr. Dapat na madali secretary ang paghahatid ng suporta sa minimum paghigpit sa regularisan sa palisasyon na yaan sa pagsusulong Asian reforms kaugnayan sa free treatments at kasunduan. Paano sa bagong kalihim na saan pakinggan nito ang mga daing sa pages sa harap ng record high inflation and low power ng ating and of course pandemic at di umano ng endo ng national emergency. Samantala, hinamo naman ang party list of Ellie San Fernando Marie Tolentino maglatag na ng plano sa waste na nag-sa purchase ng mga manggagaw 50%. Well, ganyan na ang kanya na supang House Bill 8081 all minimum wage bill. Ili o ang kanyang political line at hindumis ng mga sektor ang gawa. And sa iyong appointment, Secretary Valentino, and may the Philippines well. And as Filipino workers, nagwagi ang dating kahapon. Walang iba kung hindi si Con ng Santa Malilipot. So, pwede nyo po namaya ano ang LCC gift kit. So, sining sa ating sa naka-tune in, hello Borja, at sabi niya good morning. And pa-shout out kay Edel ng advice kang sa happy happy kay Lola Car. Kamusta na kayo, Lola? Nang eh, syempre, happy happy listening po sa inyo. The tuloy na Lord ng kakusugan ano sa inyo. Sa inyong God bless you and we love you, Lola.
1: Your office, work from home, anywhere. Work habits, perfects, mean relationships, fire workplace success. Here, Lubo Tips, Sil Amok.

Graduation po sa graduating class, school year 2020. At dahil nga graduation, dami pong mga commences ang naglipa na si Dia. Sa paborito ko ay ang commence

0: Miguel yung pagpapalis. So, whether or not, point out, diba? Ang matingkad, ang very obvious is that they had, kasi nga, yung pagpapalit ng rules. Now, it works for them.
1: Siguro naman din na ating mga tagapa ang sinasabi present rules no ng uncle dito pag papaya and ng Senate sessions or via vidsing.
0: Pwede yon yung force nabe, which is kumbaga ang perfect example ng COVID time na lockdown, lahat tayo iwas na magulso ganyong video conferencing in those circumstances. So yun lang, ganun lang de. Dahilan para kaya nga gusto yung rules. So yun ang patakaran. Pero conferencing for na dahilan,
1: act of God. Bang doon sa proposed Senator Marco Leta is under justice. Pero hindi naman niya sin justifiable reasons.
0: Correct. Isa yan sa mga kahinaan nung kasi in this particular proposal na groundbreaking. Talaga it will make a difference in terms of lawmaking, in terms of doing their work as lawmakers. Dapat malinaw papayag ito. Dapat po at batay sa tas at sa saligang yung and therefore man dun sa tamo hindi ito pwedeng madaliin.
1: So and then attorney about tyranny of sana. So kaya sila na i-adjourn walk out nitong majority senator meaning hindi sila maka-vote about itong propaganda no.
0: That's kind ng quorum.
1: Yes. Nabanggit din ni Senator Meta, hindi lang siya si Yasen ano sa isang preference. Si na Senator De Lima din naman request 'di ba nilang kampo na mag-attend din ng online. The sa inyong pagkaka-grant ba yun na iyon? Ang ano yung no petition? Did it include the vote others?
0: Hindi, no? First of all, yung parents, kayagan yun noon, nung COVID time, boto pa rin in person. No? So, pag boto, iba yung mag-attend ng for teleconferencing. No? So, to, ayon sa rules, has to be person. Option yun. Yung kami ni Senator, file kasi siya ng kasi nga nakakulong na siya, hindi ba? So, kahit gan siya ng Senado na mag-attend conferencing, pinayagan ng korte. Kakulong siya eh. Detainer siya eh. So, hindi siya pwede bigyan treatment. Right? Kasi kung pagbibigyan mo siya, pagtrabaho pa rin, kahit na prisoner siya, be applied detention prisoner ng bansa na pwede yun.
1: Oh. So,
0: hindi siya pinaya ng korte of that dahil siya prisoner. So, it's not, hindi on the merits online voting or video conference. Walang nun. Ang sa korte lang, hindi ka pwedeng kulong ka bilang isang detention ding bigotry.
1: Okay. Yung nga eh, the fusing about siya na lumalabas, ano, sa lalong-lalo pa sa mga tours natin, di ba? Ito yung Daniel. Hi, Kuya Daniel. Good day, hindi braso. Hawa yung pwede pa kaya na sila ulit, change of or mag-on sila.
0: Pwedeng performance, pwedeng mag-ari. No?
1: Majority nila, actually, di ba? Talagang ipipilit na
0: kung ganun, then wala na minority, but to walk out, number is walk out yung minority, pasa pa rin ng majority. Yung rules. Ang mangyayari niya, akyat na ng minority yan, sigurado sa kwa. Questionin yan, kasi ano nangyari yun? Kasi ating saligang batas, chamber ng Kongreso, ng legislature natin, make decision sa quorum, which is the majority of the members. So, kung kulang sa majority of sila, pwede any action.
1: And how is this related to allegations ni Senator Ulfo? You mentioned kaya gan si Senator Delia ng court treatment, ano? Mga detained

0: persons. Ito nga yung sinabi ni Tulfo, no, siya, the wall is only made to accommodate those now facing on the flood control. So, ang gagalingan siya. Anong comment niyo about attorney?
1: Well, speculation. Ang, hindi ko rin siya to sway. Kasi, rin sa mga pagkikita ko rin ng mga proposality courts, malayo na dahilan, no, na na maaaring na makulong dahil kakasuhan na. Alam naman natin. So, while it is yung sinasabi ni Erwin Tulfo, I don't blame him for speculation. Kung ano na rin yung nakikita. Kinikilos. No? Yeah.
0: And so, isa pa, no, doon sa sinasabi nila, yung Vice President Sara Ducors is looming, ano, at yun, na malapit-lapit na, na mag-start, ano, how, you know, out of all this?
1: Mo, Cecil, ganda ng tanong mo, no? Really not sure kung ano niya kasi before leadership change noong May 11,
0: yes,
1: solid niya eh. Solid siya niya na bubotal, which means almost a certainty, no? But now, parang hindi na solid yung 9 eh. Kasi out of kung 20 ilang senador, some lang ang kailangan para quintal. Right? Eh ngayon, hindi yung siya. Bukod sa inasin, dahil ma sa mga iba doon, eh maaana no? Protektahan ng in terms of their politics. Sigurado, is this for Vice President? Parang, ewan ko lang ha, hindi na ako.
0: Hindi.
1: Whereas dati, whereas before leadership change.
0: Wow.
1: Lalo sigurado na ito, solid na solid yung na supporters niya sa Senado.
0: So, talagang pag-iing kung wise move ba yung mga nangyari, no, the past. You shared, ano, your take sa impeachment ng ating and sigurado ko, no, your take on what's happened to our country. Can you share with Ahel, ano bang magandang yayaring ito sa ating katoxic?
1: Kasi sometimes, in political discourse, ang katutok lagi dun sa mga public officials natin, and rightfully so, trabaho natin sa city. Nakikita natin yung mga kasama nila.
0: Yes.
1: Nakakalimutan natin na pwede buhin yan eh. Pwede natin matigil yan, yung mga pangyayari, no? Yung mga corruption, mga kaguluhan sa Senado nakikita. We can do that as voters. Yun yung emphasize lagi na nariyan lang yung mga, dahil binoto natin sila.
0: Yes.
1: Yung mga yan, na kinahin yun, natin yung mga yan.
0: Sa kasama rin tayo, sa toxic.
1: But other side, kaya natin baguhin. Right? Nasa kamay na yung pagbabago. So, trying to emphasize. So, pala ngayon, may commitment na moto ulit.
0: Hawakan na natin yung...
1: diba? Tulungan natin yung mga natin na mas dapat to. Kasi, alam mo, Ses, kulang yung bansa yung mga karapat dapat na iboto eh. Bawat kilala natin sila. Magagaling, at integrity. Hindi magnanakaw, pero nabubunihan. And I think that we should be on.
0: Yes,
1: sa
0: now.
1: Sa 2028, diba, pagdating sa 20, alam na natin kung sino yung ito, parang meron na mga pagbabago mangyari sa puli at sa gobyerno na.
0: Ganda. And so, what should we look out for then in the weeks to come, Michael?
1: Well, ang palagay ko, patuloy pa rin itong kakatawang nangyayari sa Senado. Lalong ilan na yung impeachment ni Vicente. Sa palagay, marami pa rin na mangyayari. I think talagang abilidad ng media ay...
0: yes.
1: Ang sahan na makita talaga kung ano yung totoong nangyayari. Right? Lalong aming mga vloggers, influencers, kung ano-anong sa information ecosystem. A lot of the response falls on journalists to help us to look

0: ginagawa natin ngayon, no? Lubayan natin na makita yung mga trawa na hinalal natin sa...
1: Okay. Nako, maraming salamat ni Yusin. Comment kayo na gusto nyo pong iwan sa ating mga tag...
0: Una, Cecil, for this opportunity, makapag-usap tayo ng kahit pa paano, sana meron tayong linaw at liwa sa mga nakikinig sa...
1: Na kami kong natutunan and ang tutunan ng ating mga dito po region. Thank you, Attorney Inko at sa Uber, no? As meant before. Thank you, sir. God bless you.
0: Maraming salamat.
1: Si Attorney Inko at ay isa political analyst and siya po ang senior research fellow at the Ateneo Policy Center. Okay, so dako na tayo sa ating talubok quiz. At syempre, no, nararapat na tuwing meron tayong mga bigating guests ay nare-retain sa ating mga pag-iisip ano, at kaalaman yung kanilang sinishare, no, na mga insights. So, ang ating talubok quiz ngayong morning na ito ay patungkol saan ba ang naging takbo ng ating interview with Attorney Michael Yusinko. So, i-message niyo po ang tamang sagot o di kaya ay maaari niyo i-text sa amin sa 0962-409-3467.
2: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the Pastor Mar.
3: Ang kwento po na aking ibabahagi ngayong umaga ay naganap sa Chicago sa bansang Amerika. At nangyari ito noong panahon ng Kapaskuhan kaya't napakalamig sa lugar na iyon. Samantala, sa lungsod ng nabanggit na lugar ay mayroong isang batang lalaki na nagtitinda ng dyaryo. At dahil nga sa sobrang lamig ng araw na iyon, ay kakaunti lamang ang kanyang naibenta at kinailangan na niyang kumanlong. Lumapit ang bata sa pulis at nagtanong, "Mamang pulis, meron ba kayong alam na lugar na pwede kong matulugan? Ako po ay natutulog lang dyan sa isang sulok at naglalatag lang po ako ng karton. Hindi ko po yata kaya ngayon ang sobrang lamig, kaya kailangan ko po ng lugar na pwedeng matulugan ngayong gabi." Tiningnan ng pulis ang bata at siya. "Pumunta ka doon sa kalye at may makikita ka doong malaking bahay na kulay puti. Kumanto ka sa pintuan at kapag merong lumabas upang magbukas ng pinto, ay sabihin mo lang ang John 3:16 at ikaw ang..." Nagtungo nga ang bata sa malaking bahay. Kumatok siya sa pintuan at naghintay na siya ay pagbuksan ng pinto. Nang pagbuksan siya ng isang babae, kagad niyang sinabing, "John 3:16. At pinapasok nga siya ng babae, pinaupo sa isang malaking rocking chair at nag-isip ang bata at sinabi sa kanyang sarili, "John 3:16, hindi ko ito naiintindihan. Pero nakakapagbigay pala ito ng kanlungan sa isang batang walang tahanan." Maya-maya pa lumabas muli ang babae at nagalok ito ng pagkain. Hindi matanggihan ng bata ang masasang inihain sa mesa. Kumain ito ng kumain hanggang sa siya ay tuluyang mabusog. At muli sinabi niya sa kanyang sarili, "John 3:16, hindi ko pa rin ito pero nakakapagpabusog pala ito sa isang gutom na bata." Pus kumain ay dinala siya ng butihing babae sa isang banyo na mayroong bathtub at puno ng tubig na maligamgam. Dito ay nagtampisaw ang bata. Siya ay naligo at uminam o bumuti ang kanyang pakiramdam. Tuwang-tuwa ang bata at sinabi sa kanyang sarili, "John 3:16, talagang hindi ko makuha ang ibig sabihin nito. Pero nakapaglilinis pala ito ng isang maruming bata." Nang siya ay handa ng matulog, inihatid siya ng babae sa isang kwarto na may malambot at komportabling higaan. Mahiga ay nagpaalam na ang babae at pinatay ang ilaw ng silid. Habang nakahiga ay napadakaw ang kanyang paningin sa may bintana at naroon pa rin ang kanyang pagtataka at pagtatanong sa sarili. "John 3:16, hindi ko pa rin maintindihan, subalit nakapagbibigay pala ito ng kapahingahan sa isang pan." Kinaumagahan, kumatok ang babae sa pinto at niyaya siyang muli sa pagkainan na puno ng pagkain upang mag-almusal. Pagkatapos kumain ay muli siyang pinaupo ng babae sa rocking chair sa

Tabi ng fireplace at kinuha ng babae ang Biblia at tinanong ang bata, "Alam mo ba ang ibig sabihin ng John 3:16? Sumagot ang bata, "Hindi po, hindi ko po alam kung ano ang kahulugan ng John 3:16. Narinig sa mamang pulis nang sabihin niya na sabihin ko lang daw po ito para papasukin ako dito sa inyong bahay." Binuksan ng babae ang Biblia sa John 3:16 at kanyang ipinaliwanag ang tungkol kay Jesus. Noon ding mga oras na iyon ay tinanggap ng bata si Jesus sa kanyang puso. Muling naupo ang bata na nag-iisip pa rin, "John 3:16, hindi ko pa rin lubos na maunawaan, subalit nakapagbibigay pala ito ng kaligtasan at kapayapaan sa puso at isipan." Well, tunay nga po nawain kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang magsakripisyo at mamatay doon sa krus upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Ganito nga po ang sinasabi sa John. Gayuno lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, na-realize mo na ba kung gaano nga kalawak at kalalim ang pag-ibig sa iyo ng Diyos? Siya na banal at makapangyarihan ay nagsakripisyo at nag-alay ng buhay para sa iyo at para sa akin na isang makasalanan. At ito nga ay ginawa ng Panginoong Jesus, walang ibang dahilan kundi dahil sa kanyang dakilang pagmamahal.

Walang iba kung hindi si Dante Borselis tungkol sa kapo ni Ronald Bato de la Rosa sa Senado at yung mga issues surrounding it. Okay? So, Kuya Dante, tomorrow mo na lang po kunin ang inyong gift certificate. So, sa mga nagtatanong, ano, give a chance to others lang naman. Ano? Okay, so tayo po ay magpapaalam na at nakasama po natin this morning si Attorney Michael Yusinko. Siya po ay isang political analyst, law lecturer, constitutionalist, and senior research fellow at the Ateneo Policy Center. And maraming salamat sa pag-join niyo po sa amin na ngayong morning na to. Thank you kay Kuya Manny Almuguera, ating naging technical director. Thank you, Kuya Manny. Kami po ay nagsasabing, may God prosper your work, your life, and your spirit today. Talubo, tabako. Bye!

Maganda kay Osang di makinente one radio. Kung magpatayin ko, tatayin ko yan nyo. Kaya di, tindogo na tayo.

0: Bagong City. This is 91.1 Radio.
1: Tandang ako maga Bicolandia. Ang hindi yan, yung po, tindogo na. Kaya kayo, kay Oito, sa 91.3 yun. Pag hindi, makipatayin pa yung tindogo na tayo.
2: Malun! Malun! Yo! Let's get ready to... Na sakit ako ang walat lang ang DJ Osang mula na ang tinda.

0: na naman naman. EQ. Ulo mo sa One Radio. Ang tangaya, why ba? May nagkukulog mga paldo? Daila mo. Ang sakit ba ang ulo pag may swerte? Ha? Pag may swerte na to? Hindi. Radio show. Ito ang udoy ng bayan. Tindog na tabi ang gabos. Kung day pa matabi, punan kita. Kaso bago pa. Naman siya mga ano nagragit nagkukurag mga raiders hanggang alas 11 po kita ni kaya dyan lang ako digdiha mag darako pa naman kita ang manok ni Osang today para baray ay kasuod matabi ga barangay mga katindugon dyan di barangay Kako City sa intabi ang nakapyan siya ang nakap si Bendal wow. From Tabaco. Ang pinabring me ko tabi ka ay election wow. Ay pangani tos ini si John Bal mga wow. Kapot
1: wow.
0: Electric
1: galing
0: ang tabi dyan siya tabi na
2: sigo na fodra kita
0: electric fan pinakaparan kaya isa rong beat from nok ni Osang
1: wow.
0: Uy, ikaw ang magkitang win. Oh, dyan, tingan Tabaco City. Ha? Uy, ang pinabring mong na maluto. Kates tabi siya 26 din pagkaaga. Congratulations sa imo.
1: Congratulations!
0: Buzing mark ang barangay ng Tabaco City. Ha? Ang... Tarong bilog.

0: from manok ni Osang. Congratulations mo.
1: Congratulations!
0: Ang haman. Hindi na naman tabi ang mapan. Saya makakauli na, na may burbit-bit na manosang. Kaya, itutok mo na yan. O nina. Nakatutok. Itutok mo nga ni Pungha, inagtog doon. Manok ni Os. Sa gabos sa mga nagasalog ng mga birthday. Happy birthday, tabi si mo. Ang pa-birthday song po sa mga nag-cansain ng mga today. Ngunyan sa One Radio 3 News FM. Ang One Radio ta tapos sa magtagahiling na tabi ka mo dyan. Naka-live kita mo niya. Sa gabo, yastahan mo niya. Da, po, dalaga niyo, sang. Takayang-kaya ming mag- kidakul yung mga bulk. Bulk? Bulk? Ito kang bulk. Kapag ako mag-pronounce ka. Bulk? Bulk? Bulk orders ta. Then, bulk order. Kula na order. Maski pirang kaya na pidaso, kaya bang ang mga branches kang manok, diba? Congratulations, ha? Sa, ano, sa graduate. Buong fiesta ngun niya. Parang, guys, ante, fiesta tabi sa inyo. Ano lamang? may kulang sa didap ni Or. Ang sarumbilo sa taha, o garo ka man sa namili. Sa daa, sabi ni Javier, buda, urpa, first po sa indo daa. Sige, tabi, mga San Vicente. Ipulan mo niya. Congratulations. Happy fiesta tabi sa inyo. Manay Mafe. Nagtatmafe. Brenda B. Mansi. Kunin mo mga mabati po. Abot ang sa indang pa-happy birthday. Ba? Do, naka-live video. Shout out idol. Kay Len Feliz. From Bulacan. Okay.

bang abutin sa maraming karawa. Happy birthday mo. Pinauna-nauni na para maghalap sa imong buhang takikan. Happy birthday! Happy birthday! Birthday sa'yo! Sana ay mag sa kanyo. Happy birthday! Happy birthday! Abutin mo! Aming birthday! Taon-taon!

0: Pag-isi mo. Sana'y lumigat. So, birthday. Daisy mo. Sana'y ang marat. Birthday. Happy birthday. Taga ano? Tinda ang kula nung makulod. Biyernes! Para sa kaugma puso. Mahali, problema ang isip mo. Naranig sa pag... Manang! Ang baha isip. Nindo ka pa. Hanggang sa lakay na naman ako. Sean, isira mo. Uninak ni osang ka. May nga, may manok ni osang na. Nako na. Tindo, tina. Uninako na. Tindo, uninako, tina. Tugon na. Bikulanong dragon. Makulunes sa Biyernes. Inipara sa ino at sa puso. Mahali ang mga problema mo. Ngarasa na kita saga. Ako na halangan ni Rado. Masin iba pa? May pa. Kayo na naman ako. Ang solusyon. Oh, happy daw barang. Te, unik din. Dugo na. Dugo na. Tinda. May manok ni Osang na. Osang na. Ako na. Sumanok ni Osang mo. Ko, tindugo. May manok. Osang na. Salamat po sa ating mga isay. Office for your service. Thank Aldo's Gis. 1028.
1: Ang ihatod sa Indomac capsule, Nutri-Cleanse Herbal Capsules, Guard C, and Yummy Osang Fried Chicken na siram. Magbunyang mga branches sa Baco City. Sa likod sana kang Merck Guamanin Branch sa panasa may 7-Eleven. As in Tabak School. Malilipot taning kang Malilipot Municipal Hall. As in Silipot Albay. Sa ang simbahan kami sa Tiwi Branch. Di Albay of Pamit. As in Barangay Uyama. Ti Guaman Timanok ni Ogang Tabak. Manok ni Osang Take Out in Baco City. Ligaw Branch. Ligaw City. Santa Cruz City. May manok ni Osa sa Zone 5 Barangay San Rosa City. Ang hatad man sa Indonuts, Zap Donuts, Lubong, Pangrigada, Asin Snacks, pati pang

0: on at pababak sa mga branches kang manok ay chicken health. Ang program sa Indo kang Boss Herbal ka bossing ng mga herbal. Best ka 20-in-1 herbal coffee has natural na sangkap sa isang tasa. Best 6 coffee mix. Healthy ka na. Sexy ka. 3-in-1 ang Diyosa. Ira Charcoal Soap. Organic. Best Cup Supplement. Q-Sai Massage Oil. Best 1 plus 1 Health Deco with the World. Jollibee Tabako. JZ1 Salvation Tabako City. Bicola and High-End Salt Theater Shop. 6G and Happy Homes Tagas. Lola's Bistro. Serving Aquino Quiz 2021. Our Look Rangahan Boulevard Bonbon Tabako City. Back. And Lakan Cruzada Ligaspi City Prices. Tagas E. Yeebert. Sari-Sari Gas as Light. And Pukwa sa Barangay San Roque. Tabako City. Magapol. Sa 6-8244. Tabako Queen Center. At Shop Shop. And Joseph Tepp's Meteorized Franchise Meat Shop. Smans Dental Clinic.
1: Usa balit. Ano po? Masak mo. Opo. Bisita Albay. Tian man. Masiram ang masang. Ang legit. Kaya yosang happy sa again pag ngangat natin kung manok mo ang masarap
2: ka lay rabi mama ko na kanakasuda parang si Matabi. Yes again, ano pa ini mga greetings digdita bo na Tabi bago kita magdansa. Pabati ang family na sa barangay and familia Buelya kamot nga buhi si man kay Blas Bubiles mga taga Malik tindogo na mga Alice oo watching from God marha asalamalay abi dyan ha Pin Ardales Lee Okmer o nakatutok man and mga taga trendy people ko branch salamat kita ma'am o sabi mo na yung are manakay na aldaw si Imo nakatutok ha at mo na Tabi ha ini ano 3 ang to mga katindugo mayo Tabi day po ha ta may pigpadara ka na Tabi excellent radio so written po day po kami announce lalo na po sa gadan ta dipisdan po ang statabi ha kaya day po magdidin radio mag announcement po ni Domanong ha sige Spring. Oh anyways mag 10 kita masojak sign mo na pala nakulo na naman ang pasok nagbabasa ka na nung kaya kampasobiin niya masige na nga ni kita pero hatod sa indok how haven
3: for the perfect in Tabaco City at White Anaha your ideal spot for family vacation kada getaway is full escape comfort relaxation taking views built cozy home perfect for fans and highlight rooftop view of Mayonvo surrounded by greener as banana and graceful Anaha serene perfect for sunset moments or simply in nature. See today, Facebook and Instagram at Waven or check PNB listing ready and bookings. Located at Arangay Bungabong Tabak, Casey Land, Rica Fort and Morris good for up to guests. You may also call SMS direct to 07-520-41 or 09-178-634 more. Waven, your home away from home.
2: Siyempre po, programang inido kang JR Colors to RJM. Katanin lang po yan kang, ay katanin ko one no, sorry, sa basud tabak. And all, igawa man siya ng bisa may ano, bunbun, super kalan, karo ang JRJM 4.
4: Lang bilog to, tulog to, larang araw na iyong handog, kaya't diyon da buksan. Ang lip ng alaroskop kung tawagin na namin kasi ang bigyang labi.
2: Uni na nga ni, uni. Oo, hata kon sa in nagtugdon. Barangay. Nagtugdon so, sarumbilog ang ano. Pag nagtugdon iyan sa, tapos ikaw, merong nagdalag. Ka ang nagdara ni Manayosa. Ka na ang winner. Uy, pabasta ikaw nagdalagan dyan. Ikaw ang sarumbilog na. Indugon na nagatahi. May mga fe may papatado. Pero i-prepare ko muna mga bago sa imo. Ta nag si Manay Osang Kidi. Dara ko lao na ko. Oo. Ralabao. Labarakal ko online. Kakal online. Sa si imo. Dara ko lao. Yuton. Misan haralaba. 7 na po ang ano. Tereso na katog doon. Madali lang ta. Tabi ito. Pag nasa. Uy, automatic na yan. Na naman dyan. Ang huwag palang tabi sa manok ni Osang. Tuwan lang. Isanok na po yan.
5: People's barangay.

0: tugod na nga ni Barangay Sulaka.
1: Walang bilog, wag tutog ko sa to ang ilog. Kaysa ng kagandahan, iyon ang tip ng al horoscope. Again, feel na feel sa giyang.
0: Uni na tabi, ho, 8 tabi sa San Vicente. Oh. Ay, gusto niya

CEO. Madig dilugod niya ka. Chat muna. Eh, iwalat ko na sa natabi isa ba mga bata. Mahali tabi ako sa... May rabas si Bani Osang. Ang tabi as ngag ko. Mata, day. Pumi ako wara dyan. Pumi ang kaya, day mo. Maabutan dyan. Itabi digdi, okay mas ki diyo. Chat ka na sa napag... Day mo. Maabutan dyan. Itabi digdi, okay mas ki diyo. Chat ka na sa napagpipika. So, ipapata.

0: Pinagpan, di ba? Sobrang deserve mo yan, yung matupad na. Yun ang universe. Lucky number 48, 1139. Lucky on I old road.
1: Da ako masakulan ni Manay Mafe.
0: Dahil papapapatulo. Bado, papapatulo. Hindi man ako just, so pantalon man sa nadabing halabaon. Sa Shein, halabaon, so pantalon. 6 footer ang kanting sulot ko ni Subrapan sa runtak nila. Tulon man sa natabi. Okay, ma. Ito na yung mga ipinasodjak zine na cancer. Sa may cancer niya to. Ito, ito. Tulon mo muna yung mga sinuso bago mo sul-suli. Diba? Kaya nga tinsol kasi hindi tama o mali. Kasi nakuha, paano ba makinig sa hindi kasi makakabuti sa'yo. May mga gaga magpili ng mga ana maririn mo. Diba? Yes. Lucky numbers 5, 17, 36 and yon ay navy blue. Nice. Deserves your attention. May mga taong to at may guguluhin. Oh! So iba, may mga tao man na lalo lugo. Iba naman, nalalo kang gagato. Kaya matuto kang mangili ng mga tao. Oh, eto na yung Libra. July 12, August. Sana palaging happy ka. Oo, dapat lagi. Dapat happy ka. Ano man ang desisyon mo ngayong araw, dapat or sa'yo. Dapat guide ka or sa mga desisyon. Hindi yung napipilitan ka lang, Leo. So ngayon ay 56, 33 and lucky mo kabra. Isipin mo ha, isipin mo lagi mong maging masaya. Ano man ang desisyon ay, dapat pabor ito at sa peace of mind. Piliin mo yung mapo, hindi yung napipilitan ko. Para po sa mga ipag-design na Verde, tabihan sa Indok ang Aldo's Aluminum Services, Clavis Phone Pair Service.
2: This program is brought to his furniture, his services, pair sofa, remodel sofa, order per customer seat cover, car matting, decor, mattress, dining table, indoor and outdoor, and other appliances. Clavis Pair Service, located at Libhot, Diwala Highway. Please contact 0934 and search Melchor Clave or your email.
3: As and aluminum at the city, windows, mirror, doors, screen, door, glass, color dates, cabinet, all the aluminum, all day. Kuya at your contact their number, 4898-507-3947, all the aluminum.

0: privacy mo? Protektado! Style garantisado! Inses, mabilido! Sa Mary Jo and installation kalidad, sigur Mary Jo Window Blind Installation Service paangan tabak tak them at 0997573. Managed by Alvin and Jo Cardano. Ko ang mundo.
1: Oh, yan na! Oh, yan na!
2: Na! Barangay! Barangay!
1: Baray! Salakan! Yaw na! Be, nagtugdo na! Nagtugdo yan o si Erickson. Kaya magkong yaon dyan iyan nagtugdo sa barangay.
2: Kurara!
1: Kurara! Mamimi ko tabi dyan. Mamimi, lamad sa per. May ano, vent tabi sa ano na nga nito. Ano, ay, tabi. So, tiga nung alam mo. Did kay. Sige. Sa San Isidro Boring Tobacco City tabi. May ipa-event tabi. So, pageant dyan na ano, San Isidro Boring. Manok niya osang tabian sa Indakay. Sa Lapa Turkey, 120 piece na food packs. May with manok and rice. Dyan tayo, Boring City. Oy, ano, Erickson, paso na tabi.
3: May, good morning.
1: Isa program ta. Ay, pageant dyan na tigigibo sa San Isidro. Pageant, ang pangalan dyan. Dyan na siya nabanggi. Isidro Boring. Ano ang pangaran?
3: Dahil tabi as M. Sa may, ano, Boring.
1: Oo, San Isidro Boring, ikot siya nabanggi. May competition. Mm. At siya nabanggi. Miosang ang mansendang dinner tonight. Yeah. Po. Much. Tapos, maaraman, no, kung ano ang pangarap. Ako sa sinabi, Ma'am Mimi ka na rin. Mimi, mwa. Salamat sa pag... Si Manok ni Osa. So, natagdunan.
3: Silensyo ta. Silensyo. Saan ka nila eh? May man sumarimokribo.
1: Aram kang bis... Aram ko mo sa nang may San Vicente. Ano ang inutan ka eh? Sige daw. O, ninagoy-ligoy pa ta. Diyos mo, naparam na kita. At ika sabi ko sa strength ni ha, may oras. 5 minutes lang. Within, may magdalaga na dyan. Pag day pa, wala eh.
0: Ay, pasa.
3: Hindi tabi, ano? Barangay, bak, tabako.
1: Sa may sign ka tabi.
3: Elementary school ta.
1: Matagbak, elehul! Bado ka dyan.
3: Sa kulay brown. Hindi sa ako sa palimputing shed.
1: Sa may palimputing shed. Eric, so, San Vicente, tama, San Vicente.
3: Matagbak tabi.
1: Ay, matagbak! Ay, nararamduman, San Vicente. Matagbak! Matagbak dyan sa matagdisco. Eric, at darahon. Ano daw, magtaramdo tabi ka mo. May, dapat may, may suggestion kita. So good! Ano tabi? So, mabagay lang ang ipadara. Hindi lamang dyan kung anong pwedeng darahon tabi. Unit, mga yaon dyan tabi ang barangay sa Laka. Yaon dyan sa Tagbak Element. Tabi nindo. So, sa Indo, basurahan sa...
3: Pagpuon na.
1: Hala, panoon mo? Bawas-bawas dyan. Dalaga na lang 5 minutos. Pag nag-alay na ha. Alas 11. Kaya, yaon dyan po sa may elementary school na barangay. Sa... Hanggang nakakisarang bilog na monok, dalaga na dyan. Ano sa mga sponsors niya to?
3: Yan, tat na barangay sa lang. Ipirmi yung pagkatod sa Idaho Fried Chicken. How is it na may chicken? Tian na si Ram. And Zap Donna. Kabo sa buns, kan manok na osang po. Lakas ng pinting natural sa cup. Best 6-in-1 with herbal mix. Sexy ka pa. Choking tobacco. Thank you very much.
1: Thank you so much. Magaro din na choking next week. Ano, so give check. Ano? Choking para mapangaluhalo. Yung nga, di ba ngunyan ano? May pangaluhalo mga katinay. Yan po, ha? 3 minutos! Taga Matagbak City, dyan sa Matagbak Elementary, yan, barangay. Dako pa na nindosang dyan, nagtugdon, Manny Erickson. Ang tama ng God.
3: Ay! Ay, may mga...
1: Ang God! Sisay yan!
3: Mga laog pa pa.
1: Mga matindi. Tapos may nagdadala. Grabe ko lang. Ang mga paradang kong
3: tindi. Morning, morning.
1: Hello, Tabi. Good morning. Tindugo na.
0: Tindugo na.
1: Tindugo na.

0: 나니 누구나
1: 봐.
0: 나요 보고
2: 나기 나이 나 다음에 방아는 난 똑같 가봐. 아니요
0: 루시 봐 루시
2: 봐 누구냐 아니 루시 띵띵
0: 봐
2: 방아는 먹어 가서 봐 누구라 받고 살루
0: 루시 봐 방아는
2: 봐 바꿔 맘포소 바꿔 맘포소 나비 모하 taga sa Inca
0: sa likod ng isang
2: wow nakatuto ka talio kaya aramo ano
0: po kasi kami
2: wow okay, ilang taong ka na po
0: 58 na po ma'am
2: 58 wow. Na manay na niyan sa One Radio batiin mo naka live tayo
0: wow dami pang gumating ma'am
2: okay lang batiin mo na wow. Yun mo naka live tayo ngayon sa One Radio.
0: Ang dami na po ma'am na nag-zoom. Dumating na
2: ay,
0: po.
2: Pabayaan mo sinda basta na inot.
3: Wow! Congratulations!
2: Manay, dahil ka nang babation, Tabi?
4: Wow!
0: Pa?
2: Dahil ka nang pong babation?
0: Hindi ko naririnig po ma'am. Dami na kasing tao.
2: Maingay siguro talaga dyan, ano? Wow. Wala ka nang pong babatiin dyan? May babatiin ka po?
0: Wala na po, ma'am. Ah, sige. Nasa likod lang po ako
2: mag-host. Alright. Ma'am Lucy, makinig ka po sa akin. Dahil po, ika ang pinaka-primero Tabi na nagdalagan. Digdi po, dyan po, sa Barangay Matagbak, Tabaco City. Daradara mo ang basurahan. Ang basurahan mo, Tabi, dakula o saday? Malaki o malaki?
0: Medyo saday-saday lang po.
2: O, oh, kayang bitbitin.
0: Mga plastic ang basura. Milan mo pa nga po, ma'am, na basura.
2: May loob pang basura. Okay. Dahil po sa ika, ang pinaka-permerong nagdalagan, gana katabi, kisarambilog naman, o, Osa.
0: Salamat po, ma'am. Salamat po, ma'am, Osa.
2: Kunin mo na lang yung gift certificate mo, Tabi, kay Erickson, ha? Tapos i-claim mo dyan sa Barangay Basud, sa Basud Branch, kang manok ni Osa. Congratulations. Welcome po, and palagi lang makinig permiso sa One Radio 91.3 News FM. Thank you po. Ayan.
0: Salamat man po.
2: Welcome po. Back to you, Erickson, Tabi. Oh, may nakapaldo na bilog naman. Ano? Diba? Yung sabi ko eh, makaskason talaga mga paradangog. Ano? Oo, makaskason talaga.
5: May nag-arabot pa ko tayo sa mga makaskas maal para mas makaskas si Nanay Lucy.
2: Oh, sayang naman. Sayang, isa lang talaga magwawagi today. Ano? Saga naman. Erickson, back to you. Tama, param na kita alas 11 na Tabi.
5: Ayan, Tabi SM, ang Barangay Salakay, bring me digday sa Barangay Matagbak, Tabaco City. Na pirmin pigatod sa indo kan manok na asang fried chicken house. May chicken nuggets na, may chicken fillet pa. Tiyan na si Ram, ang Zap Donuts na mabakal si Gubon sa brunch kan manok na asang Boss Herbal Capsule. May lakas ng banting natural na sangkap. Best coffee green, 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Ciao King Tabaco, thank you very much. Erickson Butas, para sa One Radio, 91.3 News FM, Pirmin, Pintugo na!
2: Thank you so much, Tabi. Say mo, Erickson. Yan, so na, nakulong pa ko na kinagano da, nadalagan pa siling dumang. Pero, day na po kita maka, ano Tabi, day na po kita maka, ano, accommodate ta. Inabot na nga ni po kita kang oras, kang pagpapaara mga katindugo niyo pa. So, saga na po kita mag-iribahan Tabi naman saga. Talas 11 na Tabi, eksakto. Saga naman Tabi ang Barangay Salakay. Mag-abang dyan Taba. Kaya o na naman iyan sa Barangay Tabi, inindo ang Barangay Salakay para makapaldo ka. Isarong bilog naman, no? Romnick Bilaos, good morning. Tan Chitan, good morning man Tabi, si Imo. Pag-greet Tabi Idol, happy birthday kay Mark Sanchez, batch Y2K. Happy birthday Tabi, si Imo. Saga naman Tabi, ini po si Osang. Always remember, protect your freshness because freshness is the best policy. Bye!
6: Heads up, Aki Antere, PhilHealth accredited na ang nasabing ospital 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede Tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
7: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood count.

0: chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: Anak, parang ang hina mo this.
2: Okay lang po, ma. Pagod lang siguro.
3: Minsan, akling pagrubak dahil huwag maghulap. Sa Health Quarters Medical Laboratory, you can be sure with accurate, fast, and reliable lab results.
1: Buti na lang nagpa-check tayo, auntie na ako.
2: Oh, ma. Okay.
3: So, you may avail the following kinds of lenses. Drugged X-ray, ult and fill services. Proved accurate. And real for you and your family. At Health Quarters at AA Bursa Street, Tabaco City. Inquiries, call or text us at 09008 on our Facebook page. Health Quarters, maghintay magkasakit. Magpatest na to do.
4: Rips FM, source of news and music, is now. One music is shared. One radio news. Java to one. Ang one. One. Yeah. Listening video. You can buy all land. The Masita. Dupisiano. Ingat ka anra. Sa inra. Bakat tira hong tira. Sa uno. Kay ma. Directs. Sa uno. Paguro. In opinion. Sa. Ang one. Anyone seen sa source. Go. Radyo natin. Man. Tira na uno. Dugo na. Halat. Tina.
5: Tira hong.
6: Sawayin out hala hana pa kaniba sa kuya ang udto kodang kada sa ini ni palop tan sa ning na ko ang kada na ini San Miguel ang may na video dyan sa kapo susa sa kanan suk pati mga tugang pro nato mga alas 11 kaya na dano ta piyesta bagang unyo at bulto ko may nahiling tunawan ang unyo papataw pataw manangad na inagiha unta ini rudad unyo so hadi dyan sige agihan in dangon niya nawa sa informe padara nagtaw sa ang ganda panudawin ano ige taod-taod meet kita mga kajal na mula to po sa Pampanga development tamay na ako abaga po na was kan sa biktima kan pagkagam 9 sa pampuan ng sarupang bangka kajal na mula mga pigibahan nga ni is nagikan panmigan kunya una siya ngunyan digdi sa digdi makuhol. Kita ang pag-restrict kita ngunyo ng mga info sa mga Drado National. Robin Padilla, kati dahilan sa pagpadulag. Yugon mo ini. Si De La Rosa, so getting nagkandugon kan mga otoridad. Kansan ang bat mo, yugon mo ini. Mas. So, bago mar kung duming. Pero itabasi po kan dayman po ma kunya gaan. Pero mas siguro. Pero merong bagyo ni Kanmayo. Dahil pa nang ganun may nagkakaturo na national assistant, sige ang kakareklamo. Magyan sa barang. Pwede man daan na so magkikap na magiging. Pwede man mao. Basta, yun na nga, ini dapat, kapitan ka, pero priority.

0: lang niho pwedeng gamitin. Kasupog baga, karoon, kikakapit may tios, tapos inahan, eh, pagdududa. Bihon ta kapipuder, eksikaman na tayuan, ang dato kagapitan ka, ano, fusion, kapitan si Q-tip. Relatives na, nagtitong mo, o, then data, himati, o. Kaya dahil, tulan kan kapitan, okay, ito, paburong kayaan kung tios, man. Eh, puro mo, yun muna sa paos.
1: Hala!
0: Porque nakapag- sa na dyan, so kabos, pariente. Mo.
1: Hala!
0: Kaya maurag man giraray, supigra na pa sa pinga konsen. Kaya ikan, ilagyon pa, ikan may executive hand data na pagsuluhon mo. Sir, man, like Nick, ako ini Edward, mga tubya. Mga gusto po sa programa, abri 09-2491.
1: Hala!
0: 0-9-2-4-9-1.
1: Hala!
0: Kan sa tuyang program sa doon bagay spawn kamutabi na nga ngayon sa gene industrial oxygen volume gas regulator na gas para po sa sa kalapians and reading dyan sa puro kabako sa natin na bulungan iyop kakabapil po na po ng tanke ang ba dipisilan maghangos dyan po tabi main trading igukabakal na medical oxygen available po sa gene oxygen sa med wada tabi matangang banggi pwede ka mong magpukaw dyan mas yung restorya mada kaya po Elena Fernandez ayang Fernandez Facebook ak Ma'am Elena Fernandez alas na pahalo yun pa nasa tabi isto kita sa saiyakan na lalo gang po kan para rimuhin lang sa Pampanga nasa gel live na programa sabi
2: ako marinaw lang tapos
0: kung yan sir ano ano han
2: pugin po sa katawagin po sa barangay Alibago, City Pampanga.
0: Un direct na pang oras pong ini sir. Suwarin kang aldo ka mo sir.
2: Yes po, may kasama na. Yan na kayo sa muya.
0: Iyo talaga sir. Po, yes. Mas marami na kang real staff ba mo na San Miguel na kunyan at inindok?
2: Ayun na po si Mayor na City through the DNCSWD na kung mga informe. Kaya na po sindang laga kan si nagpo ano ang mayor ka ng LSC and officer ka ng LSC ng tabako aktibo na koordinar sa incident para po na information duman sa mga missing kasi nga po na kapot ay sa mga kaitong mga boys na nakaistoryahan po ni Owid ano and Ilya mas kusulog pagkakain ng missing na tabako.
0: Okay, so nagbibiyahe sir kuya sa kaibanin kasi na dyan possible kan gaba kayo
2: Saturday evening, ano, 6 o'clock, bago presidente, kapod ining tima, dumano, actually, bago pabiktima, miss, isa ka nag-video call na nag-lising na building, nagtaram na medyo magpato. Basis siya na ito, kasiguro na kasi pitong ito, ay katrabo. And then ko to, si Raymond sa tuyang count, kunigwa pangaran, nabay duman sa mga miss. And kinunfa, sa lap, pero dahil na kita, ninda, na itong duwa, so, sa informate today, no na ano sumangtong kasing built ang katabilog na po sa identification case ano mahanin ito
0: ako po okay so nagkapapran na kay po
2: yes po is moon ordering din ang aning na no construct
0: tahan mo ba ya Sir Jel sutuan saro sa biktima
2: kan saro biktima ay at the same man
0: gang okay, mga tagay sa isla ka Sir Jel
2: po
0: o kunyan Jel and maka kasi nasa oras kung hindi na ito
2: still tala operable po nahiling ta po na po nga buminagsapuan talaga ang pihipadong kasi there is only patabi kung mapasala ang mga buho may mga pasya may mga biga mga po limbawa malangkan na scaffolding posibya mga in danger arrest so talaga ang ingatan and the number one meaning of safety spandes is the out ano yan talagang mayor kanagang maingat na pa ang i-rescue operations
0: yun tan makatakot ka takon sumaman ang maa talaga yeah.
2: Iyo. Tama po, nasa ano yung rare.
0: Oho, medyo kunyan no, pag-araw kang iyari. Eh, disisag ko kunyan, missing tabi na anay na inuwerte o kaya binawian na
2: pasok na. Sa hindi po, sa Chandra and Command po, 15,
0: okay.
2: No, 15 nakalag kasi nga, da, mga suminda po, exact na ping nakalag.
0: Sir, ano po? Mo, anong plan na may hatun kunyan? Diyan po, what's the next plan?
2: Well, turn over, hiling humingo na, mahiling may pasaag.
0: Okay.
2: Kasi may mas pa. Kuwing ang ibong operation sa to yung SQS, nakul na po nagtatak. And ano kong kita na bago lamang kita magali makuha and maaraman ta na po yung salta ng person pasiring po dyan sa to yan nagkapamilya.
0: The following day, nante, Webes ng Unyos magsasergel incident ang Hilesa. Anyways, dakulang bagay po as head pari mo, nyaon dyan, wala nagtara mga sinasabing missing ang tingin.
2: Kaya man ang kay may sa pagdigdi so tabangan man makisumaro ng pigahan pangon
0: sige Sir Jel sa dyan ang monitoring mo sa Tabaco City kan bang sa

0: May na-accept. Ano yung information mo, Tabi?
1: Opo, sa situational report, ano, diyan may tika, no, nasa kansaro man na nakakiri, alaga motor na nakalus, nakapara, and on napag-abot kanto. Mas man, si, para may turnover sa facility, ng yung magkakanigong kal.
0: No, bak, ano sa report sa'yo, mukhang mga...
1: Tabi, ano?
0: Pian kasubo.
1: So, ayon sa pirista, hindi dakol na pangit.
0: So, man.
1: Paano, may parista.
0: O, ngunyan, tigsan baga ko sa'yo mo, garo na
1: yung... Na po, ito na, naglalataw na,
0: sa may natunan.
1: Team, okay. Ay man po sa kanila rep na pag-ibuan tatulos kay reporter. Bag naman po naman po sa team. Ilingon talang po kung anong mga anong pagkakilala ano, para may consent parang sa inang lugar din.
0: Ano, para pag tamang inform sa satuyang mga tabi.
1: Yes po, yes.
0: Okay. Tabi, Sir Jel, sa ka muna sa pagbiyahe pabalik digdig sa satika tunay na pagka.
1: Opo, salamat din.
0: Thank you. First handed to ka CDR ay Sir Jel na mula. Yon po ka missing na trabaho ang natindo ko na 9 story bill sa Angeles Panglampa. Medyo mamuti ano pray bagsak kanso building as baga sa no duro so paka ka pod kaya so nagsusup ang building naman haman so patrabaho poste poste he kan mga tugang kunya yo susalog bagang sungunyan na po flooring na bo ailing ko naman ailing nindo buda sa abaan ka na ang poste mga tugang dawa tarain ang mga poste na nakabugtak dumong nakula pa nga kunyan in basta sang pigpaminsan siguro basta-basta kan mga linog to kan poste ba sabi si Red harani ako dinilding digdi sa Basiti kun mo ini burlag pa lang dyan na ansa medyo may parong ng departing ni anpilan dyan ng kuakong or kunsiri mga posible mga rantugan bagsak ini and building mas makunahan man sa building mga tapos minagsak ito an medyo insidente oh kun halimbawa pigagamit pos dakol na nag-okimate sa pinapo ramang ini pang mga sponsors and programa sa inyong mga sponsor atod po sa indo kaninsan kung nagahasin graba bukan sa inyong mga mansyon dere kayo bagdos kan sa naniti hanapon nindo dyan sa layo kan sa indong cellphone yan indo po yan tar switch cellphone and computer kung dahil rahayon ta talagang route hindi magbakal ka kung wala ka na yung pambakal nagdyan application na Skyro utang tabi din gadget ng iPhone laptop printer o tangon tabi sa switch sa repair shop sa mga isto na inihong mga pinaman po dyan sa switch repair shop Cavalese Street, Barangay San Juan, Tabaga, Tabi, Camoy, Fire State. May saro pa sindang brass.com or Alaban, Kansiga Avenue, pasi rin dyan sa Sun Building, Kahilebe, dyan and Switch, that's Santila. Either June or kaya din niya sa Send Age. Napon Indos and Computer Shop. Pinburak na pa sa special kan month anniversary. Re-recommendar ka ni Ronnie Bio Bar sa Basta. Regalo dyan, Bar sa Gapla. Matibay dyan magkuti. Ang regalo, Tabi, si Ronnie Bio. Money say chocolate. Best na kang maurag ng tiyo kay tiyo, kay lo, kay papa, kay pakapihunin doon yung kaping na bal. Iyan ang pinagregalo. Bakal kay Ma'am Yoli, or ay salamat pala sa buda sa iba pa na nagpaabang na magkasararo sa po. Sabi na si store, Kantabak Market, dyan ka mo. Best. Black, so gold, original. Hindi pa ka bakal nindo sa Ronnie Bio pag-ibo, okay? At ani marsag. Murag yan burak. Pwera ka pwera ka ang tabi nga mapakaras bumampo dyan in, kunyan inihong sa kasal undangan sa may mabuhay ay guwanag ka mong kapamilya na maara nagigibo flower katograma honorable mayor ng bagong Malinao sinasabi si honorable mayor Bragay serbisyo asin sa tabak member Carol C. Vixig serbisyo sa mga istrito na ipo nagigibigod sa giraray Board Mega Vic Sigad Taman sa City Bursa Tandaan Kasagori And shout out po siya Kali sa Labnik Dagdadangog po always Shout out po kay Papa Nold Titon Papa mainit Apat Tadamang Ila pa Brang init Whistle na King Kan Labnik Diyan sa baga taga Now Albay Katay na Jovencio Calyada Adam Lily Calyos Diyan sa Labnik May King Karong Piaos Speaking kan sa Todd ha, makit. Hala, tira. Ang kayong isiga hospital. Ngayon, sir, pagbad mo kong pugati ba? Ngayon ka, dahil ka nang aman dyan, puro na sa negative, dahil positive sa siga. Hala. Makaray ka ngayon. Kanta ka ngayon, ipaturong yung klat. Hala. Antay singka, Yabilda Bordillas, prima. Imo, sa isip, Briaga, Sol, kayo, pinapagkawin. Borlag na, si Ricar, Marina. Po, si Reza, Sete, sa Lansabang, Pasa, po, Diyos, and Med. Ay, bago, so nagdigdig. Ayos sana laboratory ka ng tabi. Pasalamat si Judy Anhan.

0: Hammer. Always hire a licensed genetic engineer.
1: O nakita ta importante ang mga anunsyo poison in well gas tabi kan proctres kan proctres Baligang City Ligaw nyaon tabi nigdi so sa imo pambansang pagkakakilanlan iyo nyaon nigdi so sa imong kunya no Pilsis ID tabi. O tabi Boyson, Sunshine, Walgas, kan Proctres, Ligaw. Makikuha na lang po digdi sa One Radio kan sa imo pong ID. Sa mga taga Ligaw, pakipasabi na uya digdi an sa iyang ID. Ang paano man ini tanahungkang ini sa imo pigsa asara isarayan. Nguni pa o, magayuno na pala ang city plate. Dahil ang pandok ni politikong unyan ang city plate digdi sa syudad. Oh, may napuro tabi, pigatudig di, bagong-bago, makabit na sa nakuta kayo niyo. May plastic pa. Dahil pa nga ni nahali palang so niya, no, inihong tape, natitipan pa, nahunghungkang. Nahungkang tabi in city plate na ini. Oh, 0240, motorized tricycle operator's permit. Oh, panggayunon ini ha, ang city plate ko niyan. Dakula. Sabi ko kay Sir Manny, ano daw kung arog bang kainian ko niyan, ilaag sa mga motor. Doon ako la, hilingon man ang kanang plaka mo sa motor, hilingon man ang gano'n. Oh. Masabitan ka kayo, pag biyahe-biyahe ka kung dyan sa single na motor, ibubugtak. Pan-tricycle, motorized tricycle, magayuno na po. City plate ko niyan, kansyudad. Oh. Yeah. Makikuha na lang po, digdi sa Samuya, sa one. Ining city plate na ini, iniso ko niyan, literal na nakuha su plaka. Ano ngayon? Nakuha mo su plaka. Uni na akong sa muya. Kay Vicky Bungkol mo, maray na odto. Sabi pa digdi, kung si Simon Tabi nakakuha kang wallet na may laog na mahalagang dokumento, nawara alas 4.50 ning magagahon. Nawara, nawalat sa Pajak, Pasiring Sentro. O pakiwala sa One Radio, tayo importante kan mga dokumento na yan. Lily Calios, salamat sa pagbati sa mo kan sa kong agom. Ugmahono na binati mo kami. Salamat tabi. Ay iyo po magparahay. Dipisil pag nagkakahilang. Ang natugang. O magparahay mga katindo ko na sa may mga kamatian. Ugmahon da si kunyan, si Manoy Jovencio Calyada tanabati. Para dangogon sa pagatugang nakaluwas pa sana kaya sa ospital si sa kuyang ama Jan Miga Hospital. Actually ang di kayto sa primero mga tugang sa pribadong ospital. Kundi sabi ni ma dumana sana ngayon sa kunyan sa Siga dili kitang naginibo pasiring kita sa ospital. Isinindo ko na mga arog ko na minsan nawawaranan ni Sir Manny sa pampublikong ospital dahilan sa mga ninda sa mga kababayan ta. Kung sa tuyang babalikan September mga tugang kan ma-involve baga sa vehicular accident so tugang ko dyan may dinaraman dyan man nagpasiring sa Siga Hospital pagkatapos ko magprograma rumdum na lugar dyan sa bitis na nahaloy halos maduwang ura bago ma-assistiran kan mga kunyan dyan, inihong nurses or kung sirisay manayaon dyan tabi sa emergency. Tapos, sinugo pa na magpasiring duman sa comfort room. So, ugasan mo na ngayon duman. Ito bagas mga daindatang gibo, Sir Manny, na dapat pag may pasyente dyan, may nag-aalalay na. Diba? Kaya nga may pasyente, nag-aalalay na. Tapos, pagkatapos ka ito, resitahan ka pa. So, panlika makimako ko ang bulong dyan sa Laugan Hospital. Paluwas, dangan, pati sa pagpa-x-ray ka ito, pasiring ka dyan sa luwas. Duwang ka mapa-x-ray sa luwas. Nagkunyan ito, nakagunamot sa haring negative reactions mga tugang hali sa publiko. Kaya, iyan ang rason ko ta na kunan na dyan, Sir Manny, sa Siga. Sabi kan sa kuyang ina, dumana siya na sa Siga. Deyo, baga tugang tabi, de kitang maginibo, pasiring dyan sa Siga Hospital. Nag-iba na naghatod mga katindugon dyan sa Siga Hospital. Dahil na nga ako nakaprograma digdi, Sir Manny, di ba? Nagpaaram ata ako na dahil na kumama.

0: programa ta. Ito na nga ni may tighatod po kaming pasyente diyan sa Siga Hospital. O kaiba ko diyan nagmamasid sana, naghihiling sana kan mga pangyayari. Actually, nagpaka face mask ako Sir Manny ta guabo ko kami nakakamidbid nga abuta na tawadan ng special na tratamento sa mga arog kay gusto ta parata sana ta kung ano ang serbisyo na talagang pigagigibon inda para pareho sa gabos kay midbid kay dai ka midbid. Dapat kung ano ang trabaho, iyan ang tingtatao. Iyan ang gusto ko talagang mahiling dyan po sa Siga Hospital. Marisa na ta, daiman kita nabigo ang katindugon. Ano? Sa mga staff, sa mga empleyado dyan sa Siga na nagkaigwa na po ni dakulang pagbabago. Kansa indo dyan, I don't know hata, may nagpaparachat pa sa kuya. Actually, pigsusurog ko na ang Siga. Sabi ko sa senda, magayon man ang serbisyo. Pati nga ni isa bulong Sir Manny, tanahili nga nagpapara-post ako kan suko niyan. Niya, o niya, ako niyan, insider pa dyan. Nako, sana wag naman ganun. Ang problema ngayon dyan sa Siga ta. Ang reseta ngayon dyan sa Siga Hospital, so, mga mamahalon ngayon, ang igwa ngayon dyan sana, so, mga bararato, tanahiling muna niya ako. Ako ba kang siguro sabi ko, siguro niya kaubusan sana. Takadakol Sir Manny ng mga pasyente. Baka kundi mismo dumanhali mismo ha. Nagsasabi dahil ngayon tubod ngayon kanjan ako dahil man po nindo pag-ibon ha. Pero ako personalmente kasi naka-experience kami dyan sa sendong ang pigpahiling nindong serbisyo ha dyan sa kunyan sa Siga Hospital. Kaya parang paliado kang Siga Hospital. Ipagpadagos nindo yan. Ipagpadagos nindo. Although may dakulang kaibahan, iistorya ko sa indo kung anong dakulang kaibahan. Ta sa private mga tugang, dai ka magpakabunggo dawa sa in. O dyan, pag nagdyan ka, di gagawgawan ka ning reseta, gagawgawan ka ning papel para sa laboratory na kung minsan dai po dyan, asiriba pang mga ralakawon, iyan po ang kinakaipuhan mo talagang asikasuhon. Maatsaga ka ta mag-asikaso kasi sa kadakulan man siguro. Ang kadbaga pasyente na pigdadara po dyan sa Siga Hospital. O, buda talagang ang nurse, bakon arog sa private. Sir Manny, sabi ko nga ni sa'yo, kada oras, pag nasa private ka, bibisitahon ka. Anon ka, iti-check ang sa'yo mong blood pressure, kung kumusta, hihilingon iyan sa'yo mong dextrose na iyan, kung nagbubulos iyan dyan or die. So, yun ang dakulang kaibahan. Dyan, sa Siga, igwaman, pero bako siya talaga oras-oras na imagine sa sa'yo mo. Sa pagbisita. Utruhon ko, sa kulang man ang mga nurses na yaon dyan, Sir Manny, buda, dakul ang pasyente. Naturalmente, talagang arog kayan ang mangyayari. Siyempre sa private, baga ramnaman sa danindo, mapahiling na ganyan kan maray na serbisyo. Tangani na pagbalik-balikan man sila. Anururon baga dyan, maski private yan, negosyo yan, pirak ang malaog dyan, tabi mga tugang. Di sa nanganing hangos-hangos sa likod, dawa nagpa-OPD ka, hagadan ka, kinyintos. Kasi, negosyo!
1: Tira!
0: Negosyo ang number one dyan mga katindugo na target kaya yan kan mga private hospital. Kaya masabutan ta na tinatao kan private hospital nindang serbisyo para sa inyong kunyan, inyong pasyente. Takon na limbawa, igwapya ka ito na mag kaiguan yung problemang pangsalo. Dyan giraray dadaraon sa inda. Ta, mati nga ni kung anon maray na serbisyo. Di ba? Yun nga lang, ang pagluwas mo man, narahay ka nga ni mga katindugon, stress ka man na maray. Balik ka na naman. Ailing one bayadan mo, naglimang aldaw ka pa sana, rinibo na. O arog ka ito dyan, so, sa kuyang father-in-law, dinarami sa sarong private hospital, Sir Manny, sa laog kan, so, maanom na aldaw kami, dyan sa sarong private na yan na hospital, nagsubra sa 80 mil sa bayadan. Luwas pa dyan mga tugang, so, binakalmi na tuwang bag na dugo. Na ang pagkuapalan kan sa Department of Health, may bayad. May bayad tapos sa transportation, may bayad pa. Durotation labi. Uyugod mo yan mga tugang. Dahil ka nga ni, mahubasan. Kaya, kaining bulan na ini, duwang magkakasunod mo yung naging pasyente. Ano? So, saro. Kaya, nagkaigwan yung comparison ako. Saro sa private, buda saro mga katindugon sa inyong pampublikong hospital. Nelson Manlangit, Burlasa. Pero kung ikaw Nelson, mapakunyan ka, mapapudkay ni, mapakonfine ka, or mapa-admit ka, i-recommender ko sa imo Siga Hospital. Dahil bali magparalakaw ka kan gabos na lakawon dyan sa mga dokumento na dapat mong e-secure, ang kagayunan, ta, nag-observe dyan ka na zero billing, lalong-lalo na kung may PhilHealth ka. O arog ka ito sa kuya nga ma, Sir Manny, maski puro pa paano, nagluwas sa hospital na daikibinadan. Ang solamente ginastusan,

0: misa na sugabo, suriseta, sulabor. Nagagamit na po dyan ang ECG. Yun nga lang, mabayad ka sa doktor. Kasi yung wara pa ata ki doktor na na-assign dyan, Sir Manny, para magbasa kan resulta kan sa ECG dyan. And ang kagayunan, dahil ka na mabayad naman sa laboratory. Dahil mo na ito babayadan kasi gobyerno na ang mabayad ka ito. Lalong-lalo na kung may PhilHealth katabi. Amo? So, iyan po, ah, dakulang bagay tabi na nasasabutan ng mga kababayan. Ano po? Nagkaigwaman po dyan, Kiko, nyan, inihong, although may mga reklamo pa din sa kuyang pinagpapadara, dahil ko na nga na ipigpaposta, gusto ko kuta na mga kao, admin, kan hospital, kan siga, kan inot pa, nagpatabang na ako kay board member para may hapot, na may concern dyan, manungod sa pagpasweldo. At dati ngayon, so mga nagsusweldo digdi lang mismo sa siga, nagkukuakan sa inang sweldo. Ngunyan ngayon, dahil na, kinakaipuan mo na magpasiring sa Capitol. Ini siguro, Sir Manny, sa mga jump order baga na pig-assign dyan kan probinsya. Kang inot ngaya, maski mga nurse ata dyan nagasweldo, ngunyan dai na, makapasiring ka na duman sa Capitol. Kasino man baga kuta na ano, kung dyan na sana sa siga. Kaso nga lang mga katindugon, kung iyan ang direktiba, wala man kitang magiginibo sa arog kang tabi ng mga patakaran na pigpapautob dyan. Anyways, pag-abot naman sa serbisyo, no? Utron ko, no? Dakulang bagay tabi. Salamat po, ha? Sa baga, kunyan, inihong... doktor, sa mga nurses tabi na nag-asikaso dyan sa samong pasyente sa Siga Hospital. Dakulang bagay. Maigpit man, Sir Manny. Kaiba ko nga ni Kansarong Beso sa kuyang aki na nagbisita kami duman. Talagang pigsunod man kan job order dyan nakasign dyan. Security unit ata yan. O, maulakitan ngayon, Sir, ang aki mo. Maray baga pag-arog ka yan. Kundi napakihurunan ko sana. Tasabi ko, mahatod man lang kami. Budaday ko mapa second floor pa, ano? Takot man magsulo duman sa umagon minsan. Napakirami duman, sabi ko, pasensya na. Sabi kang pagkaon. O, arog ka yan. Iyan lang o garing aasikasuhunin do. Pag niyong kamo dyan sa Siga Hospital. Sa pagkaon, mga tugang. Sa private, paano, pun pamahaw, pangunto, pamanggi, may rasyon. Dyan sa Siga, Iguaman. Pero mapila ka pa nga ni. O, yan ang kagayon. Mapila ka pa, Sir Manny. Madara ka sa diri mong laganan, plato. Mapila ka naman. Apo dun sa pangarang kampo. Ngayon ang kaibahan, mga tugang. Pero sa pangkagabsan, ano, kung sa Siga Hospital, maski puro pa paano mga katindugo, nagkagawa na po ning maray na servisyo dyan tabi sa Siga Hospital. Hala. Dakol dyan nakamidbid sa kuya, maski nakapag-face mask ako, so pag-abot mi pa sana dyan. Pagsabat na kami dyan, pagsabat na ako mga civil security unit. May pasyente ka ngayon digdi, Sir Ed. Bais kong, may pasyente ka ngayon digdi. Uyugo ni. Saan ko igwapo? Naga-face mask ako ta sa totoo lang nabuotan ko niya, nabuotan ng special na tratamento. Gusto ta so para patratamento nindo sa mga ordinaryo o kaya na inihong day midbid na mga pasyente dyan sa hospital. Ganun dapat. Yan ay ano. O lalo ni ko niyan, maray na pagkauto ati pintabi sa mo. Salamat tabing maray ano.
1: Hala, tila.
0: O kaya ini, si ko niyan, so taga-istansya ay taga-Labnik, si tatay na Jovencio Calyada na may kamatian man, para daangugun palan sa One Radio. Iguapa naman yung saro, mga itong para daangugun, taga-malilipot man. Kaya kami sa programa mo. Angko, baaka ng buhay sa maabaka, dahil ko pinaglalauman na siring palan ka initabi, Sir Manny, digdi sa One Radio. Ngayon ka digdi nagprograma sa One Radio, talagang kunyan, dakulan nag-aantabay. Kaya salamat ano sa mga nagtitiwala, digdi po sa muya sa One Radio, Diyos mabalos po sa padagusin nung pag-antabay sa samuya, digdi. Sige. Oras na, tangani kita na mag-orasyo yung pirata sa pagbulta data. Ibang una tabi, ipo. Otron ko ha, sa Siga Hospital, sa baga gabos po, sa magagabos na snap dyan sa Siga Maray. Thank you po. Nena Palanas Bubis, ako nga Sir Ed, haluyo na po ako na nagdaman nyo. Salamat ha, ta. Ngayon po ang tiwala nindo, digdi sa muya sa One Radio. Thank you so much, sabi sa sendo.
1: Hala, tira.
0: Kay Iluminado si Kuela, maray na pagkauntuman tabi.
1: Hala.
0: Alas 12:03 sa mga orasyo yung piratang una tabi kita.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo bapang mga kalamidad. Kakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat

0: 1-800-998-9055.
1: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pang snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zababaka mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Rojal, 0920 Cycle Center. Iguan yung mga serbisyo of electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Product Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado may malasaki asin barato. Art Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasaki asin barato.
2: One Radio, 91.3 News FM.
3: Dugo na!
4: Hey, happy lunch time! Hala! Bait na, mga manoy imanay, alas 12:11 na po, ninudto. Salamat po sa Maxid Oxygen. And acetylene threading, kung kamo nang nga ipuhan tabi ni medical oxygen, industrial oxygen, acetylene, pati ng tabi LPG, dyan na kamo magbakal tabi sa Maxil Oxygen and acetylene threading sa Purok 1 yan. Kan Barangay Bumbun, Tabaco City, sa kahilera lang po yan, kan Bulwaga ng Katarungan. Nanapon si Ma'am Elena Fernandez.
5: Hala, tila!
4: Alas 12:12, tabi, ano may waiting?
5: Hala, tira!
4: Ano may waiting, kaya? Tayay na nito, alas 12:12.
5: Hala!
4: Salamat man sa sweet cellphone and computer repair shop. Kondraot nan sa inyong mga cellphone, dyan nito tabi ipahirahay. Kunday na kayang hirahay yun, tabi.
5: Hala!
4: Mag-utang na, tanagpapautang na dyan sa sweet cellphone and computer repair shop.
5: Hala! Tira!
4: Bio Barsaga Flower Shop, basta burak na pang regalo sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop kamo magpagibo. Paisin graban kay puan mo sa pagpagibo kan sa imong mansyon, balayo gravel and sanda tabi kamo Purok 2, kan San Antonio. Alamat man kay Honorable Mayor si Ikapos Bilo kan Bagong Malinaw. Honorable Mayor Rinaldo Bragay, Servicio Sin Progreso. Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga Jr., Siga Mangiraray. Poon ka ito sa konsangunyan, dahil po nagkikibrada ang servisyo kayan. Siga Mangilayon. Honorable City Councilor Riner Burse, tandaan kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse. O ika, nanig na negosyo ko niyan, kung muya mo man tabi na mamidbidan ang sa imong hanap buhay, magdakulan sa imong parokyano, PMS The Key, usap tayo kaibigan. Sponsor ka na sa programa, day magparatipid, tapara man sa naiyan sa kunyan, ikakagayon kan sa imong negosyo. Basta legal na negosyo ha. Salamat ta, basa kan sa mong messages, permi nakatutok sa programa mo si Agom. Iyo po sa nice meeting nyo tabi sa indunduan ni si Sir na taga dyan sa Labnig na namidbidan ko tabi duman sa ospital. Ano? Jubensyo. Parahay sa may mga kamatian, tamapagalon, magastos pag may hilang. Thank you ha sa mga parantabay-tatabi na nakatutok. Walang sawang tok sa ating palatuntunan. Thank you all. Oy, balikan ta mga tugang sa ibang issue. Dahil pananggan nagkakatoronawan sagkod sa ngunyan. Mapagalon da ang tabi. O dyan sa Isla Can San Miguel, congratulations po tabi dyan sa Sagurong San Miguel. Tapig parapol man dyan. Big parapol man dyan, so lima na posibleng maging beneficiaryo mga tugang kan 20,000 pesos na inihong Presidential Educational Assistance nahali po kay PBBM. Prolog na daso payo kan ibang barangay official. Tao ni paano, may saro man na kapitan, sige ang ngalab-ngalab sa social media, dakulo na ang kaya ngunyan, ang media, dakulo na, pati nga, pati alos gabos mang media na, dahil naman kitunay na media. May sarong kapitan sa Ligaspi. Tugang.

0: Lira.
1: May sarong kapitan sa Ligas na okay. Sige. Ano na? May nag-chat kaya? May sarong kapitan na kunyan, inihong ako kunyan man sa kapitan na ining masasabi tang may araman siya, pero difficult kaya na barangay official ka, itong pagmati mo all-knowing ka. Matibayon ka. Matibayon ka na. Sabi kang kapitan na inidaban sa Ligaspi, okay man daan na barangay official bagatugang, ta, an may poder ngayon na magpili na ngayon kaan, si kapitan, kayo yun na ngayon ma-execute. Na totoo man. Sa execution, ta ikan kapitan, ikan ma-execute. Ta ikan, syempre ikan nga ni executive officer, tulong branches ang kapot mo. Legislative, executive, pati na nga ni judiciary, kapot mo pa. Ikapaan batas. Sa barangay.
0: Hala, tira.
1: Pero dahil mo sabihin na, porque ikan executive, dahil ka na lamang mahadisa sa imo mga pag-iriba, narungkaan, lalong-lalo na kung pinag-restoryahan pirak. Arog kayo ng educational assistance. Ang punto niya, si kapitan ngaya, ang mapili, tayan ngaya, ang guidelines na niyan, hama na ma-execute naman. Bilang ngayang executive ano, officer, ang kapitan ka na ma-implement. Tapos siya ngayang executive officer. Totoo man sa puntong arog kayan, mga tugang. Pero kung ikaw ang kapitan, ang pipiriliyon mo dyan, tapos kung ikaw nakapagbuot, lalong-lalo na kung educational assistance, so leader mo sa purok, na nagpigtiwalaan mo, di ba? So aki kay to, yung mong kukuanon, nipisyaryo. So aki kan pinsan mo. Aki kan tugag mo. Takon pasok man sa kriteriya na tios, pwede man mananggad, bako man bawal. Pero hay nasa nakaanan supog mo na maaraman kan publiko, maaraman kan mga kabarangay mo na sulima na binipisyaryo diyan sa programang iyan na intended para duman sa mga nagtitiyo sa mga estudyante, pinirili mo sa napuro ka pamilya mo, dahil ka nasupong. Kaya bakwarog ka ng pagpaliwanag tabi ka. Dapat sinungpunan mo, less priority dapat, ika na sa buhay mo.
0: Hala, tira!
1: Pero may nanindo, gibo-gibo nanindoan sa barangay. Kada bes na iguanin mga miuras, sugabos, kaparyentes, sugabos na mga kaalyado nindo sa politika, iyo permian may kunyan, may mihuras. Mga para ralan sininduan tao.
0: Hala, tira!
1: Arog kay ning kunyan, arog kay ning educational assistance, ngani na daay ki kunyan dyan, ki dudables dyan sa sainduan publiko, irapol nindo. Kung dakul ang beneficiaryo dyan, o kaya dakul ang kwalipikado. Kasi di ito man sanaan, kunyan, guidelines na pigahagad kan presidente, magraduar. Ngunya na tao na nakapag-enroll. Taday man pwede na magraduar ka, naday ka naka-enroll. Dapat naka-enroll ka. O yan ang kaipuhan mo na isumitin na dokumento. Ahali ka sa tios na pamilya. Ang magurang mo, nagtitios. Ika, nagtitios ka man. Siguro mo, alangan na ika, mayaman.
0: Hala, tira.
1: Kaya suri, guahon dyan sa barangay nindo, kamo mismo sa barangay, ang makaka-identify kung igwa dyan ki uri guahon na nag- kaparyentes ni Kap na uro igwahon tapos pigsabay pa sa rapol. Uday, data. Gabos iyan.
0: Hala, tira.
1: Dapat pigbabalanse. Although igwa ka mo nin kunyan dyan, igwa ka mo ki pigsasabing nyaon sa induan poder, dahil man pag-abusuhon ang poder. Porque nahiling din ng tios na kapamilya nindo, manungod sa imo, isasabay mo na sa listahan. Kasi nakapagbuot ka, kaya mong gibuhon, ta ikaan kapitan. Dahil data.
0: Hala, tira.
1: Then data. Pirmi nga ni Kuta, pag ika, kunyan, inihong barangay official, pirmi, iyan ang prinsipyo kan sarong official sa barangay. Pirmi, enot mo na su iba, bago susaya, arog kan dapat ang set mo. Kung may mata da, kung may mata da mga katindugon, saka na su kapamilya mo, kasi makasu na porke ka barangay official, piginot mo sa mga kapamilya mo. Ta?
0: Hala, tira.
1: Kaya kung arog kayo huras, tapos 40 ang kwalipikado dyan, tayo man sa na ito ang guidelines sa pinagahagad kan

0: presidente, irapol tangani dahil king ngurub-ngurub. Bako nasasabihon mo na porke ako ngayon na sa executive, ako ang parabuod kay ni, ay sala. Miski ako man sana kagawad, kukwestiyonon ko ang sa imong kapasidad sa pagpili ka yan. Porke mga manungod, sabihon ta pa na kwalipikado man iniya na maray tatios, di ba? Di, gusto sabihon, talimaman sa nagabos na kapamilya mo na anas tios, ano yung ibuburugtak dyan? Paano sa iba? Di ka muna sa nagabos na nakinabang? Mga tugang tabing prinsipyo, sala na pagtubod sa buhay. Kaya kanya on dyan na nagserbi para sa mga kababayan mo, bako pamilya mo. Ta kung nagkandidato ka, tan purpose mo man susay mong sariling pamilya, isa lang pagkandidato iya. And purpose kan pagkandidato, magserbisa sa imong barangay, bako na magserbisa na para sa imong pamilya. Ano daw Sududuno. Higi pati ang kakapaliwanag sa social media na. Di ka mong mga kapitan, di ka mong magparagiribo kan arugan. Kaya kun minsan, igwa kay mga kagawad na minasuag sa sendo ta, minsan, nasusubrahan naman kaya kamo. Pagunan nindo, porki kamo kapitan, kamo na ang mao. O, dyan sa barangay nindo. Sala yan.
1: Hala, tira!
0: Marby Abi, Bubilis, good morning po Kuya Ed. Po, pwede po maghagad. Ano ini? Pangahi. Anong pangahi para sa mga, anong pangahi? Pangahi para po sa malubag nasaan na po salamat. Dahil ko nasabuhin mong boat ipa ano. Alas 12:22 na mga tugang nindod to sa programa. Agta ang ngayamalan si sabi ni Daddy Joe. Kaburukag na baga Daddy Joe kan mga sistema nginidig ni binukag ni PBBM sa mga barangay, sobra 42,000 na barangay sa bilog na Pilipinas ang nabukag. Dahilan po dyan sa kunya na yan, educational assistance. Presidential Educational Assistance Program. Barangay Makikinabang, BBM Program. Puro an abbreviation, puro sa iya, BBM. Tama ka po, Sir Ed. Kaya dyan sa Isla Can San Miguel, saro pa sana dyan ang nahilingan ko na naging transparent tabi ang Barangay Sagurong. Parakpakantan mga taga Sagurong. Barangay dyan, Ponsa Rawis, Bisita, Sagur, Sasyenda, ang sulamente pa sana na nagpo, dyan napigparapol ninda, susayindang, nadain ninda, pinili! Mga tugang, kundi sa paagi po kang rapol, sulimang masuswerte na makaka 20,000 at di ba ko 5,000? Kaya kung dyan sa sendong lugar tinago, minekos-mekos, pwede ka muna mag-question. May karapatan ka muna maghapot. Lalong-lalo na sa mga elected official, kamutabi, mga tugang, ang pinagkatiwalaan dyan kan sendong mga konstituwente sa araw kayning sitwasyon, kamo ang magiging boses ninda, kamo ang mahapot, kap, papaano sa pagpili nindo? Tapati kamo dyan, damay sa barangay, kamo na mga barangay kagawad. Kung kamo silensyo sana, sa ginibong pagpili kan limang benepisyaryo dyan, may problema kamo dyan, madali na ang eleksyon. Magkakaproblema kamo dyan.
1: Hala, tira!
0: Very good talaga sa gurong, sabi ni Jovelyn Burang. Iyo, congratulations. Sa limang barangay dyan, again, sa gurong sana ang nagpost kan supangaran pati sa lima, na biniswerteng nakakuha kang slot. Iyo, pinagpalabunutan. Tawara man kay problema na ipalabunutan ang para sa sakuya mga katindugon. Ta, kung 20 ang binipisyaryo dyan, gabos kwalipikado, dapat lang irapol. Pero dapat saligsigunin ninyo ng maray. So, tios talaga. Subako, tios, kariso ninyo, dahil pagsabay nindo sa rapol. Kung origwahon man sana, dahil nindo ipagsabay sa rapol, tabaan nyo pa magmurob man giraray. Kaya kung origwahon na iyan, dahil na po nindo ipagsabay sa rapol. Kung ang matada dyan sa pagsaanom, anom na kwalipikado, irapol. Talagan man na talimama sa... Alangan abunaran nindo susaro dyan.
1: Hala, tira!
0: Ang bida, perilion sa nungo.

0: kita ngaya, tapito ngaya kitang kagawad, tigsararo ngaya kitang kagawad, saro man ngaya kikapitan, baliwalo ngaya. O, so mga relatives ngaya, ito, iyo tangay iburug tank. Tatotal ngaya ti Osman. Dahil daw, kamukan magpapog. Ege! Inabot na para astangan kita para mientras sa magpaaram. Bato-bato pick na sa nadaan tangani na paratas ang pagpili. Na Jack and Poy. Kun 20, Jack and Poy sagkod sa mata da 5 adi. Sagkod mata da 5. Pwede man. Good morning ko po kami na pangaji para po sa mga natabunan. Prayer, pangaji. Okay, una ko kung ano na, taday ko nasabutan. Pangaji para sa mga natabunan ng gusaling gumuho sa Malibago Anghel. Sana po buhay pa po sila. Po ni Marby Abby Bubilis. Tanya onda siya dumanharan eh. Sa lugar na ito na pinangyarihan kan pagkuhan building. Sige. Mapaaram naman nguna ta baad no mapasma dipisil na dai nakita makatabil sa aga Biyernes pati. Tira. Oras na tangani kita para mientras sa magpaaram tabi. Jan sa technical department Taker Manny Almo. Sa sabi na perming yaon, padagos po na nagtitiwala digdi po sa programang ini. Thank you all. Solusyon siya kanbadil ni Badulisite ang badil ni Bato. Mababadilon ini. Kaya pala pigsabi kan NBI na kunyan delikado ini si Bato katindugon iyo totoo yan delikado kasi naging PNP chief aram ka ini kung paano mga katindugon makipagbakbakan makatakot din kung manlaban si Bato sa mga otoridad pero sa lingkod ay mangigibuhon ini ni Bato kan katindugon daw anong gibuhon niya ang gobyerno dahil niya basta-basta yan mapapa kunyan mapapatumba gobyerno ang kalaban niya. Kaya sa iling ko, si Bato, maski puro pa paano, may takot pa man ini sa Diyos si Bato. Kuning kaso, matapurakan ini kan mga otoridad, kung ako kay Bato, matrangkilo na sanang mag-surrender. Pero ang pinakan maray na gibuho niya, magpakalot naman siya ng daga, magtago siya sa daga, arugan ginibo ni kibu. Si General Torre, dahil naman kimahanap siya sa iya, sa irarom kan daga. O dahil nanguna siya magluwas. Saka na siya magluwas pagka an ICC mga tugang na na-abolish na. Dahil ICC, buda pang iba na ang presidente. Kaya pinang taon naman sana eh. Duan taon ka naman sana matago eh. Kaya pinagpupush baga sa Senado na dawa ngaya absent ang sa imong presensya duman sa Senado. Dapat ngaya via electronic pwedeng makabuto. Yan ta, nga eh, makabuto si Bato pag once nagpuna ang hearing mga tugang sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Hala, tira.
0: Oh, di nag-walk out sa mga senador. Ngayon po.
1: Tira.
0: Taaram pano kan minority na madadaog sinda pag nyaon si Bato.
1: Hala, tira.
0: Aligaon na katindugan sa mahal kong Pilipinas. Boss, grabe ba gada yung gasolina ng tabunan na tuod na paano Dicky Brutamonte so tao natuod na kang presyo kaya dahil naman kinagreklamo tuod na kang 85 ahali sa 54 tuod na kang 85 dawa abrido na ni Strait of Hormuz dahil nang unya na papag-irestoryahan so presyo kang gasolina maskin sa mga chuper dahil nang reklamo sa plete naka-adjust naka-adapt na kita so flood control nga ni na para na. O, oh, nawara na nga ni sa sirkulasyon si Saldi mo.
1: Hala.
0: Ay, nakukita sa Pilipinas. Paaram na, si Sir Manny dyan sa technical department. Ako ni si Edward Deus Pulaman. An sa kuyang angog, minalagatak din sa mikropono. Bilang pagsaludo sa sa'yo. Hindi yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindug na.
2: With the escalating students, Tabaco College is hiring applicants for teaching positions in various programs. Social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business

0: privacy mo, protektado. Style at comfort, garantisado. Installation services, mabilis at pulido. Mary Jo Window Blinds and Installation Services. At Kabaangan, Tabaco City. Contact them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and Jo Cardano.
1: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development.
4: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
5: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
8: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Indugun.

0: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: Love is in the air.
4: Everybody needs a little time away.
5: I could start dreaming, but it never ends.
3: Music touching your soul. Memories come to life.
6: My
3: One for the Heart. On One Radio 91.3. The One for You.

0: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang init!
4: Patata!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
4: Patata!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Patata!
3: Sumubok na nitong bago! Introducing!
4: Patata!
3: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Batata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
4: Batata!

0: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
1: Boss Herbal Capsule.
0: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
2: One for the heart.

0: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa saindang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
11: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
10: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
12: One for the heart.

20 years ng tindugon sa indong mga radyo. Asin padagos ang tultul na serbisyo sa lambang Bicolano. Kami taos pusong nagpapasalamat sa padagos nindong pagtitiwala. Asin pag-antabay. Ini ang One Radio 91.3 News FM. Serving the Bicolanos since 2005. One Radio 91.3. Maski ano pa ang mangyari, tindugon sa napirmi.

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
2: 1 Radio News FM, your best source of news and music. This is 1 Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. 1 Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang 1 Radio News FM. 1 Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
4: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan bareta sa oras na ini natod sa indo. Kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakalian sa mga butika asin supermarket nationwide. Pinuuna ng unya na aldaw ang agri-fiesta sa Albaya na nagtataunin pagbisto sa mga paraoma sa probinsya. Sigon kay Albaya Provincial Veterinary Head Dr. Pancho Melia, nasa paagikan aktibidada, natatauan na nin importansya ang nasa sektor kan agrikultura na dahilan kung nata may pagkakan ang mga namamanuaan. Inian kasabay pa kan harvest season na tuyong bulan inin Mayo. Hali sa dating sarong simana na agri-fiesta, ginibu ining duwang aldaw na sana, huli sa mga pigkakahampang kang nasyon na partikular na ang presenting crisis. Lida subot ngunya na aldaw ang mga preskong gulaya, prutas, asin iba pang mga lokal na produkto kan mga paraoma. Sa agaman, Mayo 29, ibibida man ang mga livestock farmers. Sigon kay Melia, naigwang mga inimbitara ng mga kumpanya, bangko asin iba pang stakeholders ngani na makapagtaonin giya sa mga paraoma dapit sa manlain-lain na mga programa na pwede sernindang maaprobit sarana. Iyan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banamo na tintuko na.
3: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

0: أنفسنا.
1: Hello.
2: Ano pa lang ganyan mga katindugon? Webes na. Ang nasa isip ko, ano pa sa na Wednesday?
1: Ay, marina pagka-webes ni pagkahapon. Mayo 28 na. Wow. 2026. Yugun mo ay.
2: Dun na, sa Lunes.
1: Ay, happy fiesta dyan. Sa barangay San Vicente, Tabaco City.
2: Kaya pala na, no, tahimik ang mga taga San Vicente.
1: Traffic dyan kasi bago pag-agi ko sa sa may hampangkang simbahan. Happy fiesta tabi, barangay San Vicente, Tabaco City.
2: Happy fiesta. Ano, may tada pa lamang.
1: Dahil pa iya.
2: Ito pa lamang.
1: Oo, dahil pa iya. Sa mga katindugan niya dyan sa mga taga San Vicente. Maray na pagkahapon sa Indo. Baka naman.
2: Sana all.
1: Alright! Oh yeah, sa mga katindugan niya to, sa mga katoktugan. Good afternoon! Kumusta? Kumusta ang gabos? Kumusta ang mainit na naman na panahon? Kumusta ang sa tuwing mga katugang dyan, mga katindugan sa merkado publiko, mga presyanang mga prabakal, kumusta po, kumusta? Yeah. And mga drivers, tricycle drivers, even drivers, project drivers.
3: Bye-bye sa lang pakapidal.
1: Oh yeah, syempre, and mga katindugan mo niya to na nasa sa inda mga haron, sa inkama na parte kang kinaampan. Ano man ang sa iyong pigigibo, ano man ang sa iyong agenda sa mga oras niya. Sa mga nakatutok sa hindang mga sasakyan, mantang nagbabiyahe kung kasain ka, mantang ingat-ingat ka, ininatabi ang tugtugan on one sa One Radio. Kaibanan kami din, iba ko sa Rickson.
2: Ay, naman po, sa Burn of Banamo. No, iba't yun taman sa tuyang followers sa tugtugan on one. Nadagdagan kita, pero na nga
1: diba?
2: Nito. Dari na sa 121. Salamat 21. Po sa baguhan. Dagos. Ano, naka-stock ka na. Naka-scroll ka na pa ba?
1: Naka-recap ka na sa tuyang mga last question.
2: Ay, suka po tantangon niya nasa pinakainutan mga katindog.
1: Nasa top. Kay Sir Romnick Bilaos, maray na pagkahapon tabi. Ay, dyan sa mga stalls na pagkakot sa One Radio. So, abanggi May nagyan ako duman sa may parte kang King James Enterprise. Sa may gilid. Makusog doon ang One Radio. Maski maalas 7 na ate ito ni Banggi. Wow! Naka One Radio pala dito. Maray na pagkahapon tabi sa iyo dyan. Kung kasi ka na nagbabantay tayo dyan, Madam Sir. Pagkusog na iyan sa imong radio dyan. As in, sa mga karinderya, sa mga barbershop na mga makusunan sa itong mga radio sa mga taga Primera District of Advice, Malilipot, Malinaw, Tabaco, Santo Domingo, baka kay Tiwia. Ay, marina magkahapon sa Indo sa mga naabot ka na sa tuyang istasyon sa kan sa tuyang Christmasa. Sa mga taga-isla, marina magkahapon.
2: Ay, sa mga taga-isla, kumusta ka mo dyan? Nakaabang?
1: Jesus, chat mo na to sa mga ilisa ng last stress nin pagkahapon na siya. Mabalik pa ang tugtugan on one sa One Radio.
2: Tindugan na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Anak, parang ang hina mo this past few days. Okay ka lang ba?
3: Okay lang po, ma. Pagod lang siguro.
4: Minsan, akala natin simpleng pagod lang, pero baka may mas deeper na dahilan. Kaya huwag manghula pagdating sa health. Sa Health Quarters Medical Laboratory, you can be sure with accurate, fast, and reliable lab results.
2: Buti na lang nagpa-check tayo. At least kampante na ako.
3: Oo nga po, ma. Mas okay nang sigurado.
4: At Health Quarters Tobacco, you may avail the following: all kinds of laboratory services, drug testing, X-ray, ultrasound, and PhilHealth Yakop services, providing fast, accurate, and reliable care for you and your family. Visit Health Quarters at AA Bursa Street, San Juan, Tobacco City. For inquiries, call or text us at 09068800028 or message us on our Facebook page, Health Quarters Lab. Huwag maghintay magkasakit. Magpa-test na today.
5: Bes, huyan kapalan? Marido digdi may dumanon kita.
6: Ha? Nata, masain ka.
5: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
6: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
5: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asing bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Bako ma-birthday ka na next week?
6: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
5: Oh, ano patigahalat mo? Musla!
7: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.

on radio, and I don't wanna point yourself out. And that was Multo by Cap of Joe. Ay, nakatutukaman giraray sa programang Tigtigan on One. Marina hapon kay Ma'am Eva Oliver, nakaibanan sa iyang mga aki na si Yanyan, Ivan, and Jacob. Oy, kaibanan niyo ngayon sa iyang brother na si Alden. Marina hapon sa inyo dyan, Ma'am. Siring man kay Ma'am Cherry Carborja, marina hapon dyan sa may San Lorenzo, Tobacco City.

I'm Ma'am Christina Cobilla. Thank you po sa pag-share. Kaya nasa tuyang kahaputan today. Kahaputan, ano? Oy, okay, iguana kitang 122 followers! Thank you kay Ma'am Gemalina Base Bodoso, kay Ma'am Stephanie Verso Bierso. Ayan. Thank you po sa pag-follow. Ay, pwede pa maghabol sa mga day pa nakakomment ha. I-check lang ang ano ang Facebook page kang Tugtugan on One. Nasa inutanan sa tuyang kahapotan para sa Aldao Naini. Ayan, more Tugtugan, more chikahan. Day po maghali. Mabalik ang Tugtugan on One sa One Radio 91.3 News FM. Tina Duganan.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na!
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds. Kens bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital, o i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
8: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Ms. Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasaki, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasaki, asin barato.
0: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyinaan bareta sa oras na ininatod sa indo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po iyan sa mga butika as in supermarket nationwide. Pinahimutikan ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia ang posibilidad kana sarong no election scenario sa 2028 na subot magpapalawig sa termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ginibo ni Garcia ang pahayaga bilang kasimbagan kay Senadora Amy Marcos katakod kan posibilidad na daipagsasagibon ng eleksyon sa 2028. Sigon sa COMELEC Chief, imposibleng mangyari ini hulita malinaw ang konstitusyon ang pagsasagibon ng eleksyon. Dugang pakanopisyal na pinuunana ana kan COMELEC ang preparasyon para sa presidential elections maski duwang taon pa antes ini isagibo. Kaibana na sa mga pinag-aadalan kan ahensya an automation kan perilyana liwat na pagbubukas kan voter registration asin pagtukar kan mga rules asin guidelines sa perilyana. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta ara mo. Ako si Bernadette Banawon na tintugo na.
1: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
0: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: 91.1 Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugan na. Check ka, Ibe. Alright, nagbabalik na kita sa Tugtugan on 1. Oras niya ito, 23 minutos. Magaling sa alas 4 nin pagka hapon. Ay, announcement po, magkakaigwanin na Brigada Eskwela sa mga minasunod na eskwelahan sa Basud Elementary School, June 1 to 5, 2026. San Roque Elementary School, June 1 to 5, 2026. Nangangapodan po sa gabos na donors as in volunteers na magisumaro sa pagpapakarahyakan sa inyong eskwelahan. Tangan ng matabangan ang mga estudyante sa o sa papalaog na academic year. Ang nagpapaisitabi si Madam Meredith Ann Bernardino, ang School Brigada Eskwela Coordinator.
1: Ay, iguaman po digding lost and found na national ID ni Sunshine Boyson Welgas, Canpurok 3, Baligang City of Ligao.
0: Baligang Ligao City.
1: Pakukat na lang po digdi sa station. Thank you.
0: Alright, alas 4 na. Pasi rin na kita sa ito yung cherry space. Tapos napalan mo yun. Ayug-ayugun mo iyan. Alright, ang sa ito yung portion na Talk
1: Tugan na. Oy, ikaw na kitang 122 followers.
0: Wow, tinapos tulis so 21. Ang sa ito yung kahapotan for today. Aha, ang hapot na ano sa mga bagay, ano sa bagay o pagkaon na huna mo dati pang mayaman na sana, pero ngunya na afford mo na o na experience mo na, parang iba na, bako naman, bako man pa lang siya arin talaga itong pang mayaman sa laga. Sa kuya pagkaon ba?
1: mga bagay, mga lugar. Oo, pwede
0: mga
1: lugar na lugar.
0: Pwede, mga araw kang mall, di ba? Wala ako dati pala. Na pangmayaman lang. Ito pala, maski wara kang kwarta.
1: Okay lang maglaok.
0: Pwede ka magpa-or aircon. Palipot-lipot ka dyan.
1: Okay, nauso kaya ngon yan ang window shopping.
0: Maski dahi kang garang kwarta. Pwede, di ba? Kaya yan ang sa kuyang ang relate ko dyan. May mga bagay o pagkaon talaga. Una tabaga dati.
1: Pangmayaman sana.
0: For rich only. Kumbaga pag pobreng tikoy ka. Tiguna mo dahil ka dyan.
1: Ang pinaka dyan, di ba, pag Pasko or kaya New Year, pero may spaghetti. Pag birthday, may spaghetti. Mm-mm. Pero mo nyan, anytime, pwede ko paglutong spaghetti.
0: Pwedeng-pwede.
1: Diba?
0: Maski gibuhin mo iyan na pangunduan, pwede. Ang spaghetti.
1: Lalo na ang chicken, di ba? Dati kapag kapag akin ka, unang mong chicken mahalon. Pero ngunyan, makasawa o na pala.
0: Pero magayon mo na pag-una ta dati, ang chicken, dahil ang fried chicken. Pag tigliluto iyan dati, kumbaga, Parang pag nagluto ka iyan, ang mama mo o ang papa mo, special ang aldaw na ito. Kaya mapapadakol kang pagkaon ka, diba? Kapag may chicken na niniluto. Mapapasabi ka nila, wow!
1: May anong okasyon, diba?
0: Diba? Maski warang okasyon.
1: Maski warang okasyon.
0: Pwede na. Alright, dinuman tayo. Ano daw ang kain? Ano na ba? Kira ibang essay in. Sige daw.
1: Nag-istorya man ang God.
0: Kay Sir Bolodoy, Buenga, maray na pagkahapon. Sabi niya, kung ako nagklase ang baon ko na pato sa dahon kang batag. Itlog ang panira, bihira makasira. Ngunyan, ang panira ko, mga lapu-lapu. Pertihon sa buwan.
1: Diba? Mahalan kaya yun na lapu-lapu na iyon.
0: Uyog-uyogon mo iyan. Kung dati, ang Sige, papalo sana ni Sir Bolo to. Nakapato sa dahon kang batag na ano, nabunay. Oo. Kunyan. Dahil ka mo makaano.
1: Puwerte. Dakulo ng ano.
0: Panira. Lapo-lapo. Panira pa sana yan. Daw ho roal daw. Eh, grabe. Ibang klase. Sabi ng anong ininigin ni Bolo to. Kung mo yan yung mamahalin na sira. I-message sana nindo in si ano, Sir Bolo to.
1: Pwede, ano. Pwede mag-order.
0: Kung ma-order ka mo ki mga mamahalin mo yan yung maka-borobara to.
1: Fresh na fresh.
0: Fresh na fresh. Binanwit talaga. Dahil ginibo sa illegal na paagi. Binanwit talaga ni ano ni Sir Bolodoy mismo. Wow, sarap na dito ha. Sira na ano, na mamahalin. Kay Ma'am Estenelia Epi Orcilia, sabi niya noon, never kami yan makakain sa Jollibee. Late pa na kunig di ha. Hanggang turo-turo lang, kumbaga sa tabi-tabi nakainan lang, makaulam man kami noon ng galunggong isda. Feeling ko, mayaman na kami. Ay, iyo tabi, madam. Iyawang kami. So, ano baga, prinitong sibubog. Sibubog baga, yan. Pero sa ngayon, kahit hindi kami mayaman, kaya na rin namin kainin ang pagkain ng mayaman.
1: Blessing.
0: Diba? Blessing
1: talaga.
0: Puro fast food na.
1: Buda, diba? Marirealize mo pala na ba kung man talaga siya pang word na mayaman. Kung baga, day mo lang afford kang aki ka or ka itong panahon. So, ngunya na igwa kang kwarta, kaya mo man pala ma-afford na day mo man siya malilevel na pagkaon sa mayaman na rugeto. Kaya puan mo lang magkaigwa kikwarta.
0: Kang inot, may stereotype kaya kaya na ang mga Arab kaya ng mga establishment talagang mayaman talaga. Tapos, masusupog ka maglaog dyan. Ako nasusupog talaga dyan maglaog ka mga aki ako.
1: Siyempre, ano, dati, galing makasupogon mag-order.
0: Talaga. Kung aki nga ni ako ka ito, kung nagpasentro ka ito sa mga, tapos naaraman ko na Jollibee siya. Grabing ano. Grabe, so igad-igad siya.
1: Dahil kainin ba?
0: Anong kasalan
1: ko? Anong pagkukulang ko?
0: Pagkukulang ko, natatanday nito ako iniba dyan. Diba? Kasi ano man lang ito, once in a lifetime, experience kumbaga. Kaya grabe, so muto-muto ko kayo ito. Yuck ko ito dahil nagkarap. Iyan ang, ano, ang Mandela effect. Kang araw ka iyan ang mga, ano, fast food na iyan. Salamat tabi, Ma'am Estenelia, kay Ma'am Desid Buneo. Hello po, mga DJ. Cordon Blue. Wow! Una pa, pamayaman lang sa nata sa sosyalon ang pangaran. Ito palang pwede man homemade dessert lang sa YouTube. Diba? Yan, Cordon Blue na yan. So may tigsasawsawan pang tigigigin.
1: Parang sour cream.
0: Araw ka. Nahiling ko muna lang sa mga pangmayaman sa mga
1: handa, panghanda sa mga mayaman.
0: Ganyan, na very accessible na ang YouTube. Diba?
1: Pwede na.
0: Bako man sana palang iyan, pangmayaman.
1: Pwede kang mag-gagibo, Ma'am Desid, ng Cordon Blue anytime.
0: Ayan. Say, Ma'am Clarita Castro, prinitong manok. Diba?
1: Maparong mo pa sana baga iyan.
0: Maparong mo pa sana baga ang ano.
1: Gari may handaan dumi. Ano daw?
0: Pagan, halimbawa nagkakawat ka, tapos inapod ka ng mama mo, tapos ang habo mo pa mag ano, habo mo pa mag
1: uli.
0: Patakot ka iyan. Dahil ka nga yung magkakaon fried chicken ang isira. Dahil kang magiginibo.
1: Mauubusan ka.
0: Dahil kang magiginibo. Ataan. Mauli ka talaga. Yung bihira lang talaga yung ating mga katindugan. Kay Ma'am Janeline Camus, sa kuya, nung elementary pa lang ako, naalala ko noon, ulam ko chicken adobo. Bihira lang kaya ako maka-chicken noon. mga diba? Chicken talaga.
1: Ngunyan, mag-chicken ka, maski urual daw, magsawa ka, magkaigwa ka kipakpak.
0: Dae mo pwede! Mm-hmm. Ma, ano ka kaya si ano, matagama ka kasi tira siya. Only ano, only nakaka-relate sa si Tirsi. Kaya ma'am, Framey Barha, well, di ko malingawan, kang grade 3 pa lang ako, ang isira mi is yung napato sa foil na imbutido. Pang mayaman yata, isira mi. Feeling ko lang, pero now, pero ordinary naman sana pala, ta anytime, pwede na mag-ibo, ta can afford naman. Oh, ah. Yun ba, diba? Just like sabi mo, kasi bago na, ano, tiguna ta dating, pang mayaman siya, kasi day ta afford, ano, pa lang kita, kahit pa akin pa lang. Day ta pa, ano, kaya mag-ikwarta. Ngunyan, nakikuro-kwarta naman na dito.
1: Kaya man.
0: Buro-baro tawon sana pala sa mga ingredients na tigaga. Diba? Kaya si Anthony, lasagna. Oh, grabe man.
1: Lasagna talaga.
0: Una ako pang rich kid sana. Kaya ko man pala magbakalan. Una nag-sideline ako mag-massage. Taka itong aki pa, pa ako. Nalimun ako na mga bagay-bagay na huna ko pang mayaman na sana. Ang makakaon ki afford na barakalon. Pero now, nakakaya ko naman magkaon ki pang ano, affordable.
1: Ay!
0: Wow! Very ano, mamahalin ta. Award pa sana din. Lasagna.
1: Lasagna.
0: Lasagna.
1: Pero masira mo pa ng gadiya.
0: Talaga. Like ko talaga. If,
1: sige daw, Anthony. Mag-ibo, mag-ibo pa daw.
0: Diamond ata siya nag-ibo. Ang ano niya, afford niya.
1: Afford
0: niya. Kaya ko man pala magbakal. O, diba? Dahil may sideline siya pag-massage. Parehas niya, no, ma'am, Cherry Cardboard, diba? Wow, very nice. Ang pangmayaman ang lasagna. Pero, afford na ngunya ni Anthony. Kaya, ma'am Christina Gabilia, kang aki pa, kuna ko pag nag-Jollibee, mayaman na. Ngunyan, basta may kwarta ka, pwede ka magkaon sa Jollibee.
1: Ang totoo.
0: Pero nagtatanong niya na de, kang ino, pag nagkaon ka sa Jollibee,
1: masiramon.
0: Masiram talaga yan. Ngunyan, pag garo na sasanay, nasusubrahan ka naman sa Jollibee. Mas masiram na magkaon sana sa harong. Natuyo ang isang
1: tuyo na prinitong talo na may kamatis. Diba?
0: Kumbaga, nagbabaraliktado na ang mundo.
1: Pero totoo yun eh, dati, yun man talaga, kapag sinabi mo bagang ano, fast food. Talagang ano, gari, pang mayaman. Tapos minsanan ka lang makalaog pag birthday mo lang, or kaya kapag may birthday kang pinsan, dumanag birthday. Saka ka lang makakatanak kay Jolly Spaghetti. Mga araw ka yan.
0: Alright,
1: ngunyan, afford mo na anytime. Pwede kang magduman.
0: Alright, 36 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Mabalik pa ang Tugtugan on 1.

0: Pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apod o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises, ikalidad ng mga produkto sa abot-kayang presyo. Come one, come all, let's go and build it in King James Way.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Dugo na! Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.
3: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
4: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis. Artis Artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish, results are accurate, reliable, and fast. We also offer pre-engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village.

0: sana.
1: One Radio
2: 91.3 News FM.
1: Tindugna. Nagbabalik ang Tugtugan on One. Oras niya to, 5 minutos bago ang alas 5 ng pagkahapon. Alright, ay salamat pala sa mga ano, mga comment nindo kasi bago ano, yung restoryahan tayo na iba-ibang experiences ka na mga katuktugan niya to, na ano, na share nindo sa tuya. Iba-iba pala. Ay, pero may mga chances man na na-experience ta doon, so, na-experience man nila so, about sa ano, fast food na ano, diba? Na afford na nahiling ko. Afford naman kasi yeah. Nga katulong.
2: Anytime.
1: Mga ano na kamo, mga mayaman mga rich na kamo. Kasi ito sa nagsabing maski anytime ba awa? Sana all.
2: Sana all.
1: Grabe. Ako na talaga ining karaw-karaw. Na anytime pwede-pwede. Grabe. Kaya man sana nagiging ano na sana nagiging mas masiram na so ano.
2: So tuyo.
1: Tuyo. Tapos sa mga luto-luto sa hapon. Sa fast food. Dahil ka na maluto. Mahalat ka na sana kang ano kan
2: order.
1: Oo. Kay Brigas, Briagas, and Lau Chan Paul, Marina Pagkakas.
2: Ay, Marina Pagkakas. Yeah. Siya yan, di ba? Parang kilalang-kilala na namin kayo mga katingin. Mm-hmm. Sa padiit-diit, sa paural daw tang pag, ano, cherikahan.
1: Mm-hmm. Di ba? Kaya, kumuya mo man tabi, mamigbidan, magkamiragbidan kita. I-follow mo na ano, sa tuyang Facebook page. Ang Facebook page kang Tugtugan on One. Aroaldo kita dyan nagpo-post Mondays to Fridays. Oh, I meant Fridays aga. Mga nasa tuyang classroom.
2: Friday. Gari naka-ngisi ka na naman dyan.
1: Madali na naman. Mag-Lunes.
2: Tapos June na, wow! Di ba?
1: Na naman eh. Jackpot ka na naman pag Monday na. Kaya sulitin ang bawat araw na para ano, hindi masaya. Alright, salamat girarin sa ito yung mga nakibanan, sa mga followers kang Tugtugan on One, sa mga katugtugan niya ako, sa mga avid listeners kang One Radio. Siyempre, sa aga girarin tabi, magtugtugan girarin sa aga magkirismis. Ini tabi ang Tugtugan on One. Masunod po ang parada 30, siring na kami ang sendong nakibanan tibi sa Tugtugan on One, na kami man girarin ang mga kakibanan tibi dyan, dahing iba ko si Erickson.
2: Anyone po, si Barna Banamon, salamat mga katindugon, sa aga girarin, hindi lang yan, sa Tugtugan on One sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tindugan na!

0: sa indong nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip as in maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News. Tindugo na. One News FM, your dose of music. This is One Radio News FM. One voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan all in one. Ito ang One Radio News. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Shada ang mga bareta, 30, parada 30. Sa inyo ng mandadango, parada 30, parada 30. Bareta ng international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30, parada 30. 30 minuta da kan mga maiinit na bareta. 30, parada 30. Sakay na, parada 30, parada. Napapakinggan sa himpilan ng 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa 1.9.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa indong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink asin Income, best caps, minerals, food supplement, mababakal nationwide.
1: Parada 30! Parada lokal!
0: Parada, parada 30! Parada!
2: Sa headlines, kan mga parada ni Barreta!
0: Parada 30! Parada 30! Headlines!
2: CDR Tabaco, tulos na nagpasiri ang kaibanan ang pamilya kan mga biktima sa nangyaring pagbagsak kan pigigibong 9-story building sa Angeles City.
3: Importansya kang sektor kura, tinaubanan ng importansya sa pagigang agri-fiesta sa Albay.
2: Na-recover na lawas sa kanasarong lalaki sa kadagatan ng Sangayang San Tabaco City. Namid bida na.
3: Lalaki arestado makalis makwa na nin badila asin drop point sa Pulanggi, Albay.
2: 80K capacity disaster response where DSWD Region 5 sa Legazpi City, Binu.
3: Indian National Irido makalis pagbabadilon kanda ipanabibisto sa San Andres, Catanduanes.
2: Senator Rato de la Rosa nagparamdam sa

0: iyang ta.
1: Komilek pinahimuti election sa tong 2018.
0: Philippine flag sa gisag kan banwaan asin kan nationalismo sikon sa NHCP.
1: Senador nahampang sa planta huli sa aligasyonin 500 milyones de pesos na kickbacks.
0: Ombudsman nagsangat nin kasong graft as in plunder kay Senador Jinggoy Estrada.
1: Terte trayala pupuunana sa Nobyembre 30 taong 2026 singon sa ICC.
0: Sa luwas sa kanasyon, U.S. Attorney General Pam Bondi dandan thyroid cancer.
1: Biden nagsangat nin kaso laban sa US DOJ at tanganing pugulan ang pagluwas kan mga audio recording.
0: Words. Coach kan swimming prodigy na si Radalaine Alindogan aminadong dakulang papela ang ginampanan kan suporta kan na magurang sa training kan young athlete. Diyos marahin na pagkahapon Bicolania. Aldaw po kitang unyanin Webes Mayo 28 taon do sa isa. Kami po ang sendong magiging tagapaghatod Barreta. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banabon.
0: Nada daw ang video 91.3 News FM Tabatin sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siling man na nahiling mga pogi Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Alasing ko siya tininapagkahapon na tasa detalyas kan mga sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Earth. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Person sa Angela City, Pampanga, si CMO Head Gelasio Mulato Jr. Kaibanan ang mga representante kan City Disaster Risk Reduction and Management Office kan na siyudad ni Tabaco. Tanganing makipag ibanan sa Incident Command Post katakod kan nangyari kan na sarong siyam na palapagan building kan Mayo 24 na pigtudugdog sa barangay Balibago. Kaiba sa isinagibong koordinasyon na kan CDRRMO ana pagkikipag Angela City Mayor Carmelo Pogi Lazatin III, Session Officer Jay Pelayo, para sa marhayan na pagproseso kan impormasyon na identification as in retrieval operation sa insidente. Diwang Tabakenyo ang na-report na kaiba sa mga nakanasabing traherya. Sa presente nakatabang kan mga lokal na otoridad ang CDRRMO Tabaco sa pagdeterminar kan pagkakamit bid as in retrieval kan mga nawarang construction workers hali sa syudad ng Tabaco. Para may antaras na nasa pangataman as in kustudiya kan Department of Social Welfare and Development ang mga paryanta sa kan mga nawarang obragos na nakikisumaro ang gobyerno lokal kan Tabaco sa pagpangadyi para sa kaligtasan na kan nagabos na naapektaran na as in ganang pagsasagibo kan rescue as in retrieval operations sa ground zero kan na collapse sa structure incident.
1: Yan transtanto pinunan ngunya na aldaw ang agri-fiesta sa Albay na nagtataunin pagbisto sa mga paraoma sa sigon kay Anshal Veterinary Head Dr. Pancho Melia na sa pagi ka natatauan na nin importansya ang nasa sektor kan agrikultura na dahilan na pagkakakanaan mga namamanuaan. Ika na harvest season ato yung bulan anin Mayo. Ting ohali sa dating sarong simana na agri-fiesta, ginibo ining duwang aldaw na sa mga pigkakampang kang nasyon partikular na ang presente nga krisis. Bida subot ngunya na aldaw ang mga presyong o preskong gulay, prutas at siniba pang mga lutokan mga paraoma. Mayo 29, ibibida man ang mga livestock farmers. Sigun kay Melia na igwang mga inimbitara ng mga kumpanya, bangko at siniba pang stakeholders ngani na makapiya sa mga paraoma dapit sa manlain-lain ng mga programa na pwede sir nindang saran.
0: Yan, trastanto na ako ang wara ng buhay, ang hawak ka na sarong lalaki sa kadagatan sa Kayanga, San Miguel Island, bandang alas ni Senin Aga, ngunya na Mayo 28. Binisto ang biktima na si Joselito Borilio I. Corpil, 44 anyos, laborer, soltero, asin residente kan Purok sa East, Barangay San Roque, Tabaco City. Sigon sa report, nakaresibin ng informa RRMO Tabaco, manungod sa sarong lalaki na nahiling na naglataw-lataw sa dagat na

0: Baharo sarong kilometro, ali sa baybayon na kan barangay Angasa. Tulos man na nagresponde ang mga personahe sa kanakapulisan na kaibanan ang CDRRMO as in Philippine Coast Guard, tanganing verifikaron ang insidente. Sigun sa investigasyon, si na si Jerry Batalyar Ibalingbing, 52 action worker as in residente kan barangay Angas, ang nakahiling sa biktima magkasakay sa sarong motorized na bangka ali sa San Miguel Island pasiring sa Tabaco. Si Ibanan Subot kaini ang kapitan ng kan bangka kan mapansininda ang lawas kan biktima ulataw sa dagat dahil naghiro as in nakatihaya. Nagranisinda tanganing syartohon ang kamugtakan kaini as in kan mapag-araman na wara na ining buhay tulos tindang ipinaram ang insidente sa mga otoridad. Dinaraan Tolerance Siga Memorial District Hospital kung sa inya idineklara iwalakan attending physician na sa isinigpagsuri kan mga nagresponding otoridad asin kan attending physician subot kinahiling na anuman nalugad o senyales nin foul play sa hawakan big sa padagos na koordinasyon na kan mga otoridad sa mga opisyal kan mga coastal barangay na pagkakakilanlan o pagkakamit bida na kan na biktima sa tabang kan sa iyang mga kapariyan. Sigun sa pahayag kan sa iyang tugang sa ama na si Roberto Bas Pila, 56 anyos asin residente man na kan barangay San Roque. Nagkaigwasubot ni inuman asin orugmahan ana sa indang pamilya bandang alas ko na kaining Mayo 27. Celebrar sa graduation na kan sa indang pamangkin na. Bandang alas 12:00 nin mag-agahon na kaining Mayo 28. Binayaan na subot ka na biktima ang inuman na maramkan influensya nin aray kasi nagduman sa siwal kung sa inini paramientras na nagbandang alas 12 nin mag-agahon na uminagi subot si Roberto sa nasabing lugar at yelo sa saindang nagkaparadang motorized na bangka. Alagad dainan niya nahiling ang nasa asin nag-isip na nakauli na ini kung nga nagtutubodan nahulog ang biktima sa dagat asin inanod ka na makusog na sulog pagkata nasakop kan Angas San Roque area. Sigun pa sa pamilya, nagtutubod sinda na sarong aksidente sa naan nangyari asin wara sindang nahihol play sa insidente. Ini kusang bot nindang ipinahayag na dainan nindami na maot pang isa iraromination ang bangkay kan biktima. Padagos man ang pigigibong sin koordinasyon na kan mga otoridad katakod kan insidente. Mientras tanto, nagpaabot man in pagkikidumamay ang lokal na gobyerno kan Tabaco sa mga nawalat na pamilya sa buhay kan biktima.
1: Pasiring man kita sa mga detalyes kan Barreta dumana sa Pulanggi. Arestado ang sarong lalis makuanan in Badila sin pigtutubo ng Shabu sa checkpoint sa Pulanggi, Albaya. Sigun sa Pulanggi Municipal Police Station, mantang ng regular na checkpoint ana sa idang mga personahe sa lugar, igwan o siklong minamaneho ni alias Tuda, residente kang Libo na ana paparani imbis na magpundo o miniwara ng kontrol. Ulidigdi, suminemplang sa mabasod na parte kandalan ang motor asin nagkaigwanin lugada sa imbang parte kan hawak ang driver. Tulo siyang niranihan asin tima pulis makalis ang insidente. Sa isinagibong inspeksyon, napansin kan mga operong kalibre .38 na gana sa iyang bag asin day nakapagtaguan na suspek anin magkakanigong dokumento. Mantang pigahali na sa iyang jacket, sarong sa shinin pigtutubo ng shabong nahulog sa dalan. Nakumpiskagikan sa suspek ang badila na may 5 bala. Bala nin kalibre .45 asin sarong sin pigtutubo ng shabu na igwanin pigkakarkulong gabata na 2 gramo asin kantidada nin 13 pesos. Sa presente, nasa kusang GMPS ang suspek para sa magkakanigong mantang pigaandam ang pagsaangat ng mga kasong pagbalgara sa Republic Act 10 as in Republic Act 9165.
0: Yan, tamal na ang binuksan na kan Department of Social Welfare and Development Bicol na sarong Disaster Response Management Division Warehouse sa Barangay Baybay, Legazpi City kana pagpapakusog, kana pag-andam as in pag-responder sa kabikulan na nasambit na pasilidad ang kompasto na may kabilugang kapasidad na 80,000 na food asin nanta. Ninhulit arani ini sa mga pantalan asin mayor menteng dalan na paparikas ang napaghato dakan relief goods sa mga lokal na gobyerno na to yung may bagyo pag alboroto kan bulkan na asin iba pang mga emerhensya o beto kan na proyekto na mas mapamaraya asin disoperation sa kan ahensya tanganing asin efisyenteng pang sa mga apektada sa rehiyon.
1: Mientras tanto, irido ana sarong Indian police na pagbabadilona sa panuaan ka na San Andres, Catanduanes. Sigun kay Catanduanes Police Provincial Office sa Public Information Lieutenant Colonel M. Solikawat, binisto ang biktima, 44 anyos, asin na presenteng nagtitinir sa Banu Catanduanes.

0: Loanesa. Pinagbabadili subotan biktima na may lunad na duwang individuala mantang pigbabaybay ang barangay Ligtina, San Andres. Dugang kanopisyal na idinaran biktima as inagsairarom sa operasyon kung sain tinamaan ini sa may parte ka na sa iyang tagiliran. Sa presente, nagpapadagos ang investigasyon kan mga otoridada. Bisto ang mga nasabing sospek kahit manikawat sa mga namamanuan kan San Andres na makipag-koordinasan in kaso may impormasyon para sa pasalbar kang naunang presidente.
1: Dagdag na barata ahal na katanduan sur na babaying umpoy anado kaloridad sa sarong bakanteng lote sa barangay Yagira, katanduan sa tigon kay katanduan sa Office Public Information Officer Police Lieutenant Colonel M. Sol Ikawad tulos man ining nadara sa ospital alagad pirang oras sa makalis ang pirang oras ang binawian na inin na identifikar ang kan mga otoridad ang ina kan kun sa ina na iling subot kan board mate kay niya na may dugo asa sa inda asin na pasa ang bintana na pigtutubodang digdihinulog ang umboya. Sa presente pigoobserbara na ang ina sa ospital as posibleng maso ni maninigong kaso Alas 5.18 ni na pagkahapon na pasiriman kita sa detalyas kan mga barata sa lato nasyonal na Todsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Kaya sexy ka pa, mabupagkalpunin diyan sa mga butik as in supermarket nationwide.
2: Parada 30! Parada 30! Barata Nasyonal!
1: Nagparamdam si Senador Ronald Bato de Leon social media sa ibungkan sa iyang kinamumugtakan na tangan bati sa pagibukan Idil Adha office sa kan mga Muslim kasudma Miyerkules sa Mayo 27. Sa sa iyang social media post, sinabi ka ng Senador, nakikiisa tayo sa ating mga kapatid na Muslim sa pagdiriwang ng Idil. Dugang pa niya, despite the persecution so we face on every possible front, fast to our faith, no sacrifice will be in vain. Peace us, God is with us. Magigiramdaman na nagrulay sa Senado ang napropastong remote participation na kan mga senador sa pag-inference o video conference na pigtatakod kan nagkaperang mambabata sa sitwasyon ni De La Rosa. Nagkaperang miyembro man kan minority black ang nag-walk out pa sa plenaryo. Makaliis sa question nun ang subuot madali ang pagbabago sa mga regulasyon kan partikular na manungod sa remote attendance as in voting. Trastanto, nagsagibunanin operasyon ang National Bureau of Investigation na Philippine National Police as in Criminal Investigation and Detection Group sa sarong subdivision kung sa insubot natuntun ang lokasyon kan Senador. Sigun sa mga report ang nasabing harong pagsadiri kan Senador Robin Padilla sa ibong kanmang operasyon as in issue nagdadanay nasarar ni Senador sa mga detalye mapadapita sa iyang lokasyon as in sa mga alegasyon na pigatubang kainiya.
0: Pinahimutikan ni Commission on Election Chairman George Irwin Garcia ang posibilidad ng no election scenario sa 2028 na subuot magpapalawig sa termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Inibo ni Garcia ang pahayaga bilang kasimbagana kay Senadora Amy Marcos katakod kan posibilidad na naipagsasagibo ni eleksyon sa 2028. Kung sa Comelec Chief, imposibleng mangyari ini ulit ang malinaw ang konstitusyon ang ibon ni eleksyon. Dugang pakanopisyal na pinuna na kan Comelec ang preparasyon para sa presidential maski pa duwang taon pa antes ini isagibo. Kana na sa mga pinag-aadalan kan ahensya ang automation kan pirilaan liwat na pagbubukas registration as in pagtukar kan as in guidelines sa maabot na pirilian.
1: Doon ka National Historical Commission of the Philippines ang importansya kagday na pigo-obserbaran ngunyan na aldawa ibig kung silang pambansang sin na ibinagaywaya makalis madaugan Philippine Revolutionary na Spanish Force alapan na sa Imus Cavite kan 1898. Sigon kay Historic Sites Development Officer 2 Eufemio Agbayan III na ang bandera kan Pilipinas ang nasagisag kan banuaan na sidarar ang national flag bilang simbolo kan nasyonalismo. Sakul ang mga angata o sa presenteng taon na nagpapagirumdum subot ang bandera na dakul na napagtrayumpuhan na kan nasyon na asin na kuang kasarinlan na. Mientras tanto, nahiling man sa presenteng panahon ang mga pribadong individual asin pribadong establishmento ang nakikisumaro na sa pagbandera bilang pagkikisumaro sa flag day.
0: Mientras tanto, nahampang sa reklamong plunder, graft asin indirect bribery si President Francis Chis Escudero sa Office of the Ombudsman. Rekomenda

0: Kan Field Investigation Office sa kan Ombudsman kan Abril 16 ang pagsusunod din kaso laban sa senadora. Sinabi sa reklamo na subuot indirectly receive ni Escudero ang nasa 306 milyones de pesos as in 280 milyones de pesos bilang kickback sa hali sa Manila Control Projects. Nakabase ang mga parat niya ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo kung sain isarong Maynard Ngo bilang subot tagapamagitan as in bagman ni Escudero. Sigon sa dokumento, isinagibuan na subot pirang diwarta kang taong 24 as in taong 2025 sa paagi ni Ngo kabali na anasarong trillones de pesos na transaksyon as in duwa pang kantidada 60 milyones de pesos as in 120 milyones de pesos. Mga proyektong pinagkuanan kang subot kickbacks anhali sa manlaing-laing lugar siringkan Metro Manila, Visayas as in pirang probinsya kan Luzon. Pinangmitikan ni Escudero ang mga sahot sigon sa iya wara siyang sinugo na Maynard Ngo na maghiro para sa iya as in wara subot na ebidensyang maya na naresibi niya ang naunang bitan. Basado sa nasubot ang mga akusasyon sa mga pahayag kang sarong individuala, aktual na ebidensya na ang nasubot mga bako pagkakatugmang salaysay ni Bernardo sa manlaing-laing affidavit as in pagdamog. Hinagad man ni Escudero sa Ombudsman na daipagtauanan ng immunity si Bernardo pirang iba pang imbuelto as in ipignay niya ang pinaka-guilty sa mga imbuelto sa kaso. Ang Office of the Ombudsman ang piglalaomang magdedesisyon na kaso sa Sandigang Bayan ang laban sa mambabatas.
1: Yan, tras tanto na sa angat o nagsaangat, ang Office of the Ombudsman ngunya na aldaw ni Nuevas kasong plunder as in graft laban kay Senador Estrada sa Sandigan Bayan na makalis ang lakdang piglalaoman pas ninwarang tabaras laban kay Estrada anumang oras sa lalong madaling panahon na ana plunder ana sarong kasong day posibleng pian as in usang habang buhay na pagkakakulong nga kung makulong man para mientras man sana ining maaring maglaya kung na dai matibay ang ebidensya kaniyang pagkakasala na kinasuhan ni anti-graft bad pirang simana makalis na maresibi ang rekomendasyon na hali sa Department of inirekomenda kang DOJ ang pagsaangat ni mga kasong plunder graft as in bribery laban kay Estrada as in iba pang dating opisyal kang Department of Public Works and Highways katakoda kan mga anomalya sa proyekto kan para sa flood control.
0: Tumapon ang pagliliti sa kidating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa Nobyembre 30 taon. Itinalaan ang petsa kan ICC 3 sa inot na status conference kan Miyerkules, Mayo 27, katakod kan mga pagprasa investigasyon. Nainot ng sinabi ni Kerner sa naipigsugo ang liwat na pagsusuri sa salud ni Duterte kasunan kang depensa. Maawot kan ICC prosecution na puunan ang investigasyon sa Nobyembre 30 mantang wara man na partikular na petsa ang depensa sagkod ay natatapos ang orolay sa fitness to stand trial kan dating presidente. Ipigswish legal representatives kan mga biktima ang Septyembre taong 2000 mantang Enero taong 2027 ang posisyon kan ICC registry. Mientras tanto itinilanan masunod na status conference sa Hunyo as in Hulyo 14 ngunya na taon na.
1: Mientras tanto, maapila ang kampo ni Sen. Ronald Bato de la Rosa sa desisyon kan Philippine National Police na bawion o kansilaron ang lisensya as in registration na kan mga badila kan dating hepe kan nanindugan ang nasa iyang abogado na si Attorney Israelito Torion na bayular sa lay ang lakdang kan PNP. Sigun sa iya, kaipuhan informal na sa korte o conviction na kaya sarong opisyal na court order bagong mabawi ang lisensya kan na sarong individual. Dugang pagkainian ni siring na judgment o order na ipinalwas ang arin na Pilipinas laban. Sinabi pa ni Torion na nakadirari kay De La Rosa asisyon na kung balak nindang isan na mga armas. Kita sa kamugtakan ng kanang satuyang panahon natod sa Tops Mineral Food Supplement ang lawas po nin tawo ng ipon yanin minerals kay guloy ng pag-roll daw nga ni makalikay kita sa kailangan ang Best Cups Mineral Food Supplement alpon nin diyan sa mga butika nationwide. Ang sabi po sa Southwestern Wind Flow ang nakakapektarong niyan sa Palawan as in Western Section kan Visayas as in Mindanao dahilan kay Visayas Negros Island Region na Zamboanga Peninsula Sok Sargent, Barmasin Palawan, magkakaigwa.

0: Ani madam pog naglingitan na may murang na posibilidad di anas plus slide dalan sa moderato sa god sa kon minsan may mga magkusog na paguran na mayan taras tanto an aldaw masirang alas 5:26 ng pag-aaga asin masunob alas 6:21 unya na pagkahapon na masirang mapog kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon na na-diagnose na may thyroid cancer si dating U.S. Attorney General Pam Bondaya. Naaraman anang sa iyang diagnosis na wa makali siyang halion sa pwesto ni U.S. President. Sigun sa mga kaparyanta sa konsisenta anyos na si Bondaya, anang padagos anang sa iyang pagpapabulong asin pinaglalauman na magsasairaro na. Inali si Bondaya sa Department of Justice ang tes anpulan kan Abrila.
1: Yan taras tanton kaso ang dating U.S. President Joe Biden laban sa justice na tanganing pugulan ang plano nindang pagluwas kan mga audio recording asin transcript kandong orolay sa iyang biographer kang taong 2016 asin taong 2027. Sigon sa reklamo sa federal court sa Washington, D.C. nakatalaan na iluwas kang DOJ sa huwan mga nasabing materyales sa U.S. House Judiciary Committee asin sa grupong konserbatibo na Heritage Foundation. Ang nasabing grupo ang naghagad kan mga dokumento bilang parte kan impormasyon na ginamit sa investigasyon ni dating Special Tour kan taong 2023 mapadapit sa pagden ning mga klasenta. Sa demanda, pighagad na deklaro na not valid actual ang request kan komite asin tulad ang pagluwas kan mga records sa kampo ni Biden inaabusan tagadan at tanganing malikayan kan Freedom of Information na nagsapagluwas kan impormasyon. Sa ibong nalado, sinabi ka na sarong tagapagtaram kang DOJ ahensya na iluwasan mga recording tanganing niko ang laog kay ni na sigon sa sainda nagpapahiling kan mga kamuktakan kan pag-iisip kang dating sigon sa kapagtaram kang DOJ makikipaglaban sinda tanganing maasigurar na madadangog kan mga Amerikano asin na desisyon na para sa saindang sadiri. Pagdoon kan kampo ni Biden ang mga akusasyon asin sinabing ang mga recording tinao sa kondisyon na dai iniiluluwas sa publiko. Sigon kay tiparataram ni Biden nakikipagtabangan na ang dating presidente sa investigasyon asin pigdoon na inihururon ng transparency kundi hururonanin pamumun. Nainot ng tinugutan kan korte si Biden na makiaram sa kaso kang Heritage Foundation laban sa DOJ alagad dai siya tinugutan na request kan U.S. House Judiciary Committee.
0: Iyan naman po ang naging katripunan na kan sa tuya mga barata. Sa pagkato di kan mga barata sa Technical Department, yan po yan si Sir Luzon Bornasala. May tama na sa bilog na probinsya kan Camarines Norte, Masbate, Sorsogon na. Dahil po maghali, masunod na ano ay Tita Puliana Show kasampay si Tita Puli. Kami po ano sa indong naging tagapagatod barata ako si Erickson Butas.
1: Ako man po si Bernard Digdi sa One Radio 91.3 News FM.
2: Dugo na! Parada 30! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and

0: si Consi Ramberses Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuon.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
0: Consi Ram vs. Janko, siram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Tan Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
8: One Radio, Ting Dugana!

0: paghalo-halo dapat chowking.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh, yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So, kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So, ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties. At meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So, ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Ang init!
6: Patata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Patata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Patata!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing
6: Patata!
5: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
6: Patata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
6: Batata!
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
10: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
9: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
10: Sige, papalaundry ko na lang.
9: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
10: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
9: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and

0: Ross Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tabaco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One Radio
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila! You witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
7: One Radio, Ting Do Gun Nah.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Brand. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
4: Mahalagang paalala. Ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?

0: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
1: Boss Herbal Capsule.
0: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
5: One radio, ting-do-gana!

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo?
2: Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Balita, information, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech
1: po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One Radio.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
1: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Taco City Bakery and Coffee Store 146178.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ng mga sangkape. 8-in-1 Cup Mix.
2: Magandang sa inyo. Ako, Linda Rester, dating kape. Nambigyan ako ng anak ko. Trinay, ilang araw lang naging congestion ko. Magan sa pakiram sa akin ng herbal cafe. Araw, umiinom ng daga. Ang best cafe.
1: Best 1 Cafe, 8-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Also available. Then 6-in-12 pesos lang per sachet.
3: I'm Christine. As sweet po ay lalong gumanda.
4: Disposan. Kilabot ng mga dahil sa ira.
5: Kulabot. Beko.
6: Makidis to.
3: Babata. Pimples. Hello, admire. Gampuni. Arte sa ira.
7: In-1 Soap. Ibutin. Glutathione. Ang tatlong ingredients. Nato na napatorio. Na siguro lalong kang pumuti. Kumina. Ako si Salvador. Sa gabi ay
8: si Salvador. Sa ang ganda. Dahil sa ira.
9: 3-in-1 Soap. Approved Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.

0: No segregation, no collection.
1: Mga surpresa lado lokal, international, surprise cat, kikig, surprise ang pakonswer, ang komentaryo, kikig, surprise, kikig. One Radio.
2: Good morning.
3: Ini po ang sendong kapitan.
1: Oh, sorry. Ay,
4: alam na. Sula ko na lungkot. Ang galing. Gusto ko maging
5: Arak sa siyudad, asin bilog na pising mais, minuti pas po ang aos, marasa sa ingatin dugon, welcome na nasyon kanta. King-king, lahat po ang sa ibo, sa ributan, laumi po na yung samarayrang kanligta na katibadan sa buhay. Let's start, say with an attitude of gratitude, you life of life, a gissing blessing, be humble, think that you are better than a member, from dust we are. We shall sa mga katindwa celebrarkan sa inyo maligayang happy birthday for birth and bless some heaven.

mga katindugon kay Madam Melanie Colasco, Sheila Gracia, Mitz Borilla, andong sa iba pa na iguan yon in life. Pangatugon ng Big Bossing, Jingmon Bossing Ray, Boss Madam Kaganga, ang sa kuyang partner ni Almugara po, bako magki alam iti kasi yung mahanda kuma nagdadangog kami sa imo nga kama kansala sa eno taratsada kan programang kikig ang panahon sa ipinagpaluwas na daily weather kan subago ang tropical storm na si Dong pinagpansisable na mili 360 east na igwang 14.8 4 points east. Ini maximum sustain 75 kilometros kada oras sa Ranisa sa Sindangkuros na 90 kilometros kada ini northwest kas na 20 kilometros sa south wind flow dikta asin sexisayas asin uman man na ang nang bagyong si Doming dahil man po makar sa Arimbana kadagaan sas po magbiyon na dahil ang Eastern Visayas na apiktado kan extension kanuma na suming na madara pag si Bueno.

0: Santang Sayas, Rijo, Peninsula, Banda, Lanao di Palawan, San may mga pagdalon, may mga paguran, Dan, South, so, Maluya, Agat, Magna, Toan, Metro, Tatarang, Inas, Kasabayan, Bicol, Lalo, na Aganal, May, Thunderstorms, kung kaya, paminsay mga asin, waguran, sundo, kusna,
1: si Buen, King, King,
0: Marata, Marata, Marata, Marata, Oras na misis ng ipos-ipos tenang kawahiring sa sainda mga workplace mamahaw ni tanganing magsabwag po times sa satwa pagiribas hingad manong mani dugon na maging sa satunya is every namang ini atot sa kape 18-1 kasabay 20-in-1 best kape blank 4-in-1 spot with herbal mix kung kaya apwera sa mahamuram inumon na epekto sa laya best beto pwede mabisa pagkahapon asin banggi misis oy paparalubo na sana Antonindo best kape green sigurado makakato sexy na tipa kayaon man ang manok ni chiki nakakaib sabayan pa nilim aki nagkukuray ko sa isabay pang tila sa banwakot nagwarak digdis sa syudad din tapa wa ang kamilinaw si kanligawa ang rat sa dakan kita
2: Stay Hank Nature's Green Thousand Two Vari Wheaten by Stevia Lip Bar Filthy Vitamins A B Packed Nutrient D Vitamins S Your and Rip G Nature's Green High Vance Dehydration Boon Support Good Digestion And Straight Green Barley Grass Powder Every 100% Pure Available As Near
3: Hindi kita
4: Nata Masa inka
3: Ah B2B Sal Bakan kang tricycle Kidagdag mong
4: Itchakal
3: Diyan Brarang sa B2B Star Commerce Pwera sa mga gamit ng bangko, sindaki kitchen, rustic, no, pots and pots, footwear, natan pang ang support, bako mas
4: binanggad ni Mararato mga back to bill, duman decorate sa birthday ko, mampala, sa bar, madal sa sento kang tabako, pangkantang bakit, tigahalas na.
5: Bisa, makukulang building, dimetale, tabako sa akan ka.
6: Ginger tea ngayon, ang number one, at luyang tea, ang sabilaw, at luyang Tagalog, ha, sa bawah hago ng na ibinipiso ang turmeric ginger labar at na naging available in turmeric ginger tea sa labar, grass and pot, na super series at sa kailuyan.

0: probinsya sa taon 2026 deklarar sa gobernador ang persona non grata. Basa na o ng BO anda ng mga aksyonis kansanggod ang panlalawi. Naging rasong maulang ang implement proyekto asin programang ipinag sa mga katanbasado sa orden kan ombudsman na igwang sasihan taganing sangsangoning preventive suspension laban sa mga ilan sa makusog na ipapahilingkan sa indang pan. Tinawadisyon kan ombudsman na ang pagtinirkan mga respond na indang pwesto pikna pinagigibong imbin
1: o sakig kigig.
0: Pinakalda kanin Santo Domingo ang niyang bayan. Stream ang gabos na sin special sessions. Basa kan alkalde kaldi Mark Aguas na igwang petsa 98-2000. Katuyon kan lakdang na matawanan ning oportunidad ko na mahiling asin access sa mga pigtatratar. Ini bilang prinsipyo kan transparency. Akti asin tultul no na nakasa konstitusyon asin local government 1991. Ngikan live streaming ang publikwanan po nangyayaring deliberasyon na kan sabod si Alkali Bongo pwestong live coverage kan mga proceeding kuni ang bayan o kantiwala kantango sa gobyerno asigurar na bukrasyon para sa pagbilog ni resolusyon plus asin iba pang legislative measures apit na buhay kan mga Domingueños.
1: Si Buenos Kiki
0: nagtaonin kortesiya si Sangili Obrador Noel Rosal sa kapitulasyon. Naging oportunidad ang gobernador na idaya na importado asin tabang na kaipuan kan probinsya. Maso na nakabot sa pinagtatar gusto development kan pantaw ang maarog rin facility asin buporta para sa lati. Kung sa in, ang mapakusog sa probinsya ng Albay. Magigurob duman si Pangilitor igot na nagbubuzol sa mga lokal na mga paralati sa pag-implementar kan mga provisyone agip sa kaansaro sa pangenot na mandato. Iyon na ang mga produkto kan mga pwede ng derkan lokal na gobyerno. Tangani sa mga program. Mientras na hurar kan Senador inisating proyekan gobyerno sa liderato Senador Sal para sa bayano.
1: Si Bob.
0: Taon pa.
2: Universal Music is one news, one voice, one mission, station, and information at to all on video, one Dupikulandia.
3: You're listening to 1FM.
2: Tuguna sa buong Andia.
4: As Hatod 6G Enterprises, 6Gs, Gilware, Electric Construction Materials, Coco Locks, Grabsin, iba-ibang klase ng semento, Arugkang, Man, Mayun, Apo Portland, Titanium, Apo Masonry, Apo Cemento, Sim, Asinri Pub, G Enterprises, makukuha sa entrada, kang halagas, mag-text 947-422-7062812 o sa landline number 4533 Enterprise. O, barato, ang private money pa dalay 7751918205.
5: Imagine the juicy sweetness, the calming scent of lavender, freshness of green apple, and the delicacy of cherry blossoms. All that in a hand wash. L'Oréal's liquid hand soap, refreshing escape in every pump. Hands clean, beautifully scented. As an introductory price, especially for you, for only $179, available across all LCC essential freshness you can smell, cleanly feel. That's the LCC essential soap difference.
6: Na naman, may ready ang sasakyan. South Speedway Automotive. Siguradong ang ride mo. Available ang dekalidad na tire at oil and lubricants. Plus, service pa. Wheel alignment and wheel balance. Chassis repair. Change oil and ETF and rotor dipping. At eto pa, sa bawat free mount lens, mag clips at tire valves. Diba sa Gaspi City at sa production so. Talba text 921-209-951-2330 at 00295-8. Speedway Way Automotive Smooth.
7: Dr. Ruby Educational Corporation to their early registration for academic 6 to 2027. They offer the first for incoming credits. Address: Bachelor in Education, Bachelor in Education, Bachelor of Secondary Major in English, Mathematics and Social Studies, Bachelor Educational Teacher Education, Major in Management, Technology, Automotive Teacher Certificate Business Assess, Bachelor Business Administrator in Marketing Management, First Management, Bachelor in Hospitment, Computer Bachelor Computer Science, 2 in College. They also send senior academic students. So, inyan, bring the following requirements. First year college, original form 138-137. 2 pieces photocopy of certificate. Origin of good moral character. 2 pieces 2x1x1 IDP background. First high school, 138 or certification. 2 pieces of certificate. Original certificate of good character. 2 pieces 2x1x1 IDP background. Junior high school, original grade 6 card. PSA birth certificate of good moral character.

0: inting barbersyon matapos tapuasin magpagayon ina diretso sa barsaga itinyaon si Betbat. Siyempre yaon manan malilipot kakpit kulis sa minyap binya pia nerabos boyasin madam girly alung national road sa barangay sa disidwin naon malilipot albay sa maan kadal daw na dubing soy ang hakfang malilipot kak enot na sultana sundo 30 ang gana marisibining 1,000,000 pesos na pentay unos 500 pesos alas 6 pasana registration alas 6 ulutan alas 9:01 bakbakan partner tin Mrs. Nahabu mapabahon darahon sa Adam Lack Laundry Sisyo siksyong kaya mo ang Adam Lack Laundry siya kabagun kaya abo singon indong labahon pagluwas it mahamoton pa we fold no worries just relax makukuha sangon malinaw albay maradag good morning kay Sir Nance at kalma sa mga kan sa indang opisina House of the May Beauty Pique Barangay kada eskwela na naman sir, hanap kita ni na pintura sa inkita maduman. Tabako Color Mix Paint Center. Na klase din pintura, igwasin na kurso na impla. Color Mix Paint. National Road yan po sa Purukodo. Masyon Tabako City. Maribos ni store. Asin Madam Helen Berwet. Partner man kan kikini Councilor Chairman Committee on Appropriation sa sangko niyang panlungso. Siyudad din din amigo sa pag-asenso. Diretso kita sa Italias kikig sa lado lokal ng 60 bisos ang Social Security System. Esa ganing tabobreros kasin mga amo na nag-aaging unyan sa labiluhan dahil nita paglangkaw kan presyo kan mga pagkartasyon produktong sin mas mahiwas na epekto sa ik dahilan sa tiyari duman sa Midji Oriente kung sa NSS ipinsyon na nintulong bulan kumot na plano pagpahisis sa loan program siring man pag-upon penalty condo sigon kay Miss Jeanette Turalyo Maes ad hoc officer para sa kabikulan na unlock na ng opisina nagmamauot na matabang mga pensyonado sa pagtatransporsyento pensyon kan mga iningon niya na taon 2020 sa inis dapat ang implementasyon at pang 2026 itatao na puin niya na bulan na Hunyo bilang padagos na relief naglalaom ang SS agit na ng programa matarang o pensyonados as amo si Bat na nagpagirumdom ang Skomish Bicol sa mga sasin opisyalis kan gumawal ni na magsugasado ini sa CEC Resolution 600 ana ipinagpaluwas kan be 2023 tulong ising a comprehensive on don among government officials is katuyon napakusog an intima protehiran sa mga institusyon kan sa in sakop kan police officials sa sin empleyados kan gobyerno nasional local na iskal universities in kaliming man government owned corporations bawi an pagpartisipar sa anuman na klase ning suga person o online man ay uluwas naman sa oras official working ato kan polisiya iyon na ipasustin na pag-uugami kan mga kan publiko na nagsusunang kao na standard ka na pigahagad kan le ababalgpita ng polisiya ang sa kastigo legal hence reprimand suspended offense disbisyon na pwede na criminal o civil sa mga leyes nasyon
1: si Bueno King King King King
0: taon ang iba pa.
2: Perpetual Help para at Happy Home Subdivision Barangay Tagay is now open for first semester school 6. 20 courses offered for first Bachelor of Science in Management in Midwifery, Bachelor in Education, Certificate in Teaching, for incoming colorments, two-piece photo picture, white background, PSA birth certificate, your high school card or form 138 character certificate, one long white folder. We Senior High School, a three-term semester for granted a new curriculum, reduction of number of school hours, and con on assessment and evaluation 12 shall continue. And the old school year 2027. Bring a certificate, completion service photo picture, 2x2 white back, birth certificate, one long white folder. Avail our scholarship for Kaunong program, Gen Priority Corps, D, Listahanan, OWA scholarship. Join the privileges, assistance upon enrollment of grade 11, Wi-Fi, no fees, tester training of food and beverage, NC2. We pride in providing experience and affordable tuition fees to ideal choice hiring students like you. Avail of our testers, com beverage, service allowance, and national assessment. Please inquire. Of our one-stops of hospitality management for international and domains, food and beverage services, bread and pastry production, events management, MOJT are assigned at Makati City and Tagaytay. Most midwifery graduates are hired overseas and gainfully hired at local base. We are proud OJT assigned now hired by mother company. Our HM graduates are now qualifying for cruise ship to the world where it begins. Visit and enroll now at Perpetual Health College at Happy Tagas Tabaco City. Follow us on our Facebook page for a medical college official. Come and join us na quality and competent teacher entrepreneur show pwedeng mag-virtual help para medical calip 006472. Congratulations 2025 and 100 successful midwife passers.
3: Pumang generator

0: na. Narito na ang Rayto Repair Services. Rayto Repair Services. Sa generator repairs and trouble, ayos namin ng generator nyo. Isuzu, Yangdong, Promate, and Greenfields. Nag-aayos din kami ng Praetors, gasoline at diesel Praetors. Kung nagawa ng malalaking generator for sale, o mag-inquire Bombita Generators, o hanapin si Mr. Ryan Bombita Facebook page. Rayto Repair Services. Ang aming main shop ay Matatag, Camarines Sur. O maaari din ang generator sa Zone 6, Pau City. Kapal yung mga generators? Tumawag na sa 739-4046-739-4073. Hanap si Mr. Bita Generators. Oh, Mr. J. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough? Yung bit mo, parang ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try Max Whitening Soap, ibang less at glow. Achieve na achieve kambot at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Siktad mo sa dullness at dryness. After 5, boom! Glow ko. Soft at maputi. Titin. Leave it on for 37 dawan. Tapos everyday mo lang. Ang dali diba? Ang gusto mo rin na tingwan ng etchos. Subukan like a high stage. Para sa more skincare tip, Max Whitening Soap at ang glowing skin.
1: Kawaii Beauty Soap, available essentials. Lotte Mart, OB, Novos, and American Grocery.
2: Hanap ninyo ang dekalidad, siguradong servisyo, ply na talagang barato, asin, aserta, Enterprises. Ang gabos na kaipuhan, pagabot, construction supply, argosan, boulder, fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, three forms, decorative blocks, and electrical materials. Gabos na klase ng semento, argan, mayon pozzolan, apple green, ang akabos, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadba, ang paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash, Gcash, bayad kang bill sa tawad, home credit, dakulon pa, hindi home, mga kaipuhan ninyo, hardware materials, sambasyo, presyo, asin servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng pulsa mo. Enterprises, makukuha sa Happy Home Subjects Tabaya Enterprises, owned in Mr. Irwin Billion, magapod sa 0901364 or 36367
3: Jaya Enterprises.
0: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuong garabyan ang Art Center. Art Recycle Center. Recycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Baco City. Art Recycle Center. Managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0925819 sa Art Recycle Center. Iguan yung mga serbisyo. Tune off, electrical wiring, engine overhauling, FC-bait, ethyl body cleaning, reset, errorification, change tire. Mababakal man ang mga Prati RT Racing Boy products, JVT parts, tires, and motorcycle accessories. Art Recycle Center. Garantisado. Saki. Asin barato. Art Recycle. Mas pinahiwas. Garantisado. May malabarato.
4: Si Bueno. Kibarintay una makalipas po ang alas 5. Maraming good morning kay Madam Shirley Arandia Barrio Dollar. Madam Janet dyan sa Bahrain. Sa familia ko dyan sa Bantayan Tamako Sip. Family naman ang Idil Ada sa Bahrain. Pasanama. Gunmuan. Love you mga apo. Ni Madam dyan. Kay Silon Butchala. Maraming good morning man. Indal. Yusim. Dyan. Anis mas takan. Pagabot duman sa supply kang kuri. Budaman sinda duman nagkakaigwa kana load schedule na tuyong pag pundokan kan kuryente at dugaris ang rason mga kating dahilan sa sitwasyon kan provider primary power provider na suwek at suweko Sunwest Water Recreation Sunwest. Ah, oho. Para kayan, si mga kan power plant sa nagluya at nagbaba so level waram taman sa nabaga na kansaro duman 44 degrees Celsius and sa indator ade tindi ngobain po apwera kayan nagpasuf so sa indang sa emergency power payment inisaro kasunduan short term sa Tahabusion Utility Buda Power do tanalungkot pero sabi po kan sa indong gobernador si Sir Patrick Asanza nakauro na po niya ang electrification as in sa baso sud an sa indong problem dinyari dyan dosing mga mimi ang panlalawigan kan katando pindir po kan ombudsman anong nabulan ura swil rumdo na mga nyari dyan tay punuan ang

0: lawigan mga katinding resolusyon na ito spans fund in this guna o basa reglamento pinahin panlalawigan mga katindugon kwarta na sana ng Iraq na sana gobyerno katindugon indang nagig veto iya o di nga pwede tama disko ang ginibukan sa lawigan pig mga katindugon so the gobernador Asanza apoy raka ay pinakamatindi man na ginibukan sa ngunit ang panlalawigan mong na gobernador so haluyo ng gobernador siya dahil natatangka so inchik baga pahiti Sir na Patrick Asanza dating President Duanis State University Pier Disinda idikla sangguni ang panlalaman Duanis persona nun grina banyak pahitun tuminumang undor ipinahit ombudsman nahilisman kibra probable cause paluwas mga katindugon kisuspensyon Senador Buda unsi kan sangguni gan anum na bulan urak kabusuildo ang riklidugon kan gobernador sa mga miembros kan sanggunian panlalawigan kan grave miskan grave authority grabe ko asin ang sa indang gibo-gibo dak prejudicial to the best of the service sabi kan umbus magkamutigar kami hindi ikabot dyan maka tuwin siya na bulan ngayon urak kabusuildo lamang mga katindugon bako gabos na pagkakatao na Manong John Sapiter Manong Reynold Martires and Manong Yaon bako gabos na kamo an majority sa Indo ang bit ano mga katindugo paguna ka na sa maon sa Inda Permi ang bit nahiling na bako gabos na pagkakataon nasa mayuriya ang riyas ka nang yan parihas ngunyan ang nangyayari dyan sa probinsya Canes. Mabalik ito nga mga katindugon sa program K na K Cristian Greso alasay sundo alas 7 nin
1: pailinan talagang mayubukot
2: Radio News FM your best source and music is well News FM one voice mission one radio M. Tamang balita tamon at the betugan in one ito ang one radio news FM tindug ko
3: wellness is happiness na kalusugan ng katawan at pagpapaunlad na buotid sa inyo ordered host at dukong alternative method.
4: Hello po mga kadigaya sa ating lahat. Programang wellness sa atin ng Best Cafe Coffee with Herbal Mix ng purong kalunggay, guyabano, mangguskus, mushroom, barley grass. Wala po na asutivya po ang ang Best Cafe Wellness Organic or Filipino ay ng National Choice and Building Herbal Coffee Mix Pilipinas. Lumalas Cafe ay maraming beses nang kinila. Tinanghal, galing, husay na herbal na kapis. At hindi po ang nag-recognize niyan kundi mga pinakamalagi dito sa ating sulit pagkakapeha yung tipong lang regal na stress mo na enjoy mo na yung pagkailalo na pipisyon na laking tulong sa kalusugan mo ang kapakape ay Best Cafe. Apat na yan, iba natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with kabing dalawang taon na pong tinatangkil ng po kahinahanap ating maraming mapinsiyang uritin na iwit. Maliba lalong pinatindi na Best 20-in-1 Ball Mix. Sinyo, 20-in-1 yung mga sabastan ni masaming halaman po yung kape natin. Talaga lang mabuti yung mga sangkap na nararapat ano yung tulong sa kalusugan po natin. E maliba, Best Cafe in 1 Coffee ay talagang napakasarap. Younger, ano, yung mga medyo mas bata, hilig na pong magkape, ano, burrito nila, nagugustuhan nila ang lamb gold. Siyempre, nandiyan, black 4-in-1, may sangkap na to, convincing, ano, kung ang energy, ano, pampatik, pampatindi. Mamahalan ng mga magkakapartner, lalo ng asawa, ha? Sabi ay black, black, ano, Best Cafe Black. Laging na, ano, ang mga mag-anyo na bihin. Cafe green, coffee with alingatong rooting, ang palayta. Tulong-tulong ang mga info, ang blood pressure, blood cholesterol tip para mapangarap mong kaseksihan at kamay. Siyempre, ang Tatang Food and Drugs Administration, Department of Trade and Industry, certified. Available at supermarkets.
5: Mga mister, gustong abot langit ang ligaya ng inyong
6: siyempre naman.
5: Mga miso nyo malakas at inyong mga mister.
7: Gusto yan.
5: Ipinabes kasi tatag at ali, Macaroot.
7: Gusto yan.
5: Ipinabes kasi tatag.

0: Ortica at Supermarkets.
1: Dati, oily ng skin. Puro di ako na blemishes, mga face cream, pero walang pagbabago. Sa era, charcoal, so, nawala ang ng face ko. Skin ko, at bumata pa ang itupito tanes. Isang sabi user ng Calcium Soul Detoxify Cleansing. Plus with active era, charcoal, the most beautiful you. Our markets nationwide.
2: Bago po ako tumalakay ng healthy, nais ko rin ipaalam sa inyo nitong best one, ha? Na nagsasangkap naman ng mga goods kaya talaga laking tulong. Laong makini ng Prolay has juice pili ng Gold Arts bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. Hamakin mo, kilalanin ka bilang pinakamagaling usay na sa ating bansa. Yan ang 28 pesos lang ang isang buong pamilya na napakasagugusong bata man o matanda. Siyempre, ratio juice brand Tepan at yung Doc Amazing Tea, ano, ay ginawa ng Gold Arts bilang the most brand. Hindi yan. Sa Tagalog kasi pinaka pinalaang sabihin pagdating sa herap, pinaka pinagkakatiwalaan ang amazing mo kapo nating gawad. Syempre na pinag-aaralang mabuti, finoformate para talagang makapagsaka o ano yung mga produkto.
3: Ito ang isang patunay juice. Albert ay isya at masarap na juice buong pamilya.
4: Si Albert ang call center agent. Every shift sa work, binabaon ko ang best juice. During break time, best ko instead of soft drink. Kasi ako kumain ay sa agents na mayroon ang best juice. Masarap talaga dahil orange, dalano, ay stevia healthy nito.
3: 10-in-1 Plus powder as a world business the best urban in the Philippines. Here's the key for every bit. M's MB. Dr. M's MB. With health ingredients like ginger and turmeric powders, extract na high in nutrients. A health for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's. Sintina. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's. Also supports muscle fat prevent, severe disease problems, new oxidants properties. Kaya sulit sa health benefits. I'm Dr. M's. Your healthy drink to supermarket nation.
2: At Dr. M's. Itangkilikin nyo po yan. Tuwas ang lado na napakasarap na buwi. Napakalusugan. Ano po, sa chronic disease para maiwasan po ang puso ng cancer. At tulong din ang kid. At dito tayo sa healthy text. Pero kanyang anak daw po, nantang mahihapa po yung monthly po yung kamahidad. Tapos walang tigil sa mag-iipon. Alam nyo nang ibig ko sabihin, sumpong up na loong peak. Yung peak of take over mga ka-wellness, yan di ano, natatagpuan sa 10% ng kababaihan productives ng mga babae. Pwede pang manganak, ano, hindi pa nag mga present sa kanila po experience po niya. PCOS. At yung PCOS mga ka-wellness, ano, dapat bantayan po yan kasi pag ganyan po na umaabot ng 3 linggo hanggang 1 buwan yung menstruation ng babae, dapat bantayan yung hemoglobin, baka bumagsak ang hemoglobin wellness. At yung PCOS, hindi pa talaga alam kung nagmulan yan. Pero po, yan po ay genetics. At pwede pang pwede insulin resistance, ano, taas ng androgen yung male hormones by cause na yung male hormones. Ilan sa mga yung ano nga, yung erection ay pag may napakatagal bago magkaroon ng menstruation. Ng menstruation naman, perhaps ayaw po tumigil. Mga ano po, ang ilan pa sa palatandaan yan, mga kawersible, ano, napalatan pagnipis ng buhok dun sa ulo, ano, yung hands. Ang po rin po na nagkakaroon ng condib sa likod, maging doon sa gote, ano, sa mga pasibling, may PCOS yung naman ay pwede, ano, makumpirma kung may PCOS, at syempre naman po yan, para ay ating mamanage yung symptoms, patong yung symptoms, at mamano ang isang babae. Hindi po mauwi to diabetes, sakit sa puso, at sa pag, ano yung, at yung ubi ng kakaroon. Maman, malaman natin yung mga pagkailing pagbabalik.
5: Ikaw ba ay lamang ikaw ang deficiency? Ayon sa mga kakulangan, sinang pinakaugat ng maraming mamano ay gumalik po ang mineral sa iyong food supply ng mineral tulad ng magnesium, iron, silica, potassium, and zinc. Mineral 100 turbado ng food and drug ay napaka-safe inumin.
6: Tikas sa inyong gut.
2: Ayos sa pag-ipikos, ipasa isa bibi po siya o mahirapan pong magbuntis. Siyempre, siyempre sila ng anak, malaking napakyan sa part ng babae. So yan ang mga tendencies ano na pwede pag ang babae because na hindi po manage. At ang paraan ay ma-manage, maiwasan yung pagsumpong, ano, mas ng babae, magkaroon regular. Tandaan yung ta kung overweight ay nang tima tulong regular exercise. Important mga minerals natrium at chromium. Research kayo kaisa-isahin yan. Madali namang ibaing maya magnesium at chromium. Yan, mineral cup ng best cups mini supplement. Kaya kung may PCOS a day ng best mini supplement para matulog na maisupply sa katawan mo ang best food supplement, nagtataglay ito ng minerals aspektang sa sulong para ano kang gumawa ka namang sakit, makaiwas ka na muscle a day ng minerals foods. Apple cider vinegar ang kutsara 30 minutes bago halian. Bawas at pasta. O ang banda, kumain ka ng mga pagkain fiber tulad spinach at gulay.

0: kung magjujuice ka, best 10 in 1 man, best cafe, dahil ang mga sangkap sa napakaras, mayaman din po sa, okay? Then, araw-araw, napakalaking tulong ng mga sangtulang steam. Kumain ka rin ng kimchi, iwas sa stress, sigarilak, at pagpupo araw amino na tubig, okay? Yan ang mga bagong sa mga babae para maiwasang sumunti at mamuhay at po at may sa ating.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
4: News FM.
5: Tindugo na sa buong Bicolandia.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green Pancakes.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
7: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We are excited to accommodate you. Hometown. Your home away from home.
11: Si Consi Irangco, asin ang sa iyang Power Committees.
12: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
11: Labor at gabos may tiyan, wawal zandiyar. Ang gayon, kang syudad kang tunay na pagkamuot.
12: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
13: After risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad kang tabako.
11: Consi Ram vs. Janko, siram sana!
14: Good news para sa mga job seekers! Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW License Number DMW-295-LB-0313-2024-R ay nakahanap ng mga household workers sa mga Qatar, Kuwait, Saudi Arabia at sa Taiwan, Malaysia, Singapore and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer female 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad, 24 to 46 years old, at least high school level, and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and South. We also offer cash assistance sa mga household workers. Panungan at formasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras numerong 0966-462-8279 o bisitahin ang kanilang opisina sa second floor, Block 26, Lot Moravishi. Job seekers at Ram Asia Masses.

17 minutos na makalipas po ang alasais. Di ko naman ang presentasyon na nakisengreso. Pero ang programang to yung pinagdisenyo para sa Primer District.

tukan al bay sa kamautan na pahiwason ang serbipuso kay na kay Crisel sa Kongreso padagos ang par sa lambang saro na magpartisipar sumabay rama alasay sundo alas 7 nin pagkaag kada aldaw na Biyernes digdi sa nasa 91.3 News FM tingdugo na sa pangaran ni Manong Mani. Sa ino po, gos nagtitiwala, digdi sa 91.3 FM. Tindugo na! Ako po, si Bueno! Siyempre, makakasabay po niya to ang sa tuyar na pa- si First District Congresswoman Madel Bursilagman. Kumo sa tuyang kaagahon, lugod mga katindugo na kliparar na po ang gabos. Akan sa indang pamahawan si mga malaosina nag-iipo naman permi po niya tong tana lalong lalo na kita pong mga public servant na magtao po kita isyong may puso servisyong ulok hiling na kita na i-stress sa presensya ng mga kliyente. Mas maray na dawa gwapo kitang napaugmang kalag na maski na puro paano nakulang bagay sa satuyang sadik na igwanin mga tawong nauugma para sa satuya. Kumusta ang mga taga-Banwaan in Tiwi? Taga-Malinaw to Domingo Bakakay Malilipot asin taga-syudad nin Tabaco madal piyesta sa indo ani piyesta niya. Kung sa indong preparasyon festival ayos no nagahan tamang panahon ano ang tamang panahon din ba ya? Sa mga opisyalis kan baramos naman dahil na po nindo pagparak ang manungod sa kuyandugon sa 20 mil di pesos na piga taukan na gunal pa sa dapat kan mga estudyante mga katalagang kaipunan man, para komplikara iyan. Manong ma, kuyang ka mo, nagpapa-stress na mara. Tiba niya, indo, maging rasaning mutitihon mga katindugon, along lang, madali na ang ina. Pagparapahit, tanganing problema. So, kung naparay, iyan ang satuya. Tanganing gabos maugma. Pitaran po na magibunin lakdang nakamuman sa nais. Ang pinakamaray, ulok kahit manong mani. Tandaan po niya to, igwang panungdan na ipinagpaluwas po ang gobyerno na kaipuhan na probinsya, ang syudad, ang munisipyo, iyo po ang magkakaigwaning mapirma dumudi of donation mga katindugo po dyan sa Pilipinas Barangay Scholars. Sabi ni ang mga siderar sa Committee on Education sa barangay dapat ang mga mapipili mga incoming fourth year college for school year 2026-2027 from vulnerable house. Pag sinabi tang vulnerable sa mga katindugon, at risk of dropping out and from a family where who has completed tertiary education, prioritize po tabi. Priority and familia na dahil pa po kinakakagraduar na nakakulenyo. Diba? Klarado man ang pigtataramdig di sa panungdan sa mga katindugon sa pagpili kan Pilipinas Barangalars o niya ibong na linya ang regular na partner agang nahihiling niya po makampangan sa iyang mga counterpart naman sa so, lalong la

0: lalo na kurar daan sa to sa primer distrito si tindugon na makakaabot dumayo rin na si First District Congresswoman Crisel Bursilagman. Good morning.
1: Good morning, Evelyn. Good morning po. Aman, ang primer distrito kang alam.
0: Uni ang pinakantamo na for yung diskusyon. Kansarong aldaw, nahiling taka nagpart duman sa hearing kan Committee on Bicol Affairs and Development. And naman ang kadakol na bagay para digdi sa primer distrito by Tabi Grisman. Ano ang take mo po duman sa imong nadiskusyon?
1: Itong Bicol Affairs and Economic Development, and kung sain, pwede kita makatutok sa regional development. Kari ko counterpart man siya sa pag-abot sa legislation, counterpart man siya kang RDC ta. Na pag-uorolayan ka po sa tuyang rehiyon. Makapaapod kami kay mga departamento. And last two naging be infrastructure. Infrastructure, particularly structure under the Department of Highway. Kung previous meetings, kasi once a month ini, and I think pati so infrastructure sa mga ports. Airports, ports, seaports.
0: Okay.
1: So, and going to the discussions, ang pinakaduman, how the regional budget changed from 2020-2022 yata yung
0: Opo.
1: Base year noon.
0: And
1: yun yung report kasi na matsaka ng DICH na location para sa infrastructure to sleep. Bumagsak talaga. Bumagsak talaga siya from I don't have my record.
0: Uni po ma'am, from 2022 9 billion, 2023 7 billion, 24 83 billion, and then 2025 pinaka-controversial 86 point million ang allocation sa Bicol region. Sad to note, nang 86, naging 32 billion siya.
1: Okay. Sabi pa rin. So, we are not looking at the complete picture. Sabi ko, naining sa 5, sa DPWA, sa Region 5 nangyari. Yes. So, man-completin at hindi yung parang, ay, inapi yung Region 5. Lahat po bumagsak. Yes, nagbawas. Kasi, nung nakahuron ko ka ito sa Nani Bonoan, yung kanya budget, 1.8 yata parang, which dati, 2.7 trillions po ang nawara sa DPWA. And then, yung pagbabag budget, hindi nga yung allow ng flood. So, yun yung mga pagbabago. Bago dito. Pero pang nahiling ta, saunan sa to yung pondo kang 2025, 86 yun. Pero of this amount, takulaon man po
0: na-release.
1: And pala sa First District. Okay. And kung bansa na, takitistik po, out of our allo
0: 2.86 billion,
1: ang na-release lang po sa tuya was 25% of that.
0: 700 million.
1: Pero meron po tayo na unreleased na 2 billion.
0: 65, mga
1: yes,
0: araw kanya.
1: Yes, ang galing ni Sir Buen.
0: Hindi, ito yun eh, di ba? Opo.
1: So, and the other districts, like the second district, ganun din ang sitwasyon pa. Ang laki rin talaga nung unreleased. Ang tanong is, ng mga congressmen, ano na ngayon ang mangyayari?
0: Asa na yun?
1: And nakapot ko, nasa inas. Ang sabi kang DBM,
0: nirelease.
1: So, ano ibig sabihin, sub-allotment order na itauna sa DPW.
0: Sa DPW.
1: Na download na so SARO. So, ang karapot ka mga ano, kung na-download, ngunyan, sisay ang naingon yan ang nagdidesisyon na since batas mag-iyata, tada-iyan, pi-implement. Okay. So, explaining USEC.
0: Aha.
1: Sabi ba ito?
0: So, aki, pangit.
1: Anyway, ang explanation niya, ang mga apod din ng for late release. Okay, para at least may mga bago kitang vocabulary words, no? For late release, iyan sa mga items na appear sa National Expenditure Program pero man sa GAA.
0: Okay.
1: Okay, again. Ano ibig sabihin sa mga for late release na project, mga insertions?
0: Insertion.
1: Oo.
0: O tibang ano, iyan sa mga unprogrammed. Ano naman?

0: Hindi, baka po yan program. Yan. Line items ini talaga sa DPWH. So, okay. Nag-uusapan po yan. Program funds to. So, ako, sa first district, meron akong X na amount, no? Ito yung pinipropose si Presidente. Pagdating sa Kongreso, nakihalaga. O sa tingin ko, ito ang mas importante. O katulad na nangyari sa 2025, palitan natin to. Wala naman si Edsel Lagman, hindi na ito magsasalita. Eh, kasi may sakit. Di palitan na lang natin. Okay? Yun ang nangyari. So, yung mga projects sa pinresent ni Presidente, no? At binago lang sa Bicam or somewhere along the way, yun yung hindi mo na binigyan ng pondo. Parang na for late release.
1: Okay.
0: Kasi hinihingan ngayon ng mga dokumento. Kasi lahat ng mga naihain at pinresent ni Presidente, National Expenditure Program, endorsed ito ng Regional Development.
1: Yes.
0: At ibigin ko papeles na value talaga ay magandang investment, no? Yung mga tipong... So, kasi kasama talaga siya sa proposal ng agency. Okay? Hindi natin sinasabi na yung mga hindi alam kung anong ginagawa. Pero siya, nagtukaw pa sana kami kay ito, eh. Nung ginawa yung budget. Remember, we assumed office na end of July. Tapos, si Presidente ng budget after the SONA. Okay? So, ibig sabihin, sa mga nasa 2020, nasa 20 budget, hindi dumaan sa amin. So, syempre, mga bagong elected kami, this is our igwa ka dyan ng mga babaraguhon. Okay? So, ganun din yung nangyari 25. Ganun din yung nangyari sa 2025. Okay. Ngayon yan, ang tanong, marirelease pa ba yun? Okay, kasi meron ginagamit red flag.
1: Anong buot sabihon?
0: Sa mga kaduda-duda na mga proyekto na hindi na nga siya nag-appear duman sa National Expenditure Program na pinresent ng agency endorsed kang presidente sa Kongreso, na ilaag kasuari na portion kang budget process, most probably by CAM nangyari iyan, na and then wala naman talaga siyang katibayan na ito ang project.
1: And priority na kaipuhan.
0: Kasarungan. Kasi kung dyan sa kagrara, natinampo na piran ng kilometro na daiman na padumanan. Okay. So, iyan so red flag projects.
1: Okay.
0: And ako mismo nagsabi na talagang tama kayo. Tama ang department. Ang kwartabaga nasa Indana, di ba? Sabi kang DBM, oy, lahat na namin na ibaba dyan sa DPWH. O ngunyan, ang kapot ka mga congressmen, o yan ang mga red flag projects na yan, ipapatuloy pa ba ninyo yan? Okay? Ang sabi, chances are, hindi na daw. Okay? So, ano mangyayari sa pera? Kasi naandyan yung pera. Ano mangyayari sa pera? Magiging savings.
1: Savings.
0: Yes. O ano mangyayari sa savings? Okay, maraming options sa savings. Pwede siya gamitin as augmentation.
1: Okay. Sa the same district siya? Sa the same district? Yes. Alibi sa 2.06, pwede pa siya ikatao duman sa priority projects na sa Indo kong i-endorse?
0: Yes.
1: Okay.
0: Yes. Yan ang aking ginagawa ever since. Kaya lang, syempre, dapat, difficult talaga po pag ang kwarta, ako na ika nag-decision ko paano gagamiton. Yan nga, Negari. Ayan ang pigre-reklamo nga ni kang Kongreso dahil pag naipasa mo na sa budget, ang pag-abot sa implementation, bako ka na. And then, kung may pagbabago naman sa budget, di na ibabalik sa Kongreso para desisyonan kung saan mapapundi. So, savings, pwedeng ang department na ang mag-determine na, augmentation in need naman sa mga projects na kulang for as long as may line item ka na project na i-augment mo. So, ang budget na pinagamit mo for augmentation was last year's budget, 2025, no? 2025. Kasi ang pinag-uusapan na rin, 2025.
1: Opo.
0: Ang buhay ka ini is 2 years.
1: 2 years lang. And matatapos na siya years. Next year.
0: Matatapos na siya ngunyan na December.
1: Ang ngunyan na December. Opo.
0: Diba?
1: Tama.
0: So, may time pa.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so augmentation, the end of the year, ibabalik mo na siya sa National Treasury.
1: Nasa
0: National Treasury na siya, bahala na si Presidente kung paano ang gagamiton.
1: Gagamiton.

0: And
1: ito pwede na sa mga unprogrammed, mga mapondohan, wala iba pa mga requests, no?
0: Pero saro sa mga nakakikig sa imo, as in maski ako man, na po regular budget mong 2.86 billion, may naka-allocate din na 8.9 billion.
1: Exactly. Nagulat ako kasi ang akala ko, ang hinahanap ko lang is 2 billion. Diba? Yan na lang. Tapos sabi kang DBM, no. Meron pang hindi pa hindi pa nabababa sa district, aloki sa central office kang DPWH. Okay. So, ang assurance lang nila ay kasama siya doon sa mga red flag projects. Insertion siya ni Saldico as
0: Chairman Committee on Appropriation.
1: Chairman, kaya most likely hindi na talaga siya.
0: So sayang.
1: Pero bottom line is, sabi ko, lahat ng mga distrito, gusto natin may development. Imagine mo, 86.5 billion for the whole of Region 5 for 2025. The fact na 25% lang ang na-release na project sa first district at yung 75% ay naging savings kasi hindi siya na-release. No? Just imagine, 25% lang of the proposed economic development ang nangyari sa atin.
0: Grabe,
1: nawalan tayo ng mga proyekto na sana for development. Eh, totoo naman na dapat i-hold nila yan kasi hindi naman for development. Pero, allocated ko ta ito sa distrito.
0: Sa distrito,
1: so,
0: opo.
1: So, yung mga mga patrabaho na kuta makaka-empleyo, yung mga taga-digdi sa to, no, maiikot yung ekonomiya kasi syempre pag may patrabaho, may transportation, may pagkain na umiikot, no, yung pera, hindi nangyari. Kaya pag nahiling nito talagang pag-hay Uncle Region. Uncle Region ka nakaagi. Ito so sinabi ni Legacion, Congressman Legacion, ang economic development gari kita ang lowest sa bilog na Pilipinas.
0: Gari big luck actually. Lalo nangon niya na dahil pa lamang kipro na i-implementar po Octobering ito, nakali sa October 2025, sundo sa presente,
1: nagpupuo naman po, sir po. Nagpuo na ang bidding sa DPWH. May mga so DOTR nagbisita na digdi para sa kakaibod sa
0: Malilipot.
1: Well, so DepEd naman, hindi pa rin nagpapawala pa rin mga school buildings.
0: Dahil pa po.
1: Pero ang good news naman is mukhang okay yung ating yun, diba, in-endorse ko ang San Jose.
0: Opo.
1: Ngayon.
0: Ay, salamat. Thumbs
1: pero
0: up.
1: Pero hindi I think 10 million siya. So, hindi siya ganun karaming. Pero at least may madadagdag. Okay.
0: At least iwan lamang. Kaya lang ang problema kay ito kung ang 10 million na iyan, one classroom. Ano na ba yan?
1: I think mga ano yan, apat. One building. Ko alam, sir, po yan. Hindi na yan apat. Hindi yan magiging apat, sir, po.
0: Tatlo na lang.
1: Oo, tingnan natin. So, hindi WH at hindi ako DepEd, kaya proposed, ito lang so inaprobahan sa proposal ta.
0: Okay? I see, okay. So, importante, igwa.
1: At least meron. Okay, ngayon, ano ang good news? Ang good news is, palagay ko yung 2026 ay tataas. Okay, tataas yan. Ang sabi ni Congressman Loria, saan ka nakakita ng parang budget na pataas, tapos biglang
0: bagsak.
1: Anong commitment nin doon na at least arugan 2025 na 86.5 for the region, tapos babarangaan na sa nakang mga priority projects kang region? Wala namang assurance.
0: Walang assurance.
1: Ako sa tingin ko, since babalik na yung mga flood control at mukhang kailangan talaga mag-pick up yung economy, palagay ko tataas po
0: yun. Yun nga ang sinasabi ko. Sa mga nakalipas na mga panahon, kapag ka talagang matindi yung ekonomiya ng isang bansa, karaniwang ginagawa ng gobyerno, nagkakaroon sila ng pump-priming. And ang pump-priming na yan, karamihan na activity sa construction, patrabaho ng gobyerno. Di ba po, ma'am?
1: So sabihan daw ko ano ibig sabihin ng pump-priming.

0: na daw in at kampanahon ni Ramos.
1: Mm-hmm. Ang gobyerno kon kulang ang kwarta, nag-uutang iyan tanganin mapunan na proyekto na pwedeng mag-generate nin dayo. And kadaklan ka iyan sa sakabara sa ang DPWH, so sa construction, piga i-impuse ang kwarta kan gobyerno tabi, uh-huh. Madam Congressman. Sana tama ako.
0: ang pinasabi nindang analogy kasi nga ta pump priming. So jetmatic ta baga po.
1: Sa gripo.
0: Sa gripo. Nakaypohan mo tubigan ng na siya, mm-hmm. 'Di ba? Bago magluwas o magbudo sa tubig.
1: Sa tubig. Mm-hmm.
0: So ipa-prime mo sa pump mo. Ang gagibod mo, gagamitan mo kay tubig para magluwas, kimastakol na tubig. Mm-hmm. Arban kayo na sa pagkasin, so bago na magkasto ka kay kwarta para maka-generate ka kay more money.
1: Mm-hmm. Iyo po.
0: So, kaya pigpa-pump-prime mo sa ekonomiya.
1: So, hopefully sa maabot na taon, ining 32 billion, at least madubli lamang, okay na siguro.
0: Pero ang magayon kainis sa mga hororon, mm-hmm. So, hororon baga kang day nadadanghog sa mikropono.
1: Uh-huh.
0: Okay. Aron ka itong kataning ko, si Congresswoman Olga Co, mm-hmm. ang Masbate. Sabi niya, Congresswoman Crisel, nga ta sabi niya, ang mga tinampo sa kamsor, mga maraoton.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag-abot sabi niya sa Albay,
1: mm-hmm.
0: mga magayon. Okay. Di sabi ko, tibaag sabi ko, grabe man ang traffic. Basta kol ang mga lunada na nag-aaragi, sabi ko, sa kamsor, halos kabus pa ka dyan nag-aaragi, mm-hmm. masusugod, paalbay,
1: uh-huh.
0: o pabalirin dyan man, o pakatanduanes. Iyan sabi niya, katanduanes pag nag-aagi sa Albay.
1: Mm-hmm.
0: O, maski pa si Ring, sabi niya, at ang mga magayon nun ang tinamponin doon sa Albay.
1: Mm-hmm.
0: Ala. Sabi ko, Aramo, sabi ko, mga marahay magpatrabaho ang mga kontratistas. Aramo, sabi niya, ne, tama ka.
1: Mm-hmm.
0: So, hilinga, iguamang kiraray na region ng mga provincial differences.
1: Iyo po.
0: Ang totoo po talaga sa ibang mga lugar, ditsa ng oran-oran, scoured na ang tinampo.
1: Ano
0: ibig sabihin mo? May patrabaho.
1: Grabe ka, kaya ampaw.
0: Mm-hmm. Diba? Kaya grabe ang kortang pigluluwas.
1: Mm-hmm.
0: Taay man napapakinabangan ng halawig.
1: Opo.
0: Okay. Pero iba man kita digdi. Lalo na po.
1: Garing mga proyekto.
0: Ano,
1: disposable.
0: Nareparo po ka mga tao iyan. Digdi sa First District, mm-hmm. talaga, Albay. Dahil talaga, we take pride,
1: mm-hmm.
0: in our work.
1: Maski puro
0: pa. Nagusto ta, ang patrabaho ta, maayos. Kaya, alam ninda po, kapag nagpapatrabaho digdi ang mga contractor, na dahil ang bara-bara. Mismo po kita talaga, ma-assure na trabaho digdi sa First District dapat maayos, matino, mm-hmm. mahusay.
1: Ayan. Talagang durability man. Uyug-uyugun mo.
0: Mm-hmm.
1: And yan, na halos nahiling taman mga katindugon. Ano?
0: Opo. Hindi ko sa pag-ataman man ka mga tao po. Sana kasabag ataman ka ini. Dahil regalo ini sa tuya. No?
1: Uh-huh.
0: Ano, sa pondo kang gobyerno.
1: Oh, dapat ang satuyang mga negosyante man, partner para sa development, mahilig. Pati sinda makikinabang kung medyo haloy na magagamit ang mga proyektong tinawantaning attention distrito. Tabi, yes, Madam Congressman. Yes.
0: Oo. Ngunyan, nasa mga prioritization na kita for the 2027 budget.
1: Mm-hmm.
0: 2027 budget. And dahilin ko, puro mga for completion na kita. For instance, mm-hmm. sa tabako, for completion na ining coastal road, sundo na ining malilipot, halik, mm-hmm. sa Salvacion. Okay? Yun na sinayad ang satuyang pagtatapos. So, pag-abot kang 2027, ining portion kang tabako, tapos na, sa malilipot naman kita matrabaho.
1: Mm-hmm. So, sa Salvacion ta po, madam, okay na po ito?
0: Okay ngunyan. Na po ito.
1: Ngunyan.
0: Yes, ngunyan na taon, uh-huh. po iyan.
1: So, ang natatada niya ito, yao dyan mananggad sa malilipot. Pirang portion iyan. Pirang, yes. portion. Dyan sa may sadisit in between San Lorenzo and then digdi sa ano?
0: Pasiring sa Barangay 3.
1: Apo. So, kadugtong kan seawall. Ayun na saan ang natatada.

0: pala.
1: Pardon dyan, tama ni Kakaagso.
0: Kayo pala. Uh-huh. Yes. Sa pinakasentrong ka, pinakasentro kan Siwol, tutok, yes, dyan sa Axis Road, gikan sa National Road. Tabi
1: pa na. Tapos, pag-abot tuman sa Bakakay, ang tututukan taman po talaga. So, tinampo baga na nakakausak ipagbaha.
0: Pagbaha, dyan sa isla.
1: Okay. So, maski nga ni po, ayan ang problema ta. Supondo ko ta para sa padagos sa pagpatinampo kang circumferential road, pabawasan ini dahil igo kita mga flood control na ikakaag. Dahil nga ni Afiktagay, dahil duman sa pag-construct ka ining tinampo tapi kaapod na Ridge Road, Kakaray Ridge Road.
0: So, pondo po pala niya to sa water system dyan sa Bunga. Kasabay ito, ano ma'am, ngunyan na 2026?
1: 2026 po iyan.
0: Uh-huh. So, mga
1: ibibid man iyan.
0: Mga taga-Bunga, si problema nindo dyan sa Purok Yes, tibaan ko, solusyonan ko, implementar na, iyan na, 10 million yata iyan eh, kunda ko napapasala.
1: 15, gano'y 15.
0: At 15, opo. So, 15 medyo mahalat-halat lang kita.
1: 15,
0: oo. Sa malinaw po, madam, kumusta? Iguaman kita ki budget sa water system? Dahil kung kuya na, no, ha?
1: Ito po, so, well, long-term inita, medyo durodakula, yan si in-apply ka malinaw, buda, malilipot sa PRDP or the Philippine Rural Construction Program. Mm-hmm. Pero ang priority malinaw talaga ng niyan, flood control data nailaag sa 2026. Actually, pinropose sa 2026 pero hinali ta diba ka pwede ang flood control. So ang priority kang malinaw talaga pag abot sa budget for 7, mga flood control.
0: Araw
1: ka dyan sa barrio portion, no? Tapigalaog talaga kang tubig iyan, both sides. And sa school building naman, itong gabal doon ninda. Central School.
0: And siguro ang timeline kay ito ni Mayor si para sa Kuyang College, kun Iguana.
1: Ay hali ako sa DepEd. Hali ako sa CHED kasi ugma. Oo, dahil may mga pigharapot ako manungod sa possibility na magkaiko ki Polytechnic School, no, or State College pa digdi sa
0: First District.
1: Ta kung isipon ta ang kamsur baga dakulo na State Colleges, no?
0: Okay.
1: Pero ang Albaysar o Saro isa na
0: University. Okay.
1: So ta kung ano ang possibility through legislation na ano, di ma ano kami ma environment and then ma feasibility study. Kariba ko si Councilor Yob na on Rubia, ta siya ang chairperson ng education. Okay, going back to your question, ano man ang ganda talaga, may application na siya for the programs nasa CHED. Okay, they paso mga particulars pero sa hiling ko, since ang target niya would be next year pa man, no, bako man this year, baka may malaking chance na maaprobahan sa mga programs na submitted na ninda sa CHED nun yan.
0: I see.
1: Malinaw. Uh-huh. And then, iting malinaw na nainot ang structure. Nainot sa structure. Nakapag-ibot tulo si Congressman Lagman way back 2012
0: po yata.
1: Oo, 2012. Nakapag-ibot na siya ang structure. So, ngunyan, konting rehabilitation na sana ta. Pirang taon na mabagaan na kalihis.
0: Mm-hmm.
1: Also, ang LGU na ngunyan talaga mapahiro po ka mga dokumento.
0: I see. Okay.
1: And wala pa to, hindi pa to makakakuha ng scholarship through the UDFAP, no? Dahil marami pang dadaanan po ito, no, na mga accreditation, no? So sa ngunyan ang pigo problema ni Mayor Shi, they ipapwedeng completely libre ang community college dahil hindi siya katulad ng iba na community colleges ngunyan like Tiwi and
0: Malilipot, San Jose,
1: no? And Malilipot na nakaka-avail ng ngunyan kang Unifast o sa scholarship ng college level, no? Wow. So yan ang pag-iisip ni Mayor Shita. Darod ako lang sa iyang ang sa iyang manpower duman sa pagsweldo sa mga empleyado, kundi syempre sa mismong kurso na i-offer sa publiko.
0: Pero ang pinaka-importante mapunan lamang arog ka nangyari ka ito digdi sa Malilipot ang nag-appropriate ng 13 million para sa operasyon kang college. And kunyan, nag-i-enjoy na sindakan benepisyo.
1: Yes. So, ano ibig sabihin?

0: Inyanya yung pump priming.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Painuhatan mo nga na. Mm-hmm. Kung gusto mo makapuaki, maka-avail ka ining sa scholarship, kang Unifast, painuhatan mo na i-operate mo, mapa-accredit mo sa mga mga programs and then pa-accredit mo sa mismong institution.
1: Mm-hmm.
0: That's the only time talaga na makaka-avail na ka mo or maging qualified na ka mo tama sa Unifast.
1: Sabagay, may nasa sandigan sinda, yaon ka eh. Maski puro pa,
0: no? Ay, ko, tama ka, Sir Buen. Diba, at manangad, duman ko pwede ikaagno na sa kuya man na pang scholarship. Ano? Mga lugar na the aim pa qualify sa kuya man na pang scholarship.

0: kilaban kan mga paratukdo dyan sa Manila na mga araw, increase salary. Ano daw kung adalan man sa Kongreso, tabi madam na sugabos na aki kan paratukdo pero yung priority sa mga state colleges and university. Adalan lang.
1: Ang preferensya, labutan na nga ni isukat ka mga preferensya, tayo di nga ngunyan. Sabi ko, nakulo ng mga aking mga local government employees, nagrarady sa kuya ngunyan dahil they naka out below quota sa BU. Ano sabi ko, ang pagbabago, ang narama ko kasuong masanchet, nagbago pala silang criteria. By 20% pala sinda na 20% na pig allocate in favor of those na ang mga magurang talaga daing dai. Yes. Nako mo yan, sir.
0: Opo.
1: Ngayon pa sina iyan, big implement.
0: Ngunyan pa lang talaga.
1: Mga iba talaga na mga matatali, pero hali sa pamilya na well-to-do, na mga professional ang mga magurang, sinda ang nawara ang key points, no, in favor of itong mga talagang daing-dai. Kaya sa mga daing-dai, mas baba sa fit, may gani 20% na edge. Patawan sinda ki additional points. Pasad sinda duman sa pag-categorize ka mga propose ang mga aplikante.
0: I see.
1: Pala sabi ko nga ito sa mga aki ka mga professionals, Lugod. So kahuro ko naman sa CHED. So aki niya, below quota sa BU. Na dati, bako man sa mga nagkairin. So ang ibig sabihin, talagang afektado man sa mga may igwal. O igwama na pondo. Dahil sina sa may resources na may option na mag-adal na institutions like private school. Pero nag-react man si Yob, dahil si Yob, UP, UP, na pag-abot baga sa mga state colleges panahon ni, eh, man talagang pigpapaorog baga. So talino mo at galing mo, basihan lang.
0: Ngayon, pati income kan magurang, ano?
1: Pinahin ko kang STFAP na may socialized tuition. Ano ibig sabihin, yes, nakalaog ka dahil matalino ka, pero matalino rin naman to, pero kulang ang pondo, kaya siya, ang sa iyang babayadan, di siyang babayad, mayaman ka.
0: Mayaman talaga.
1: Gusto mo kikwality education, pagbayad ka. O, nagre-revolution naman sa mga ano, dahil, kata mabayad na, iskolar ng bayan nga . Kaya nga ni nag-invest ang gobyerno sa imo, mayaman ka man o mahirap kasi magaling ka. Yabang, ano? Ay, dako. Pero Sir Benno yan, free na gabos. Free na college education. Ayan, binabalik na naman ngayon yung ganun. Mas mapaorok. Although mahihiling ta talaga na equitable siya. Pero maano ka man naman sa talagang deserving ng mga matatali na estudyante.
0: Opo. Okay. So, antes kita magpaaram, tabi, Madam Congressman. Ano ang sa imong...
1: Ubus na pala na sa oras.
0: Ano ang sa imong work out na ito? Duman sa Sina...
1: drama ang Senado.
0: Ayaw drama,
1: ko
0: na
1: mag-commento. Kasi last time, nag-comment na ako.
0: Ang sabi?
1: Basta kita sa Kongreso last week ta na ining maabuton. Okay? And may big activity tayo, no? Sa Monday po, ma-privileged speech ako.
0: Okay.
1: And I hope patuloy to kasi ang last week usually mga hipigihidali na sa mga for second and third reading para dakula ang output kang Kongreso bago kang break. Tapos ini break na ini medyo huruhalawig ta hanggang sona ini. Pag nag-break po kaming June 4, break na kami, ang resumption na is sona, which is July 8, 27, 28. I'm not sure kung ano sa Monday dyan sa Duwang Aldonaan. So, may time na naman ako magdi para maka handa na ka itong para sa pagbukas Kongreso after on the sauna. May privilege speech ako on smoking.
0: Sa smoking? Okay.
1: Oo, kasi ngayon na June, hanggang June, is the no smoking month.
0: Okay. Di, and, picha uno ng galingan.

0: Una po siya, and nag-mobilize man po kita kay mga support dahil grabe na po talaga ngayon ang ill effects of smoking and vaping. And ang naugma, dahil nakula na ang improvement man sa ating mga anti-smoking measures, in fact, LGU Baguio is a Bloomberg awardee. Oo, for their tobacco management programs sa Baguio City.
1: Okay.
0: No? And maraming mga LGUs like Bataan na iguana sin ng mga programs sa Pilog na Provincia na pigapod na smoke-free generation. Talagang mga ake after a certain, no, talagang drummed na drum in sa inda na na talagang ang pagsisigarilyo at ang vaping ay nakakasama talaga sa bako sa naka itong smoker and vapor, kundi pati sa mga nakapalibot sa inda. Ining bill man sa kuya po na after the privilege speech ay ifa-file, hindi naman siya ganon ka-controversial. Hindi siya about taxes, hindi siya about the tobacco industry, no? It's about allocating a place for smokers, eh, na medyo difícil na ngunyan dahil kabus talaga dapat na government, like sa school, the school campus. The whole school campus is a public place.
1: No, so smoking talaga.
0: Set up the whole yan, smoke-free talaga yan dapat.
1: Opo.
0: Okay. Uh-huh. Yung buong city hall complex is smoke-free, even the plaza. Because it's a public place. Inisa tuya ng mga establishments, mga restaurants, mga malls that's smoke-free. So can you set up a room there para sa smoking? No.
1: No.
0: It has to be 10 meters away from the public area. Uh-huh. And then ang measurement kainin for the smokers would be around 10 by 10 square meters.
1: Okay, so dako lang bagay.
0: So, sabihon, ang smoking lang talaga. Hindi pa pwede sa vehicles.
1: Dapat sa open.
0: Aside from vehicle mo siya, sa homes lang talaga.
1: Ah, sa harong. O di,
0: kung titingnan mo, ha? Kasi talaga malilim at wala sa restaurant. Hindi ka naman makakalagay ng smoking room. Kahit yun sa smoking room. So, kasi may nagpagawa na smoking room sa smoking room. So, that will be prohibited na if this... if this or Republic Act bill passes into law, no?
1: So maantabay mong privileges speech, sabi madam.
0: Okay.
1: Tangani,
0: yes,
1: na yes. Sa mga sunod na aldaw di magamit niya to sa tuyang mga okay.
0: Thank you, Sir Buen. Basta asahan po nindo na ma-defend kan sa tuya po ng mga diretso sa salud, sa kalidad na edukasyon, kahirasan sa pundo nasyonal, no, na aantabayan ta po iyan, nababantayan.
1: And gabos na iyan, pinagigibo dahilan sa kamo.
0: I love you all. Okay.
1: Kaya,
0: I love pa
1: mo. Marakan First District Congresswoman Crisel Borsilag-Lagman, sasaro na naman na produktibong inkwentro. Ngunya na aldaw na Biyernes, petsa 29 na kadbulan na Mayo 2026 sa pangaran ni Manny. Sa ino po, gabos, enjoy the be with your family and bless. Ako po si Bueno Tingdubon pa.
2: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
3: Radio. You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
5: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
6: Ako po si Amira.

Good morning na sa Gabusyatong mga idago sa po serbisyo asin progreso na ang lokal na gobyerno kan siyudad ding tunay na pagkamuot sa dindong kandidato ni Mayor Ray Bragaiso. Rimanan kita mga 8 di po sa programang ini. Kada Biyernes kirangugan kaya pwede mag-chant, pwede mag-comment para po sa inyong mga riparo. Sa inyong mga pagbati tabi. Welcome anig di sa programa. Diyan sa technical department sa pagsasahim papawid ng ating palatuntunan ngayong umaga. Naman po dyan si Sir Manny Almoguera. Ako po ang sa host kada Sabado, ay kada Biyernes sa Agapan Sabado. Advance. Good morning, good. 29 na kita ang tabi kini pong Mayo. Duwang aldaw na sana tumbang tabi ang bulan na ini. Ahon. 1 week na lang tabi mga katindugon po ng opening kan klase.

Sige, tadakol kita ni pwedeng pag-rest pagkaaga. Ta, okay, kung sa tuya pong marurumduman, na-interview ko na ka nakalihis pong aldaw, na i-share ta sa iya, ito pong mga inagrangay, mga kababayan, manungod po sa Presidential Educational Assistance o BBM. BBM program kan hulo siyempre. Sabi ba ga ni Mayor Rucheni sa Mayor's League of the President, tangani na makihumaga ang prosedur ang mga kuha na sundon sa paghahanap ni kwalipikado na isyaryo kan lima man sa napate. Hindi po pwedeng pagbaranga 100,000 sa gabos ng mga beneficiaryo. Halimbawa, igudyang kibahinte sa babaranga bangaong iday pwede. Ang guidelines, mga tugang hali po sa presidente, ang ano man nasugo kan presidente, baliin po yan. Ano? Pinababari mga tugang an presidente. Kaso may nagding pigpaabot sa sakuya na reklamo na igwaki bagang digdi po sa Tabaco City ang sagkod sa ngunyan, dahi pa po nakakapagpaluwas din information, nagkapirili ninda. Yun ang problema ngunyan, ano? Kung talagang masusunod o kaya magdidesisyon sa bagay na ini, ay, na priority ni Caps sa iyang... Nadangog ko sana. Kuman sana, ano? Priority kaya ngay Caps ang sa iyang... Yata, may mga puro baby loves. Ayos ka mo, ha? Kung kang presidente. May po actually sa sakuyang social media account, paki-comment na sa natabi. Sumagdigdi sa Tabaco City. Okay, educational assistance. Nga, kunya na, oh. Sente, as of now. Igwa naman ki sa out of 47 bar Tabaco City. May 19 na... nagparapol mga tugang kan mga yun magayon ano para yugon mo dakol-dakol na ini dakol-dakol na ini 19 barangay sa pigparapol nin data dakol ang beneficiaries tabi mga katindugon o kaya dakol ang kwalipikadong beneficiaries sobra sa lima kaya pigparapol nin da hindi tulad ng kwento ng iba na pra yung baby loves niya. Wag naman. Walang ishmekos. O, oh, jabagang ngunyan tabi, mga kabaran. Makaskas dating information. Itan nga ni Digdikan Barwestyon ta sa alas 9, sagkod alas 1 kami kan mga iniong na ipapadara. Ay pada alas 1 sinag-raffle na question si Kam. Kan barangay baranghawo na hiling na nin. Pig-post pati sa social media. Aring pa pinagka-question. Nagdyan sa barangay San Antonio. O, sa San Antonio, kung paano man databi nindo pigpili yan. Iluwas databi pa rin po kamo. Takon gabos man po, tabi, inihong kwalipikado. Na, para sa kuya, tama, pareho kan prinsipyo ni Mayor eh. Fall para da iki problema. Maski kan, mga barangay official, likay sa kunyan, likay sa kontrobersiya, di ba?

Then issue nin mekos, mekos, mekos. Diba? Pero kung itatago nindo an, yaw nando the balls, mekos nindo. Good morning, good morning, good morning. Alas 7.24 na po nin pagka morning ba sa kunyan, sa esfuerzo de. Aramon tagiraray kung igusinda ning update. Ta kasuod ma, duman sa Angeles, sa City Pampanga na naman na paribagong kunyan, inihong lawas ning persona, ning tao, ah, nakasabay po mga katindugon sa nagabaan o naantugan ka itong building. Aramtaman baga, nanigli po sa Satuya, sa Tabaco City, igwa kita, kiduang kababaya na sinasabing na trap, duman po tabi sa nagabang building. And aram ko, padagos ang monitoring kan alkalde, mga katindugon ni Mayor A. Halangani, pinagsugo niya na po si Sir Gel Namulato, duman po mismo sa area. Kasabay ang nagkakaperang CDRRMO person. Good morning, good morning. Pwera kaan, mga tugang. Makaskas man ang pag-aktibar kan LGU Tabaco, ano po. Maski dahil si Sir Gel Namulato, so ibang nawal at nigditabi sa syudad, tulos pundi kasuod ma dyan sa report kan sa rotang kababayan na hali po sa Isla kan San Miguel na nakahiling po kan lawas din tao na nagpapataw-pataw sa kadagatan tabi mga katindugon. Actually, sold na ano? Inihong ano? Actually po mga katindugon na identified na su persona. One istorya pa lang kay ito Sir Manny, nagkaturog diyan sa may kunyan, sa may seawall, katagasan Rocky nga nito, nagpara-irinom. Tukang bangging mangyari ito, may nag-graduar ata sa San Jose Community College, nakapamilya ninda, nag-rinom-inom. Uminarali duman sa grupo ka na rinom-inom, ta nagpasirin duman sa may gilid kang dagat nga nito, duman nagpapresko. Nangaturog siguro, Sir Manny, amuna ito nangyari. Kaso pighanap na kan mga relatives duman sa motorized duman, dahil naman danahiling. So naglalaong paguna kan mga kaparientes nakauli na. Oh, yun na yun kinaagahan mga katindugon, so nagluwas na bareta. Kaya minsan samantalon ta na ang buhay ta di disariglado pa. Sige, sige, di po sa laugang program. Dan din tabako mga katindaman kay Mayor Ray. Kung piraan mga delegado sa palarong pambansa na nyaon dumantabi sa Agra na nakikipagkompetensya. Iguanang enot na pigpabutan ng congratulations sabi ang alkalde kaya mga nakalihis pong aldaw na nakakuatulos ni medalya sa palarong pambansa. And syempre pa makiki-update man kita taod-taod sa iya ta madali na po ang burukasan kang klase, ano ang plano kan alkalde? Ano ang pa sistema nagigibuhon madali na tabi. Buda su suggestion kan mga tugang na kuyan inihong secretary kan Department of Labor and Employment ta si dating senador Tolentino si Tol. Magayon na suggestion ni Dolly Director, ano, Dolly Secretary Francisco Tol Tolentino, so mga tupad, beneficiaries tabi, mag brigada eskwela, o ini magayon ining kunyan, magayon ining lakdang tabi, ano po. Gakan sa runtaon pa, pinagdidiskuter ko na sa programang ini, na yan ang pinakang the best way na gibuhon kan gobyerno, na sumay mga kunyan baga Sir Manny, bising mag-agom, na daiki panahon na sinuras para mag... Yung naapektaran kan minsan eh. Kinakaipuan mo mag-absent, siyempre, masupog man na nagpapaiskwela ka dyan sa sarong eskwelahan, ikasananda yung nakakapag-participate ko lang. Kaya nangyayari, miski ka may trabaho, kinakaipuan mong mag-absent ko na. Ngunyan, ang sabi ni Tol, ilalarga da atabi sa Brigada Eskwela ang tupad program. So, mga beneficiary kan tupad, sinda po mga katindugon ang masabay dyan sa... Which is, pinakang maray mga katindugon na laklang, ano po? Kasi kan mahiling nindo dyan, kurukurumpulan man sa nanyaon sa gilid kan tinampo, intirong nagpakao mga katindugon, ano, susarong basura, pigtitiripon, pigpagaan, pigya, susurug-surugan sa paglimpya. So, inian, magayon na sa mga... Igwa po ning aktibidad, yan po ang presensya kan mga tupad beneficiaries. Ano po? Madali o niyan, pag tinaltagan mo yan kung mga tupad beneficiaries,

0: Mani, lining turos ka ng eskwilahan. Oh, yun po yan. At least lamang sumabisi sa paghahanap buhay para man sa sendang paman po na isto. Baga, na antupad mga tugang, pigsuswelduhan po yan kan gobyerno. Iyo po. May ano yan, may counterpart po yan na sweldo. Sige, sa pagbultada ta ha, may commercial kita, digitry ta na mga kaulay tabi ang alkalde. Baratiun ko na ang uyang unyan si Arsenia Nunez, Marina Pagka Morning, kay Marian Brilia Belches, Rose Bunao, Marina Pagka Aga. Ingat na tabi dyan, ang gabos, tagrabing init kan panahon, day magpapararabas kung bakong importante. Salamat po. Tama yan tabi Rose. Mala si Sir Buen, bago naghalilig di, iuman ang topic me, kaso bago. Actually, ako nga ni Yuman, ang pagkatapos ko magprograma din sa One Radio, dahil tulos ako na uli mga tugang, dahil tulos ako minaluwas. Pipataod-taod ko yan, tabi. Ano po? May niton talaga ning Maray. Malay Perla Bindal, good morning, tabi. Kaya so may mga alta presyon, inangad ka mo magparapainit, ha? Delikado, tabi, and heat stroke. Eden Peron, good morning, Sir Ed, Sir Manny, asin sa imong mahiguso na sa Suna Mayor, Honorable Mayor Ray Bragay, sabi ni Eden Peron. Tar, Marlene Pantua, Buesa, Shoni Buere Dilara, good morning, Tabi. Pabati po ang sa kuyang ina, Beatriz Balistoy Buere, sa iyang ika-97 na birthday, ganyan. Salamat, Tabi. O sabi ni Shoni Buere Dilara, the happy birthday, Tabi, nanay, tatay. Beatriz di nanay, ano, nanay Beatriz, happy birthday tabi sa imo. Good morning po si Red, always kaming nagdadangog sa One Region, Makusug and One Region, hindi sa Prok 5 San Lorenzo, Tamaco City, sabi ni Aurea Burse. Perla Bindal, Josephine Bikaos, good morning. Kay Christy Bordeos, Primay, good morning. Pag-greet po ng happy 7th birthday kay Ram Bordeos and kay Dendrix Bordeos Boon. Kan Prok 7, sugod Bakakay Albay. Sa mga taga Bakakay Albay, maray na pagka morning tabi sa Bordeaux clan diyan sa Bakakay. Good morning. Manay Imelda Belda, good morning. Kay Elizabeth Belches, good morning. Ang tama pa siring una kita duman sa Department of Health. Apadagos kita, taod-taod sa napakalipas lang tabi kay ning nagkakaperang hanap buhay.
1: Talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Isang paganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe. 8-in-1 coffee with herbal mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Best Cafe, 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee. And Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix, 12 pesos lang per sachet.
4: Mga padi, mga madi, na mga parabaili, mga mahilig mag-ballroom dancing, magayunan palintigdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 sa Sampangan sa Nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita. Studio, nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio, Webes. Alas 6 ninbanggi hanggang alas 10 ninbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.
5: Mga bes, life is short. Bawasan ang stress, ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magaling ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindak yung mga facial treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage, asin dakunan pang iba. Hanapon sa

0: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computer mint, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire ulit na, diba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Alas 7.37 na po, nin pagkaaga may anunsyo lang po ni Dian Alcalde. So, Inter-Barangay Basketball and Volleyball 2026, pwede na natabi ka mo na magpasa o magsumite nin official entry para po sa Muses kan kada team. Ipasa lang natabi yan sa Mayor's Office at sinanapon si Miss Bem para kamutabi maakomodar. Kaya Ate Bem, hanapon nindo dyan si Ate Bem sa Mayor's Office. Kundi Biyernes bagang ngunyan, padagos pa po sina na nag-observe ata kan so apat na aldaw sa ng workload, ano? Bilog man po ang suporta sin pasasalamat kan office sa Office of the City Agriculture sa pangyunod po sa training on vegetable production and marketing with the provision of basic garden farm tools. Padago sa pinagsusuportahan po kan lokal na gobyerno ang mga programa na nagtataon ng karaman, oportunidad at sindagdag kabuhayan para sa mga paraoma sin komunidad. Kadakol po, maraming salamat, sabi di po ni Mayore, sa pakikiisa sa mga barangay mula sa Orans, Mangkilingan, San Antonio, Comon, Marirok, Nagsipit, Bakulod, naway magsilbi itong daan tungo sa mas masagana at matatag at mas maunlad na sektor ng agrikultura sa ating lungsod. Gulti kitang kunyan mga katindugon, ano, pag-irestoryahan. Buda, igwapa po pa lang ki nag-birthday ang nakalihis pong aldaw, ikasanggatos na kumpleanyo, pigpaabot po ang pagbati kay Lola Roberta sa Wela. Tama ba yan? Garo naabutan ini ni kunyan na 100,000 pag-arog baga kay ni mga tugang may 100,000, di ba? Buda syempre, so bronze medal na nako atabi mga katindugo na tagadigdi po sa Tabaco City ang mga nanggana para po ini sa nagpapadagos na palarong pambansa duman sa Agusan. Iyon po ang pagpaabot ni pagbati kan alkalde.

Alas 7.40 na po ni pagkaaga. Bad mag-callback na lang po, Sir Manny. Okay lang po yan. Kasi si Mayor Manso, nag-abiso ka suudma na apodan lang daw siya. Kasi nasa Manila yan ngunyan, Sir Manny, tabi. Nasa Manila, apodan lang daw siya. Siguro kung may nag-apod sa sayo, baka mag-callback na din lang. Pahit siya na, Yor, kung ano man ang sa imo dyan, tabing lakdang na pinagsasagibo. Igwa kaya, kinigdiki pinagpaabot. Kaya sabi ka ng alkalde, maapod siya. Tamay nagpaabot ning kunyan information directamente mismo kay Mayor Ray na siya dapat siya kainian pinadarhan eh kan information ini eh, sabi dig the afternoon tabi Mayor, I need your help tabi about sa PBBM scholarship program digdi po sa visita o dyan ini sa kababayan ko sa Islacan San Miguel tapig paabot po sa alkalde. Ini ang gusto ko ta nang linawan kan alkalde tapig paabot na sa iya bagatugang ini pong concern. Sa mga may kapareho pong concern manungod digdi sa PBBM scholarship program nako ha. Ano itong irapol na lang nindo tangani day kay problema day nakamo ma-stress pati. Ay, ang pinakang the best na gibuhon nindo. Arugo nindo so. Pero na sa listahan ko 19 barangays na sa 47 barangay sa Tabaco. 19 barangays kan Tabaco tabi sunod sa pattern na rapol. O niyo may pingpaabot tigdi o sa mga taga-bisita. Sisi nga na yung kapitan dyan sa bisita. Uni tabi o oh, I need your help ha. Afternoon tabi Mayor, I need your help tabi about po sa PBBM scholarship program tigdi po sa bisita. Tapos na po so submission kan mga name kan limang aki po na qualified. Tapos na pala po announcement digdi sa mo. Nag-coordinate ako sa council, pigapot ko kung si Risay Sulimang Aki na priority ninda, day po sinda magsimbag. Please po, pwede mo po akong matabangan na mahali ang duda ko na kapamilya kan council and piglista po ninda. Please, sa kabaga. Hala ka mo dyan. Yun ay nagsasabi ko sa sendo para ako nyan, inihong pudkayan. Para dahing pigmekos-mekos nindo, tigrapol ko ta na nindo. Good morning, Sir Ed. Watching po, digdi sa Bilya sa gas station. O nagagatabi, Ma'am Alma Bides, pag ako na ang timing na mapasiring minsan sa Legazpi City. Good morning dyan sa sendo. Yan sa Bilya sa gas station. Ay, Madam, Dimple Jack Monasterial. Pigalata, kasabi mo mamakipiesta kita. Day ka man nagluwas. Naman tuloy ta dyan sa San Vicente. Day man akong kaibahan pa, no? Day man akong kamidbid. Dyan ko ta sa parokya ni Father Ma. Dyan ko ta na ko ta. Miskin baga, day ka dyan bistado. Pwede, aday, Sir Manny, makibido. Kasi may pagkaon. Kay Tope, Belo, Belga, sa baka kay Baklayon. Marina pagkaaga tabi sa mga kakay Albay. Iluminado, Sikwela. Marina pagkaaga sa Bayandong. Uy, dako lang yan sa Bakakay. Good morning tabi sa mga taga Bakakay Albay. Risa Kino Viloso, Marina pagka-morning. Marilu Mirandilla, kay Ason Binamira Bermas. Good morning tabi. Vilches, good morning. Salamat sa pag-antabay nindo ha. Ini po, aha, ang sisimbagan ni Mayor. Kung nagdangog kaya ka mukhang so nakaliis pong aldaw sa interview ko kay Mayor. Martes ata or Miyerkules. Miyerkules ng unto na interview tabi ang alkalde. Unong sa iyang reaksyon kung ano ang pinakang marhay. Kung raffle, mga tugang. Kung halimbawa, kasi ang criteria or kaya ang guidelines para maging kwalipikado, simple man sana, halik ka sa tios na pamilya, mag-graduar ka ngunyan sa college, o yung man sana yan, kasi pag mag-graduar ka, dapat naka-enroll ka, di ba? Pero nalod sa barangay ang nagparapol. 19 tabi usla o noon, base sa sakuyang monitoring, 19 barangays ang nagparapol. Diyan sa Islacan San Miguel, ang pigpaabot sa kuyang data, ang Islacan San Miguel ang Sagurong Budaan Hacienda nakapagparapol na tabi mga tugang. Kundi uni, ang concern digdi sa bisita ang pigpaabot kay Mayor Ray. Nakapili na daa sa bisita ning lima, nudi day daaram kung si Risay sa mga pangaran. Maski nagkulit na daa ining kunyo na ini o nagpaabot ning concern kay Mayor Ray, day da siya pigsisimbag kan council. Hala ka mo dyan, pwede ka mo dyan na malaag sa alanganin na sitwasyon ha.

0: pagka nagkaurugutan na nagreklamuhan, nako, paktay tayo dyan. Damay-damay lahat yan. O, mag-apod na databi. Sir Manny, pwede na daw mag-apod. Namonitor kita ni Mayor eh. Maray pong ibang municipality, may mga arong ka na tabang alaga di po sa municipality kan baka kay wara lamang, hain daw po napaduman. So, yan, di pati, pag bako ka kaalyado, ka nakaaging eleksyon, dahil ka lamang mabistuhan, daw pati usun ka, maray lalo na digdi sa barangay, hindi baka kay, uyo, grabe man pag arong ka yan, dahil man gayod tabi, madam. Ege, tanyao na si Mayor eh. Nasa ibong na linya na tabi. Mayor eh, maray na pagkaaga. Live na live na kita rin di programang serbisyo. As in progreso tabi.
1: Good morning tabi, Ed.
0: Iyo po. Iyo. Maray na aga tabi, Mayor. Inuton ko na, Mayor.
1: Po. So,
0: opo. Balikan ko lang tabi, Mayor. So inut bagang interview ko sa imo ka nagtalikod na aldaw dyan sa Presidential Educational Assistance Program. At Bet. Ito tabi, Mayor. May update ka mo tabi?
1: Itabi, Ed. May nagreklamo ng tabi na sarong residents sa barangay, ano, dahil kanitaro ko na ng barangay. Ngayon tabi, ang ginibok ng ibang mga barangay tabi, pigrapol talaga.
0: Ayun po.
1: So, sabi nga niya sa guidelines po, pero may mga barangay na ayunin sa record, 20 barangay na yata ang ginibo nila pagrapol.
0: Ay, 20 na dyan sa imo, kulang pa sorin kasi kung ginigibo man, Mayor, sa record ko, 19 pa sa nabayay sa natay update ko ni. Oo.
1: Baka tama ka. Ang ginimo ko tabi, may presidente ba kami?
0: Opo.
1: Sa City of Cities of the Philippines, si Mayor Francis Zamora, kang San Juan. Gibo ko yun ang budad.
0: Okay.
1: Ngayon, nagkakaigwa kay National Convention sa Manila, hindi sa Manila, tayo ako sa Manila ko niya.
0: Ayun.
1: Nagkakaigwa yung National Convention, yung putya na budad yan. Magayon ko itong programa. Kasi simple bagas na minsan mga magayon na programa sa implementation na sa sala.
0: Iba.
1: Kung yan, nag-post ako naman sa League of the Barangays ng Tabako.
0: Ay, okay.
1: Na, tapos nagsimbag mo niya ni Sarong Kapitan na sipigreklamo. Di sabi ko, laging desisyon ko na sa lahat. Habo ko sabi, napakiaraman yan.
0: Oh.
1: Baga, ako baga, maski nga niyang financial assistance sa barangay, habo kong pakiaraman, pigitaw ko lang sa barangay.
0: Oh. Kung baga, titawanan mo si the mayor ng freedom, ano, ang mga barangay yeah, kung iyo.
1: Siyempre, habo ko man. Sabi ko, ano baga, yan tabi po, Ed, na pundong yan. Si President Tito baga sa ABC, sa Ligo Barangay, si Councilor Ruelio III. Nasa Manila. Dahil ko nga ni Aramid, panabutan ko nga ni, diretso ng budget ka yan sa barangay. Iyan palang tabi, Ed, imabagsak ang tabi sa city, ang pundo.
0: Okay.
1: Kaya nagawa nga ni kita deed of donation, alis ako kay Presidente, yung Marcos mula sa tabako. Kaya sabi ko, pag-amot na lang tabi ni ABC.
0: Okay.
1: Third. Tapos pag-uli ko man, nagunuro na lang kami kung paano yan. Totoo lang talaga, para matatawan ng lima.
0: Diba? Opo. Dahil pati pwedeng barangaon.
1: Nakulang ang aplikante.
0: Iyo po.
1: Kaya nasabi ko, makayalak man ang mga barangay na yun na naman ang magiging masasaraan. Kaya dapat, kung paano mapakaray na dahil doon eh, na yung reklamo. Kaya
0: iyo
1: dapat
0: po.
1: Mapakasyon.
0: Iyo po.
1: Kaya yun na lang tabi lang naging desisyon ko, na pag-abot na lang, maguro na lang kami ni ABC, ni Liga President,
0: kung
1: mga barangay, kung ano talaga ang pinakamalasama, tama ito, Ed, na 19 barangay pala at malanggat, ang ginibo niya na parapol, na para sa kuya, yan ang pinakamaray, lima ang kukuhaon, ang aplikante, pinakababa ng 20, kung ayon 40, may 50,
0: uyugon
1: ano man ang ganyan kang barangay, diba? Kaya ngayon lang tabi, dahil naman ang kumakomentaryo dyan yung tabi.
0: Ayun po, oo.
1: Yun na lang kibunta. Maguro na lang muna kami kang Liga President.
0: Opo.
1: Muna, mga kapitan.
0: Ayun. Pero hiling si Nuebe Mayor na nagparapol, tada'y kireklamo, tranquilo. Ayun,
1: para sa kuya, okay na yan. Sabi nga, bawal na ang rapol. Iyan ang pinakaligal.
0: Muna, justifiable baga, Mayor?
1: Justifiable. Iyan ang pinakamagayon para sa gabos. Isipon mo lima, tapos pipili yun, alam nga, baga na, pipili yun sa la.
0: Oo. Bata, so 20 mil, Mayor, dahil man pwede itong pagbarangabangaon niya.
1: Hindi pwede.
0: 20 mil sarsaro ng gansan na tabing tao.
1: May nailing ba kita ng mga switchon, naman sa ano na, pagbarangabangaon, hindi po pwede yan.
0: Iyo po.
1: Hindi po pwede.
0: Ayun.
1: Dahil wala ko pinakakomentaryo ko dyan.
0: Iyo po.
1: Kasi mga kapitan, sa pigbabarangabangaon,

0: Rasulio naman eh. Hindi ko pa rin alam kung talaga totoo ba ko.
1: Diba? So, halatong tatanyaon man si kunya, nyaon man si Considered, yung man ang kunya sa liga. Kasi may nakabutin sa kong information na ang mga dokumento pala ng mayor, maagi man sa liga, isasubmit na sa liga.
0: Yeah, hindi ko pa, hindi ko tabi alam. Hindi ko tabi alam po. Ang kwartang yan na nagkakatidat si 9.4 million mabagsak sa lero kang tabako. Pero ang mga dispose ka, ang mga gastos, barangay tabi.
1: Ako
0: sabi ko, ano, true ko tabi dyan, no? Amo ko makialam ka yan.
1: Amo
0: ko makialam.
1: Mataw lang kita, Mayor. Mataw ka lang kisuggestion, Mayor, kung paano man mailikay sa mga kapitanes sa kontrobersiya.
0: Mataw ko suggestion. Mataw ko suggestion. Mula, nangungo ko sinda.
1: Oho.
0: Tapos hindi na mag-decision, tabi.
1: Ayo po.
0: Yan kung, din sabi ko.
1: Kung anuan mo yakan majority, di duman kita sa majority, tabi, Mayor, eh.
0: Di tabi.
1: Okay. Ito. Very good na maray. May kunyan mang giraray. Hali sa kokos. Hali sa ta. Hali man giraray sa mga kunyan, inihong mga opisyales ang magiging desisyon nila dyan. Kung iyan ang para sa saindang kunyan na paagi, nasa sainda yan. Basta ready sinda sa kung ano man na konsekwensya, tabi, Mayor, na aagihan. Ano po?
0: Kayaan baga, tabi, 200,000 yan. So, 100 sa scholarship. So, 100. Bahala man mag-iswag isip ang barangay. Kung ano sa inyong dagamiton.
1: Dakulang bagay. Mayor, ay tigilin ko sa anunsyo mo. Malaap, madali na sa tuyang kunyan nigdi. Gigibuho na Mayor's Cup. May pig kunyan kayo, eh. May pig anunsyo katabi, pwede tang may pabalang hibugiraray na sumanga muses ata kung may entry na tabi, Mayor.
0: Iyo po, tabi na lang. Iyo po tabi kaya na committee. Ito po ang sinda po pigtiwalaan ko kayan. Dapat talaga po mag-anunsyo sila. Tumapractice po po sinda kayan. May practice po man po. Kasi sana tabi, so gamos na mga nag-signify na ma-erintra. Kung ano po mga kaipuhan, para po may padagos sa lapin ng mayor's cup. Sana po, magipag-coordinate na lang po sila, di ba? Para tingin ko na nagkakapot po kayan.
1: Okay. Ano yun? Hindi kasabay ni Mayor sa Tabak Festival, ano?
0: Pero na yun ang tabi.
1: Hindi magkasabay.
0: Halawig ba po tabi yan, Ed?
1: Oo.
0: Halawig ba?
1: Halawig ang karawat na yun. Iba ko siya, Suhir Dalian. Okay. Yor, igwa kita kay mga kababayan ta na mga atleta na pigpanlaban ta dumantabi sa Agusan del Sur. Actually, may pig-congratulate ka na tagalig po sa tuya sa Tabaco City. Kung aramo po, Yor, pira po tabi ang kunyan, deligado ta na halipon tabako.
0: Ang halipon tabako, yung kinda ko nasa lang mga 28-29. Tayo siya naging
1: okay
0: gold medalist kang Palarong Bicol.
1: Ay, so the boss ng mga gold medalist, iyo supig sabak ta sa Palarong Pambansa.
0: Iyo po, tabi. Iyo po yan.
1: Very good. Iyo mananggan.
0: And, Amerikamen, pagkatapos kang Palarong Pambansa, magururong kami kayan, kan depet. Amerikamen, pagkatapos kang Palarong Pambansa, magururong kami kayan, kan depet. Mula sa mga embuelto, ta. May mga dapat pag

0: Medellin kasi sana. Sugabos po ng mga pribadong grupo kasi po sugabos ng mga muyang magtabang.
1: Mm-hmm.
0: Pagbukas po kang Brigada Eskwela. Sana po mag-suporta lang po yung programa kang Brigada Eskwela na yun ang mga eskwelahan, mga kung ano man ang mga dapat gibuhon, magpagtaramang tabangan na lang tabi.
1: Mm-hmm.
0: Alam ko na po lang mga pribadong grupo tabi na nagtatarabang man dyan sa Brigada Eskwela.
1: Mm-hmm.
0: Kung kami man po sa lokal na gobyerno, nag-suporta po dyan tabi sa Brigada Eskwela.
1: Mm-hmm.
0: And manungod naman po sa seguridad, kasi manungod po sa marahil sa mga yun na pag-antabay. Yan po ang kapulis ng tabi at mga barangay sa gabos ng mga eskwela na talaga po masuporta man as in maalalay.
1: Mm-hmm.
0: Para po magayon ang pag-paskang sa class sa satuyang eskwela ng mga eskwela. And magkagawa po peace in order.
1: Mm-hmm.
0: O para ding tema na mangyaring mga ano mas satuyang po mga estudyante na aram talaga na sa premierong pagburukasan talagang pero magayon ng pag-iling na ginasarabayan ng mga estudyante.
1: Yan.
0: Kaya naguro naman po kami kami ng COP na yan po sa tuyang pagmantiner, kampasyor din tabi sa tuyang pong siyudad.
1: Sa mga school supply sa tabi, your mga anong tentative sa hiling mo na pwedeng makunyan, maitaut sa mga...
0: Makinig po si Manong Tabi. Pagkampagali ko po dyan, talagang po grabe sa trabaho at mainiton sa lugar. Grabe sa mga suporta, mga sa tuyang mga empleyado dyan na nagtatarabang sa pagpatos kagad. Siyempre, sa lagsahid belok na magayon po ang laganan patuya po inatawag sa Brigada Eskwela libreng gamit
1: ayun po Mayor Kansarong Aldaman po may binisita ka mong centenarian sa initong lugar tabi ining si Lola Ruperta Borlasa
0: opo sa Bungabong tabi Ed
1: taga Bungabong ano ni nag-receive tulos ng 100,000
0: habang kong tabi Ed sa tuya alam mo lang sa city 30,000
1: Apuera pa lang sa national, igwa pa sa lokal.
0: Igwa pa nga sa probinsya yun eh, sa 50. Igwa pa sila.
1: Oh, di ba? 180,000 pala. Ano po?
0: 180,000. Pagkatabangan tatabi na eh, pagkatabangan lang kang opisina kang CSWDO para mag-process sa probinsya kasi mo mag-process sa national.
1: Ay, okay. Mismong LGU na palang tabi ang nag-aalalay sa pag-kunyan kan mga documents, pag-submitting.
0: Pag-kumpleto tabi ang mga dako siyempre sa tuya, iba man ang proseso sa probinsya, iba man ang pigahagan.
1: Mm.
0: Sa national, may mga pigaharagan na dapat makumplayan, kaning matawanan man tulos kang may release man na sa pigitaw kang probinsya at yung mga nasyonal. Sa tuya, na nakumplay na yan, kaya nirelease na yan kasarot sa mana.
1: Ayun, nainot-inot ang kunyan, ang siyudad mga Apo. Tugang. Very good.
0: Pirmi po yan, pirmi mo po yan, Ed.
1: Dahil pabinsya mo, dahil sa nasyonal, sa siyudad, may 30 million na si nanay.
0: Makusugong pa ito, Ed, si Lola Roberta.
1: Ayun.
0: Pero medyo, ano nila, medyo maluyaluya naman ang pandagog na.
1: Ayun, tama yung gurang na nga.
0: Para sa kuya, makusug pa eh. Dahil tabaga sa Facebook, sa posta.
1: Ayun po.
0: Kapasag pa siya.
1: Uyugan mo, makasanggatos ka. Tapos si iba nga ni 30 pa sana, nagkunya na, nagpapaaram na sa kinaabahan. Uyugan mo yan.
0: Hindi ko lang magtulog ang ngayon. Hindi ko lang naki yan.
1: Iyo.
0: Pero hindi ko lang matanda na siyam yata or sampulo.
1: Uyugan mo yan.
0: Ang puminaram pa sana sa kinaabahan. May puminaram naman na sarong
1: akin. Saro. Uyugan mo yan. Nawais, Mayor.
0: Nag-birth yan, Ed. Naguruli man sugo sa mga akika yan.
1: Iyo, marayon. Iyo man lang, Mayor. Tabi, kung may pagirumdum ka sa mga kababadang kung kunya na pagkaaga, hindi sa programa, go ahead po.
0: Sari mo sa lang, ini sa iyo, Ray, na nagpapadagos mong gilaray pagkantalik sa iyang pagtaw na servisyo as in progreso para po sa bilog na siyudad kang tabako na di po kita nagtulong na may tauta po ang satuya pong tamang servisyo as in magayon para sa pangangay po ang bilog na komunidad kang tabako. Salamat tabi at giraray.
1: Good morning, giraray kay Mayor Ray. Salamat na maray kay Mayor. Nakakunyan mang giraray kita. Dahil niya na dahil tarampig taram ko na. Mira baka sir mani. Pero kung ano man ang rason kan kapitan, sabi ni Mayor Ray, di mahalat man giraray sinda sa kung ano ang mapaguro na lalo na kan mga liga at maatender ang alkalde mga tugang. Pero sa Tabaco City, kung su 19 nagparaful tabi para iwas sa problema, ako su natatada siguro, arog na lang kay ito ang gibuhon din nito, irahampol na lang. Kayo na ini, sinasabi taligdi, para man sana ini sa mga barangay official, na day kamo tabi mapagludahan na jet, na pigbaba, pigmekos-mekos nindo. Buda, pigpili nindo, so kalyado, sa politika, kapartido,

Walang ganun dapat. Kasi po yan, ang budget na yan is coming from the Office of the President na dapat day kipigpapamuran. Yan. Day dapat kiparaburan. Gabos dapat may chance. Kaya nagkakaigoning question eh. Kasi day ka mo nagiging transparent. Ilinga so iba na transparent. Although, igwa kinikit na lugu-lugu din sa baranghawon. Ta, sabi kan so nag-post sa social media. Ta, pig-post man ni Kapitan ang baranghawon mga tugang so sa iya pong anunsyo. Anapong ko din. So, kunyan. So, giti-giti kan din nakasabay sa rapo. Na, although rinapol din mga tugang, rinapol din di sa barangay kan baranghawon. So, kunyan, inihong lima. Sabi digdi, na iba ini na kusit ko digdi. Oh. Anapon ko. Oniho, taga baranghawon kami. Ano man daw ining kapitan tata, nagparapol na sa oras na dai pa man dapat. Dai ka man tabi na sarong taramon. Pag sinabing alas 9 hanggang alas 11, dapat igsunod mo tabi. Nagyan tabi sa mama, so bagong alas 10:15 pa sa natabi, ta ipalista tugang ko, pero nakarapol na daa. O, anong klaseng orasan ang igwa katabi, kapitan? O, ta, so anunsyo ni Kapitan Uton Brutas, sabi niya digdi, mga magurang, estudyante, paisip po sa gabos, so incoming Porter College, magdigdi sa barangay sa Lunes, na aga para magpalista para sa educational assistance halik kay PBBM. Limang estudyante lang ang makukaagihon tapo sa rapol. Burunutan po sa lima na kukuahon. Kipatunay na tunay na mga fourth year college 9 a.m. to 11 a.m. Ang late po sa 11 a.m. Dahil na po ako on. Salamat po. From Cap. With love. You good mo yan. With love pa. Ang problema ta, alas 10:15 nagduman susaro pa katindugon ta mapalista man nakaraapol na. Kaya may ngurob-ngurob man gila yon ta dai nasunod sa oras. Kamo nga ni ano magsunod na ni kamo nagigibukan patakaran kamo man nagbabayulate. Kaya nako ay nako tayo. O, paano kaan masulit mo pa ana so kung kwalipikado man itong nagpasiring diyan sa barangay. Dai na ni sige na ngurob-ngurob sagkod ko niyan pag nagkahiling ka kaito diyan na naglakaw-lakaw tabi ka ni sige kay ito ang duling-duling kan paghiling. Ba so mga igpabura ni Kap kaya ni Rapol tulos nga ni dai na magdakol. Iyan sana. No comment ako dyan. Shirley Sabilia Villera. Morning po si Red. Primi po kaming tirangay. Hindi salamat. Sabi ni Marilu Bitonio Wallet. Good morning. Pabati po kami dito sa Proctres Santa Cruz Malilipo. Thank you po and God bless. Garuda ay pa lamang akong nahiling na barangay na nag-post kan lima na nabunot sa rapohon. Iyo. Pero ang kunyan, ang sagurong San Miguel Huslaonon. Igwa. Pig-post nila su lima. Na so iba pa ano live na tig kunyan tiga announce live so parapol ninda kay dai naman gayud tig post and after kan rapol i-post gerare ni do so limang mga masuswerte duman sa sendong social media account. Maluya man digdi sa baranghawon kapitan makura-kura sa dang istil na nagtext digdi. Sabi pa ni Huslaonon abuse of authority ang dapat isabay ki Kap Tuto pagbakasyon. Grabe naman si Huslaonon. Tunon mo, ma'am. Iyan, kung mag-file ka ning kaso tabi Huslaonon sa Sangguniang. Morning po si Red, totoo po yan. Makahirag talaga ang barangay. Hindi, maluya kaya ang signal ligdi, lalo na sa Arugaan. Salamat po. Yugun mo, ana tayo. Pag mihuras, maluya ang barangay hindi. Di na, tatapuyasa. Uy, lapwas na kuning oras sa programang ini. Santo Cristo, sir, may post na po sinda. Oh, sabi ni kunya, sabay na ang Santo Cristo sa listahan ko di ko. Kami nagko-comment naman sa sakuyang post kung si Risa isang mga nagparapo. Good morning po, sir. Pabati po kami sa Barangay Salvation, Malilipo, Talbay. Sa mga taga-salvation, good morning. Luway-luway na kita na mais ka po. Digi po sa programang ini. Salamat po kasi nung padagos sa pag-antabay. O, kamo na ha. O, uto baga nakabalandra dyan sa post ko. Mahiling manindo kung sisay na mga barangay ang nagparapol. So, dahil nagparapol, kamo na po ang bahala magdesisyon. Total, madali naman po ang eleksyon. Sa eleksyon, pwede man kamo magbalos.